0: si boxing icon Manny Pacquiao may usa sa unom ka prominenteng personalidad sa Pilipinas nga moapel sa usa ka celebrity tennis match isip kabahin sa homecoming event ni Filipina tennis star Alex Yala karong December 8, 2026 sa Pilipina Arena sa Bulacan. Kao ba ni Pacquiao sa maong kalihukan nga Alex Yala live game set celebrate ang mga artista nga sila si Ann Cortez, Piolo Pascual, Julia Barreto, Dune Pangilinan o Andrea Brillantes. Ang main event o ang exhibition match nila ni Alex Yala o Indonesian tennis ace Janis Tijen. Ilaman nga mahimong usa kini ka pinakadakong tennis event sa Pilipinas uban sa tumong malabuan ang attendance records sa tennis match nila ni Roger Federer o Rafael Nadal sa Cape Town, South Africa. Niadto ang 2020 nakatigom og kapin 51,000 ka mga tumatanaw. Nagpahayag usab si Yala sa iyang kahinam sa pag-uli sa Pilipinas o pagdula atubangan sa libuan ka Pilipino fans sa Philippine Arena. Ang presyo sa mga ticket nakalain-lain gikan sa 618 pesos angtod sa 63,705 pesos o 50 centavos depende sa seating category.
1: Handos balita. Balitang sports.
2: Handos balita.
3: Dietary Bio Health News. Dietary Bio.
4: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat so inom ko sa Dietary Bio, normal na dyan na akong regla.
3: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio.
5: Mga ka Dietary Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako nasab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga Dietary Bio. Adto ta sa mga benepisyo sa Dietary Bio.
5: Kada?
6: Nga no mang matag adlaw ka mo inom og Dietary Bio. Nga no man matag walo ka kauras mo inom og Dietary Bio.
5: Nga no man.
6: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaurin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras. Mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
5: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
6: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og Dietary Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom Dietary Bio, Sir GP.
5: No.
6: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
5: Oh.
6: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras jud og inom jud ka Dietary Bio.
5: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kong usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
6: Ang Dietary Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaurin og monocaprin.
5: Yes.
6: Ang dili ra jud nako ibaylo sa Dietary Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw nga naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
5: Correct.
6: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang nga mga gums. Mo nay nakanindot kung paako nimo ang Dietary Bio or kauno nimo Sir GP. Diarrhea? Aw, makorek jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa Dietary Bio makapaa ka og tulo ka Dietary Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag humani mo toothbrush dako jud kaayo makatabang ana Sir GP.
3: Dietary Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og Dietary Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
3: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary. Mapalit sa mga butika. Dietary Bio.
5: Kinipadok, nganong mag Dietary Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay Dietary. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc. Kini oh, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana ha.
6: Alangan man nga dili mumubo Sir GP nga siya sigig tuyok sa monolaurin og monocaprin. Hinahinayon po niyag patay ang mga viral load nimo. Hangtod nga makarecover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID. Wala pa kay trangkaso nga gainom na ka og Dietary Bio kay wala joy chance nga maka first base ang mga kagaw.
5: Diara o, ikot na ko ang giingon niya mismo do ka. Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. kana gobyerno na mismo ang ningon aha, makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3 Bio. Mm.
6: Kabantay ka nga sige na to ng balik-balik, Sir GP.
5: Mm.
6: Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
5: Yes.
6: Kung plain lang,
5: oh,
6: painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung painumon D3 nga naay BCO, nga naa sa D3 Bio, kampiyon kayo, gisagol na ang D3 o ang BCO. Unya, pwede raman unta, mo rekomendar nga vitamin D3 ra o ni gani Bisiura. Pero lahi ra gyud kung giusa ang D3 o ang bisyo diha sa D3 Bio, Sir GP.
5: Og diha pa gyud dok. Gipreparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3 Bio.
6: Wala jud bisag 10 or 20 pa na wala jud, Sir GP.
5: Kay man dili taas kayo ang D3 niya. Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
6: Dili na siya padaghanay, Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud mo ubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka, Sir GP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
5: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinay-hinay og gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Pandos Balita. Pandos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:15.
3: Pandos Balita. Pandos Balita. Balita. Balitang Showbiz. Pandos Balita. Pandos Balita. Balita.
0: Mga kandos, kinimusunod nga Balitang Showbiz. Gandos ka na ito sa Ayu Sabon Beauty Shop. Bago sabon nga pampagwapas, can friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga delisok sa panit, magkapaputi, magkapahamok o magkapahamis sa panit. Aduna bukid oil nga nagdala o vitamin A, lecithin, collagen o mga nutrients nga maoy mupaputi o mupahamis sa mong kutis naturally. Diri sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyong mapalit kini sa Butika Gel o Loren Drug Store. Epar Motor Simulalod, nagbaliga sa mga sikanhan nga motor pero ang kondisyon murag brand new kayo, hamis pa, sinaw pa, under dayon. Busa ka mo diha nga gusto mo palit og motor pero medyo gamay pa ang budget, ayaw na paglangay-langay. Adto na kamo sa Epar Motor Simulalod. Ang Epar Motor Simulalod nagbaligya sa mga barato o pulido kayo nga sikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda, Hauchi o Yamaha. O karon, ano na sab sila ay pinakabago nga mga klase sa motorsiklo nga mga Kimco, Euro Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligya sab sila sa brand new sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Ang Epar Motor Simulalod ay mutang diha sa National Highway Barangay Mambaid, Himalalod, dool rasa crossing Balaas. Gipanag-iyo ginumala nila ni Boss Eper Garopel o Madam Gina Garopel. Oban silang anak nga si Duy-Duy o sa Paris ini nga si Beng. Kaoban ang ilang nga mga maayo o banggiitang mekaniko nga sila si Janjan, JV, Virgil, Tope, Luel o Janelle. O ang pahiyumon nga store assistant nga mao si Mayang. Busa alang sa barato pulido nga mga motorsiklo, Eper Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandos.
3: Pandos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:17.
3: Pandos Balita. Pandos Balita.
0: Karon sa kompleto na nga detalye sa ito nga Balitang Showbiz.
3: Balitang Showbiz. Pandos Balita. Pandos Balita. Balita.
0: Okay, magandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mayong buntag, buntag, buntag, buntag, buntag, buntag. Kumusta man karon ang atong kabuntagon? Kumusta man atong kondisyon? Paminaw sa kalawasan karon? Onsa man? Magulanon or malipayon? Feelings itong kasing-kasing ni maong morning? Kumusta ang feeling sa kasing-kasing this morning? Dunay kalipay or dunay kasakit? Kumusta mang lawas? Unsa man? Gibati bagtawhay or gibati pamaol? Okay lang, kung ang lawas gipamaol, basta adunay muhinol-hinol. Hahaha! Okay, mga kandos, sa itong balitang showbiz, si Mikay Bautista sa Pampanga ang nakoronahan isip unang Queen Universe Philippines ug maoy mo representar sa Pilipinas sa international competition sunod tuig o kisya mo'y pangabay maghandos nga unang Queen Universe. Kung na may, dyan na may Miss Universe, na po'y Queen Universe. Gipahigayon ang Coronation Night sa Mactan Expo Center sa Lapu-Lapu City niyatong Domingo sa gabi. Samtang si Maria Paula Vega Espina sa Cebu City, mo'y Queen Global Philippines. O si Yeng La Victoria sa Tarlac City, ang Queen Grand Philippines. Okay, klasik-klasik. Basta kayo na'y Queen. Basta na'y Queen. Na'y Queen Isabel, Queen Universe, Queen Global. Basta kayo na'y Queen, Queen. Wala po itong quick-quick. Baligyan man itong quick-quick. Kini-queen niya sa mga bay. Lain po itong wa madayon nga sa una bata pa ko, mutingog magabi. Karun mo na magwa na yung mutingog magabi. Sa una bitang bata pa ko mga bay, mahadlog siya ko magabi. Kaya naman yung mutingog. Sa mga sa bukid na yung mutingog. Dayon, ang uban na natugbang na ba? Miss Quick, miyong? Ang buti niya, yung pato sa kuan mga katigulangan ng mga bay, bisan sa kung inahan, lululula, mga abat kuno na. Niya, mugbing wagay kuno mga bay maghandos nga kwe, nakabuhi. Umiyong kuno kwa, nakakuha. Sa lawi katino or bay, kay story era maguna mga bay. Sugilano na maguna mga bay, usa yung katino na gwena kay. Sa una kong bata, bata mga bay, mga o kanang hingot ang tahala ay pahinguto. Di ba ilupad karon dito sa kawayan sa kuto? Di pala yun ta. Ipasug na sa organizer nga si Jess Labaris nga ang kompetisyon dili lamang nagtutok sa corona o titulo. Kundili, usab sa pagpalambo sa mga advokasya o programa alang sa komunidad pinagi sa Queen Universe Philippines Foundation. Okay mo din mga bay, di lang kaya nagtutok sa corona. Sa una bita mga bay maghandos ha. Kini corona gikadlukan jud ni. Ito nga 2018-2019. Kay corona gitawag man siya mga bay, giusab na lang yun ang ngalan kay basig mahadlok na wa na magparay na. Mo naghimo na man jud nga COVID-19. Imbis gitawag to coronavirus, gihimo na man COVID-19. Lakip sa mga plano sa foundation ang livelihood programs o kaban pang inisiyatiba nga nagtumong sa pagtabang sa mga komunidad nga mahimong mas palungtaron o produktibo. Labi na yun mga mabay maghandos. Ang importante yun nga tabangan ang komunidad nga mahimong malungtaron o produktibo. Amo na pinaka-importante mga bay maghandos. Munang uban mga bay maghandos, mayon nga nalipay kaya nakadawat o hinabang. Uban pa nagbagulbol. Wapo sila kadawat de ko no. Iyo naman sila nga. Aka nang hinabang, may anak, ay, trabaho na lang. Depende ko na mga bay magkando sa usag-usaba sa inisiyatiba sa tuwang Pangulo, sa tuwang mga nagdumala, asay maayo, hadagang trabaho, or ang kanang gitawag mga bay ug magkandos nga hinabang. Para nako, may hinabang kay madawat dayo. Og trabaho, panintun usa ka usa makadag usa ka makadawat. Awa na mga bay magadawat. Depende lang na ninyo. Asa mo ganahan? Asa man, ganahan mo og ganang langay-langay o ganahan mo og dali. Muna mga bay maghandos. Muna kita balikan ito mga bay maghandos. Ang kineng si Mikay. Okay, Mikay Bautista. Mauna yung pinakauna mga bay o maghandos ang Queen Universe Philippines. Siya mo yung pinakauna mga bay o maghandos si Mikay Bautista. Kaya kini si Mikay Bautista mga bay o maghandos. Muna siya kantong nahibilin ang kuan ba? Nahibilin ang mga kaapuhan. O mga nabilin nga apuha. Apuhan naman. Nabilin nga po ni Juan Bautista. Basta ganyan mga Bautista mga bay maghandos. Kinahanglan yun, importante sa mga nakapili ng Bautista, mga bay maghandos, nga kantigo nga mamautismo, kantigo nga mamunyag. Kaya nga naman, apelido palang daan mga bay Bautista. Muna kauban po itong mga bay makandos sa akong amigo. Nga, agikan pa sa pagkatao niya hangto na tigulang. Wadyo siya mo retire. Nahimu agihapon siyang pastor. E nga naman, ang ilang apelido, mga pastor. Magandos, mga katulong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos, balita. Handos, balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8.24.
1: Handos, balita. Handos, balita. Balita.
0: Okay, makandos katong balitang showbiz. Gendos ka na ito sa Bus Abloy Vulcanizing Siam. Bubulkit sa ligid o mo-align siya ang tasino nga mga motorsiklo na imutang diha sa My National Highway, Barangay Matuog, Tayasan at Bangsa Crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Vulcanizing Siam. Agi pa nagigidumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Okay mga bay o mga kahandos, kini mga tulumanon ng handos balita, dungan kining inyong madunggan sa tulo ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio o Battle Radio Canlaon City. Gawas niya na makita o madunggan usap kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan o YouTube channel ang Star Radio Tayasan PH o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Okay, good morning, good morning sa tanan mga kaigsunan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan. Pinangluhan diha nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto, mga SB members, wato makaigalaan nga namin ang kontak na ng kabuntagod mga bay magandos, okay? Ado na, mitawag na si Boss Dendo Abrincilio Vlog, nilingatag na ni kabuntagod na itong hatang pagtagad, ha? Okay, Boss Dens, kumusta karon ng takla ng kabuntagod?
8: This one is, I'm good, I'm okay, I'm healthy, I'm kusgan, I'm guapo. Sama ni mo, Byron, bay? Sama si mong kagwapo karon ka sidlak sa imong ulo, Byron, bay? Nagpariya gyapon sa adlaw karon nga ining kabuntagon nga nadarag kaayuhan alang sa panerbisyo sa tuang pinalanggang mayor Bimbo Roberto. Kinuyogan si ambising mayor nga si Nonong Roberto. O kinauban na sa mga tuang mga SB member diya karon sa lungsod sa Tayasan, kanunay nga nagtagwag o kaayuhan alang sa proyekto o kalambuan sa lungsod sa Tayasan. May buntag kanimo diya, Idol by Ronnie Bay.
0: Okay, niya sir, sa tayo mong intro, Boss Dens, kalit mga ito pagsulti ni mga, okay, sexually. Sumato, akalar ho na to, sumato, sexual ito.
8: Actually, delay sexually. Ikaw mo gali ba? Sambulo nga yan ka. Okay guys,
0: ngayon
8: pi-out, karong pit sa 20 City, sa Sudan, sa Lumigite, nga doa mga senior citizen, no? Makdawat na yun sa ilahang pensyon o ganing ginawag na to nga tabang sa gobyerno. Karong pit sa 20 City, no? Mudawat na nga to ang mga senior citizen dito sa siyudad sa Dumaguete. So, ang namandang tawa kanunay guys at mga brother sa mga utang, no? Ipadaplin God. Ayun ang tawa na tanduay. Inumra mo glaktasan. O, gani nga to ang glaktasan herbal capsule.
0: Astasan.
8: No? Nga naama pa rin sa to ang mga suking butika. O, Astasan.
0: O, Astasan.
8: Na, no? Kung nga nabot ay sa Astasan guys, nabot ay mga baita. Kani isawag sa to animal baita. No, tested ang proven o niya makapatambok rin sa to ang binuhi o niya matingala ka good for one month, mabot na o 1,500 kilos ang atong mga animal baboy. Grabe no, mayroon diba, no?
0: Grabe ha?
8: Nakaktibo ang atong aksasan. Oo. O kaning atong baita, kaning animal baita. Okay guys, no, ining kabuntagong karon nagdala o kaayuhan o kalambuan sa atong lungsod sa Tayasan, tinuyogan sa Tibuok, Lanawigan, sa Negros Oriental. Okay, ako din si Taot, is may barangay magkuhang kanunay gayo galagubo. Kaninga tuang mga kasininganan karon dire labi na kay Idol June Polisitos, no, na ako rin yun ay balag kagahapong adlaw sa Changi, nagutana dyan ko sa inyo iyan tinuon ng apelido. Karoon ako na yun nakuha. Actually, ang namina pag-iapon, nga ito ang mga abuli family, kasi Jaguar. Oo, na, namina ko, doon sila ni nga Ruel Chris Mundo, Diyos Palaslan, o si Edita Chris Mundo, sabi na kay Windy o ka Rodil, o ka Marcin, no, kanunig yung nagpamina o yung mga aplikan o family, nagkakusgan na kay nga naman, kadaagi na ako isa rin yun na. Oh, labi na si Digo Jordias, ganun yung nagpagrubog si Ricky Gabutiro. Oh. O kanin tambis, kaya niyan tuba. Bito, minuman tuba, bayro ni Bay?
0: Hmm, dim ta.
8: Oo, bito, lami gaya.
0: Pagpataman mo lang lang.
8: Si Ricky Gabutiro, magparisyo na ako sa ganun. O niya atong parisan ng itlog Bisaya.
0: Sayo na na.
8: Kanyang nauso pa nirong Milo, ato pong parisag Milo. O niya, kagahapong adlaw po, nagsilibra kami o kaning ginatawag ng birthday celebration, 88 birthday celebration, kahapong adlaw ng Lula Peria Sorino, o niya, gitambungan kini siya mga anak, labi na nila ni Yaya Lorna Bansuela, o siya Papa Susing Sorino, o ni Mama Sipin Bilbao Sorino, sa mga apo, o sa Diripus Maxil Sorino, guys, kaya silang dayan na Sorino Barot, o niya, set out po rin kay si Ron Ron, oh, Bansuela, nga nasa may sukib karong guys. Set out po rin kay Ruben Aquino, labi kay Yaya Amay. Oh, set out po rin kay Winnie Lynn, nga happy na po birthday si anak karong umalabot sa Saturday. Lechon na po niyo eh. Grabe ng taon. Kanibang birthday ba? Diyan malikayan ng mga humba o ganing lechon na. Di ba? Bayro, di ba? Labi kayo, no?
0: Oo.
8: Kanya, karong mayroon ni gusto ko niya yamay, karong bit sa city, pagkantahon ko niya, o guest, kaning ilahab itong meeting sa senior citizen. Kanya, niya, anak, gusto na ako panangit, mayroon ni Bay, kasi may gidala, ano. Paano na kung mayroon ni Bay, kaya kung kantahan na sa Tom Jones.
0: Masabi, kantahon ni mo, boss din?
8: Siyempre, itong Aino.
0: Aino?
8: Kasi lamia kayo.
0: Live po itong uno.
8: Aino. What it man. Okay, di ba? Ano na ba? Libre na kayo kanta pero makapabukal. Makapabukal sa ito ang kinasingkas na inyay. Gibugnawan nga bi.
0: Oh, maragi kanstermos ba?
8: Oh, ganun. Inanawa.
0: Bugnaw kay kanstermos.
8: Ang sataan pa rin nila kay juvenile contrain. Ino mga kaya bit sabi ko yung bus. O sa tanan-tanan guys. Hindi lumupyo sa barangay magtopi. Sataan good morning kay DC. Grapa nga nasa may barangay Bakong nakatalaga. Labi na sa mga Rosiana family. Kay Rico Rosiana, Michi Rosiana. O labi din rin kay Mick Rosiana. O kay Adoy. O Adoy Antanoy Rosiana. O labi na kay Jeremy Antanoy. No. O labi na sa tanan din mga Sorinyo family din sa barangay Magto. Good morning nyo. Sibuk lalabingan sa Nico Sunan Luzon, Bisaya, sa Mindanao. May buntag ka na itong tanan. Kiningin niyang alagad sa kaginan. Kuya Dels. O niya atong isa taot mo rin si Chuna Bahandi. O Chuna Bahandi ato ang barangay kawad diya sa may publasyon. Dabi ni Kayayan Tirano. O kay Nunyit ko. Salamat sa kick. No nga kagahapong alawa nga gihatag nila sa itong iti birthday celebrant kay Lula Peria Sorino. Kini na lang inyo ang kalaktakan magkadabunta guys. Alang sa programang Kandos Balita kay Barrio Ribay. Tita Dins at Carla ng Tibyawan. Tumampa! O, island ganaganag. Good morning ni muna. Island ganaganag. Paminabi, ganaganag pa set out na ako. Pero, sorry nyo kayo kay si Byron Ibay. Happy to po yung oras. Thank you so much. Bye-bye. I love you all.
0: Okay mga bayo, maghandas, magato si Boss Dins Abrin si Livlog na naminaw karon. Nanitag na kabuntago mitawag. Nadia sa Tibyawan kang Abukay. Good morning dia sa barangay magtuhaw sa Tibyawan kang Abukay. Ito mahigala dia sa kang Abukay, maayong pag-ukay-ukay. May pag-ukay-ukay dia sa mga gipang bulad kay murag ni hayag na. Sa may gipang bulad na ito dia magpwede nga. Kana itong mga linabhan, o sa may tawag anak, kana nga ito nga ibutang sa gawas, so niya, gipang bulad na sa. Bitaw nga nung line termino gamit, di man bulad. Ano nga, gamit mga bay o ganang nga. Kana nga mga hay-hay ta o kana nga mga atong linabhan di man ibulad nato lagi. Okay, ang isda ko na may bulad. Okay. Okay, tingnan lang tag mga humay. Sige, pagbulad itong mais, pagbulad itong humay. Muna, muna ito nga kung ano mga bayo maghandos na. Muna ito mga pangutana. Bitaw, kinibita ko nga, kalain na bitaw po sa kiss-kiss kuno kias. Huwag mag-kiss-kiss kuno gamay. Uni og magkias dako. Okay. Para ning kuko, imo nang kiskisa nimo kuko di. Gamay jud na siya. Uni og magkias kana magkias kag kawayan di. Dako jud na kay kawayan man. Uni nga magihaw kag baboy di man mo yung kakiyasa ng baboyan. Sige ha, sa tanan-tanan ka namin ha. Good morning, sa tanan makaigsunan mga bay maghandos. Ito nga makahigalaan. Salamat eh, honey, ma'am, for siya kabanting nga ito nga nahinabi igapong adlaw. Kabahin sa blood donation activity nga nagbalampuson. Okay, nagbalampuson. Ang gipigayon nga blood donation activity nga gipigayon sa LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bem Roberto sa Tayasan Primary Care Facility nga gipanguluhan ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jing Suniga og sa IPHO ato ang pwedeng natad sa kahimsog sa panglawas ito ng lalawigan sa Negros Oriental nga gipanguluhan ni Dr. Leland Estacion. Okay, sa tanan-tanan hang na minokar, good morning mga bagbaghandos. Okay, ito nga subun hang gikan diri sa Tayasan nga sa Dibuklibutan. Good morning. Pinangguluhan diyan nila ni Mayor Bem Roberto, Vice Mayor Nonong Roberto, tanan ng mga SB o sa dres sa unang distrito nila ni Congressman MMEY, kauban si kanhi Congresswoman Jocelyn Kechong o ni Board Member Rusty Serion. Sa mga bay makandos diya sa Canlaon City, Lagubo, Sipa-Sibata, pinagi sa si Biana diya sa Battle Radio Canlaon City. Pinagluhan diya sa Tumabtikon nga station manager nga mao si Pastor Eladio Jr. Pastor Pedro Eladio Jr. Okay, makanlaonon sa good morning. Pinagluhan diya ni Mayor Bacho Cardenas o sa tanan mga Negrense, mga bay. Pinagluhan ni Governor Checo Segarbaria o Vice Governor Prince Diaz. Diya sa Sugbo, tanan mga Cebuano, pinagluhan diya nila ni Gobernadora Pamela Barikuatro, Gobernadora Barikuatro. Okay. Sa babaan ko ninon. Kauban po siya nga vice nga si Glenn Suko. Okay. Ibig sa itong klaro na kay Masuko ni si Gobernador. Gobernadora Barikuatro. Gobernadora Pamela Barikuatro. Okay na yun. Sa tanang mga Pilipino na lang mga bay maghandos, tanang mga Pilipino mga bay maghandos, pinagluhan diyan nila ni Presidente Bongbong Marcos o Vice President Sara Duterte. Okay. Atong yan po mga bay hanga, unta, ang duha kahabig, magkauli ay na ang mayong relasyon para kato ang nasod sa Pilipinas malinaw na og magmalipayon. Okay, alam mo ga pila-pila ng sigaway aw. Kaya na nga ato lagi ang po mga bay makandos. Kay aron nga malinaw na to ang kapupudan. Kapupudan sa. Og ang tibok kalibutan gyud. Ato yan po, sa labaw mga gagaham nga unta. Magkauli ay na gyud. Kanang makasinabot na gyud ang USA og Iran. Kay ngano man, padayo mi sa gasolina. Huwag magpaday ng ilang gira dito. Kita rin i-alcancer ang mga pumalalit o mga gasolina. Bisag di mo palit o gasolina mga bay. Alcancer niya punta kay inigsaka sa gasolina, inigsaka sa lana, o saka tanang mga palaliton mga bay. Sige, tanan-tanan lang yun ang minaron. Mga kandos, tanan-tanan, tamakaigsunan, sa mga higala, nga nitakla ni Kabuntagon. Good morning, o may pagpaminag yung kanatong tanan mga bayo mga kandos. At ulang tanan rin, basig doon ay mga pagtimbaya. Sa tamakaigsunan, nga naminaw, nitakla ni Kabuntagon, o naadya, naminaw. At ang higala si by Jonel Punteros. Morning, by Rune, by shout out from Cebu. Okay, may nga paglantaw diya ni Moha, by Jonel Punteros, nga naminaw diya sa Cebu City. Adang apo diya si Gapnod sa Kawanangan. Ato nakita nga Gapnod mga bay, kini mga Gapnod sa Kasapaan, Gapnod sa Kadagatan. Apan karon pinakalahi sa tanan, inyo nang badunggan og masairan ang Gapnod sa Kawanangan. Mauna si Madam Maria Bungangira nga kanunay mutira siya nga morning pasada. Napo diya si Aisa Palomar Olveros, shout out from Tambo. Okay, may dengar pagwino dia sa mga Olveros family dia sa Barangay Tambo, mga Olveros o mga Palomar sa Tambo Ayungo Negros Oriental. Pinangluhan dia ni Aisa Palomar Olveros. Okay, tanan-tanan hang naglantog na minaw diha. Good morning bay pamina mga bay. Ni ID po nimo kalimot ha. Tan-awag paminaw sab ang tulumanon ni Madam Maria Bungangira gikan sa alas 9:30 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtohon. Ayan tulumanon nga morning pasada. Okay, doon na yung nagtimbaya din ato makandos. Hapit ato malintan mga bay. Okay. Naglantog na minaw si Ma'am Lucel Kasumpang diha sa bang sa bye-bye. Okay. Anak ko na ako barangay badayong bye-bye. Kabulutan. Ibu mga banggay no. Okay, good morning din mo. Ma'am Lucel Kasumpang dia sa bye-bye Kabulutan, itong barangay sa Kabulutan. Okay, kaban ni Busyo nga Bibi Boy. Good morning din mo Busyo nga Bibi Boy. Okay, tanan-tanan. Tanan-tanan lang yan. Ito na happy rosyon lang mga bay makandos kay mamahaw na ta. Ayo pati pamahaw. Sa tanan lang yun aminaw mga bay maghandos. Good morning ka natong tanan. Tungod kay ang oras. Oras sa Pilipinas, alas 8:38.
1: Handos, balita. Handos, balita. Balita.
0: Mga kandos, mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangaluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Boss Ayan Haniel Hato uban sa tong teknisyan nga usa-usab karitri nga si Bayrey Sorenyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug buntag pag-usab kanatong tanan.
1: Balita.
0: At ang kay musunod na ang tulumanon ni Dok. Ramil Oy nga kasayuran sa mayong panglawas o gumaniana. Nakaroon nga alas 9:30 musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada.
1: Handos balita.
0: Uban sa itong maabtikon ng mga reporter nga mao sila si Handos 38 Buyag Slavio Karinal o Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita Handos 98 Bayro ni Bayo Librado. Magbilin sa kapanultion nga nagkanayon. Mga Handos bisan kabuskaman apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
9: Balita.
1: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
9: Handos balita.
1: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilingban. Matag karono unya.
9: Handos balita.
10: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
11: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
12: Feel the music, Star Radio!
13: Oras sa Star Radio, alas 8:40.
14: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugared Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa to ang maayong panglawas. Mamati ug appeal sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: DTX ay mga galidri mayong o zagamahim sugon. Mabungahon nga adlaw sa tanan na nga mga suki nga mga tigbalamati. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap nga edisyon ng atong programang kasayuran sa maayong magpanglawas. Of course, kauban ka ninyo kanunay Doc Hansel Lima, nalo sa inyo mga simian. Hello sa itong mga higala diri sa Sambuanga del Norte. Ang atoa mga consumers diri sa Dipolog City, Dabitan City, then Misamis Occidental. And mga silingan na ito nga mga probinsya, Negros Oriental, Siquijor, sa tanan-tanan na ito nga naka-tune in karon mga higala ng atong programa. Hopefully nga naamo kanunay sa kahimsog o kabaskog sa panglawas. Kauban na ito kanunay mga higala nga ito ang tatak kalimti ayaw. Tatak Clinica DTX 500. Hopefully nga nainom na ha. O din nagkakapin na DTX Coffee, di ba? No, the best. Ang patsada kaayo nga klase sa herbal nga coffee. Pili lang ta mga higala. Either DTX Coffee Mix or DTX Premium Coffee. Pili lang ta na kay kanang duha na to kakapi. Puros na siya quality o patsada kaayo nga kape. Herbal coffee mga higala. Oh, naaha sa pinakaduol nga butika. Then of course nainom na ang D3 Bayo. Kining atong programa. Kining atong dulumanon mga higala, hatod kananto sa atong mga produkto nga naa karon sa mga butika sa inyo mga lugar.
1: Kining tulumanon hatod kananto sa DTX 500 controls blood sugar, epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: By the way, di ay sa mga may mga concern, no? Na maginti mga consumers nga na ay mga pangutana. Ilagham no, pangutana sa balatian. O karoon, naingani man taong ko, di ba? Sa Ginoong, ano man yung Ginoo. Dili mo pagsisihon ang Ginoo. Unang-una, liligin na ito makuan, ma-question ang Ginoo sa mga panghitabo sa itong kinabuhi. No, tungod kay kita mo'y gadala, kita mo'y gahimo mga higalas mga butang nga maoy possible nga padulngan sa itong kinabuhi. Basin nag-abusar ka. Unang na kay balatian. Basin sobra ka ika mo inom og bino. Una na kay balatian. Di ba? Sa tao ra gyud na, no? So, kunay mga pangutana may mga concern nga may kalabutan sa panglawas. Lihog ko mga higala og text. No, sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. Anyway, hisgutan na ito ron mga higala. Magkaedad ang tao mga higala, mas kumunta sa pagbaton o balatian. Diba? Magkaedad na. Tungod kay ang pagtigulang, resulta kinisyas pagkaguba sa mga molecules sa itong mga selula. So, gakadaot ang mga selula nato, ang mga organo, gakadaot ang mga bukog, mga ugat, ang mga tissues, ang mga muscles, gakadaot ang mga parte sa itong lawas, gakadaot mga higala kung kita magtigulang na, magkaedad na. So, kini mga higala, amat-amat, no, hinay-hinay nga gamubo ang or gahinay ang kapasidad sa ato ang physical o mental health. Yan. Manang si tatay, ganipis na ang lawas. Galuya na ang lawas. No? Lahirag yun ang kusog, ganian to garon, di ba? So na ay physical deterioration. No? And of course, mental changes. Uy, unsa naman is tatay, bungaw-bungawo naman. No? Yeah. O sa'yo makaingon tawa na sa tatay. No? So, si nanay, wala na. Dili na yun. Di nagyod siya ma-istoryag darong mo si Mang nagyod, di ba? So na ay changes sa mental o physical nga kahimtang sa ito mga higala sa ito mga nagkainan na. Ang common nga balati ang related sa old age mo ang pagkawala sa ato ang pananaw, di ba? Changes, usahay, gakawala ang pandungog, no? May katarata, no? May mga refractive error sa mata. Panakit sa likod, sa liog, sa bukog, osteoarthritis, sakit sa baga, kidney problem, sa atay, diabetes, hypertension, depression, dementia, o daghan pa ka mga sakit, mga higala nga dala. Aning ato ang pag-edad, no? Dala aning pagkatigulang nato, igno nato. So samtang nagatigulang, nagataas man ang risgo nga magka geriatric syndrome ta. Yan. Epekto kini siya sa pagluya. Number one, mga higala, no? I-consider po nato ni, no? Sa mga nagkaedad na, pwede nga ang reason behind anis tungkol sa diet, pagkaon. Sobra-sobra nga kaon sa mga unhealthy nga mga pagkaon. Pwede mga injuries na to sa batanon, may edad na ta, oy, dito na nato gikuan, gimulo, gimatyag, no? Yan. So, dili malikayan nga magkaedad ta, may epekto mga higala ang daghan-daghan nga tinuig nga kuan nga pag-atake sa free radicals sa atong lawas. Malay rason nga samtang batan-on pa ta. Masan malay rason mga higala nga kuan mintras samtang dili pa ta idaran ato nang paliguno ng atong lawas. O sa mga nagkaedad din na. Mintras batanon bataron, ato nang paliguno ang atong lawas. O nag-edad tag 30, 40, ato nang suplayan ang lawas sa mga bitamina. Bitamina para sa bukog. O. Diba? Vitamina para sa mata. Para nga ang mga free radicals nga mo'y ga-ataki sa itong lawas sa miaging pipila ka mga tuig. Kaya maipon manggina sa itong pagkabatanon. Katuntanan nga itong gikaon, giinom, o unsa na, gibuhat. Kuan na ka ng maipon ka na, mga higala, maipon. Hantod nga magkaedad ta, pwede nga mag-lead ka na siya sa pagbaton o balatian. So, munang rason, mga higala, nga samtang batanon pa ta, atong paligunon, no? So, paligunon na ito ang atong immune system. Mag-inom tag mga vitamina, mga suplemento nga puno sa antioxidants. So muna yung angay buhaton unta, di ba? O nay, may ingon na bitaw. O, sa una pa lang unta kung o, kung naman dahil na, di ba? Kung sa una lang unta dahil, no? Kung nag-abusan, o, anak man dahil na. O, anak man dahil na sa nanay. Bitaw. Tungod ginis pagkuan ba? Kaling sobra trabaho, o, kaon, o, di ba? Inom, o. O. So, karon, mintras batan-batan-on pa mga higala, paligunon ang lawas, pahimsugon, kumahimo na atay daily supplements, na atay mga health, mga health staff mga higala nga pwedeng gamiton imnon, no? Dapat lang unta kay kining paginom ko na to sa herbal, labi na gyud ning ato mga supplements like D3 Bio, DTX 500, Mighty C. Ang pag-inom nato ani mga higala. Number one, it is a preparation for para ni mga higala sa umalabot ng panahon ng magkaedad ta. Muna yung usas rason. Karon pa lang daan, kanang pag-inom nato sa supplements, kung kainom ta kadaan lang, kainom tag DTX 500, naantay Mighty C, naantay D3 Bio, usa ka na siya sa pamaagi nga ang atong lawas ato ang ginapalig-on para moabot ang panahon nga magkaedad na layo ta sa mga balatian. Yan. Itaas kinig antioxidants, mga vitamina, no? Murag yapon tagakaon ba o kanabitaw mga gulay prutas. Kung nakainom tag DTX 500 kada adlaw, kung kainom tag D3 Bio, mura tagakaon o prutas o gulay laghan kada adlaw. Yung pangunta na ron, kakaon ba ka mo? E kung wala mga higala, mas maayo nga mag-inom o suplemento. Kung nakita na to nga dilig yung kahingaon o karne, kung nakita ni mo nga imong mama dilig yung hingaon o prutas, imong papa dilig hingaon o gulay, sige lang karne, eh mas maayo nga paimno nato sila og suplemento. Bisan pa man ni ana, at least nga naa sila'y ginainom nga gasupply sa mga gikinahanglan sa ilang lawas nga dili nila makuha sa ilang mga gikaon kada adlaw. Nakita ni mos nanay nga dili gid siya hingaon og gulay, paimnag suplemento, paimnag DTX 500, paimnag D3 Bio. Mo man ay rason good nganong kita ga-encourage ta sa pagpainom sa itong mga produkto nga ma-avail ninyo, mapalit ninyo sa mga butika. Kulang pagintag mga outdoor activities, di ba? Possible gina nga mag-lead gina sa pagbato ng balatyan. Mag-inom sa DTX 500, mag-inom sa D3 Bio kada adlaw. Tungod kay kini sila mga higala magkapalig-on sa tuang lawas, makapaligon sa itong immune system, ginaprotektahan ng itong lawas gikan sa mga free radicals. Mag D3 Bio ta. Remember, D3 Bio usa sa mga pinakapansada kaayong suplemento pangontra nato sa problema sa balatian na binagyod ko magkaedad ta. Usa ka suplemento nga ginama nga makatabang sa pagpa-healthy sa itong mental health. Yan. Para layo ta sa kuan, kalang giingon nila nga dementia. Magkaedad ta, layo ta ana. Mag D3 Bio ta. Kadaan lang. Then, another factor mga higala, mahitungod sa pag-inom nato ng atong mga suplemento nga naas mga butika. Oy, kaning kwan ha? Kaning DTX 500, fast fact mga higala, mahitungod sa blood pressure. Kaling ato ang blood pressure, kung ano siya mo ni siya ay kuan pressure, muna'y kahimtang sa unsa kakusgon ang pressure sa atong dugo nga galuso, nga gadagan dira sa mga walls atong arteries. Ang arteries na to, mauni siyang mga ugat nga kuan, ginaagian, no? Ginaagian sa mga oxygenated blood nga gikan sa atong kasing-kasing ngadto sa nagkalain ng parte sa itong lawas. Munang arteries, muna siya'y ugat nga agianan. Pagpaad to mga higala sa mga organo sa atong lawas. Ang presyo sa dugo nagataas or either nagamubo. Oh, pila ka beses kada adlaw tungod na sa mga higala sa daghan nga rason. Tungod sa physical activity. Oh, basi nahago ra ka. So siyempre mag-fluctuate mo sa kanang imong BP, na stress ka na samot. Musaka imong BP, pero kung nakarelax ka, nakarelax ka, kapahulay kang tarong mo, mukunhod ang BP. Kung ang pagkaon po, kung mukaon ka, gausab-usab ang imuhang blood pressure. So daghan ang mga faktor. Gani ang pag-inom sa kape, maka-apekto gani sa itong blood pressure. So dili permanente ang taas nga blood pressure or mubo nga blood pressure. So may mga hypertension.

0: ang imong brain, imong kidney, imong dugo, ang imong mga kaugatan, mahimo niya nga tabangan or ampingan. Take it daily, mga higala, kada adlaw. Then, kung naamoy mighty si dira, isabay ninyo ang pag-inom sa Mighty Sea og DTX 500. Sige. O bati gapon mga higala ha. O ay yung kalimot. Di yun magkalimtan at is kada adlaw na atay DTX 500. Na atay Mighty Sea. Oh, naatay D3 Bio kada adlaw. Then ang kape na to, oh, di ba? Unsa ganito yung kape nga walay sugar, coffee nga no sugar. Oh, herbal coffee. Nga walay asukal, gamit mo mga higalang DTX Premium Coffee, the best. Kayo na nga kape, ha? O naas mga butika. Anyway, standby sa mga higala kaya ato sa ning paminaon, ato sa ning taganog pagdagaling ato mga consumers nga natabangan o naayo na sa pag-inom sa tua mga produkto nga naas sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang inundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Di kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
2: So, si Sabaluka nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko, unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm. Mm-hmm. And then sa likod na. So ni-try yun ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Mm-hmm. Kay super git siya ka-effective. Mm-hmm. O ako, di man ko mupati anang herbal. Mm-hmm. Karon mupati na ko. Kay it happened to myself.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian akong dauti, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Johnny Altubiros, na-admit ko sa ospital kay maglisod na ko ginhawa. Ang finding sa doktor, nadaot na ako duha ka kidney. Midako na ako tiyan, nalhupong ako paa og tiil. Makalakaw ako upat kalakang, hangako na yun ko. Sulod sa duha ka semana, nakupag-inom sa D3 Bio o DTX 500. Nabati na ko ang paghinay-hinay pagkupos sa ako tiyan na midako og ako paa. Naghinay-hinay o kupos og akong tiil. Dili na ko hangakon, nabati na ko ang kaayuhan sa ako lawas. Og salamat jud kaayo sa D3 Bio o DTX 500. Imo jud ko giayo.
1: DTX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: O si Rosanne Bao, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-hara gid sang una hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
1: Extend. Food supplement for men.

0: Mighty C, ang alkaline niya vitamin C.
1: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaunog parat inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
2: Pag may TC para aron mo aptika.
3: Di ba galimdan ganun ay ang alkaline base nga vitamin C? Ay, magmighty C kada adlaw ha. Oo. Alkaline base nga vitamin C. Muna yung kikinahangla na ito nga klase sa vitamin C. Patsada ni siya sa mga nagkaedad na.
0: Oh.
3: Nay, no? Para dali itang maayo. Malay, pinaka the best good mga higala. Tabangan na ito itong lawas. Ang vitamin C o saka gitawag na siya healing nutrient. Oh. It is a nutrient nga gatabang sa kaayuhan. Dalitang maayo, makarecover ta sa itong mga balatian. Magmighty C kada adlaw. Yan. Pwede once a day, pwede twice a day.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Any concern, mga higala, ning ato ang programa, anitas paghahatag o pagdagad ning ato mga consumers? Oo. Sige. Ang pag-inom sa D3 Bio, sir. Kaduha ba na or katulo sa usa ka adlaw? Kada humanong kaon? Anytime, pwede mo nga makainom sa D3 Bio. Ako, between meals na ako ni ginainom ang D3 Bio. Eh. Buntag sa'yo, alas 10 or either hapon, ana, alas 3, alas 4, between meals na ako siya ginainom. Pero pwede gyapon nga after meal, pwede po before meal. Anytime, pwede mo nga makainom anong D3 Bio. Pwede twice a day or pwede kaduha, pwede katulo. Depende sa mga cases nga inyuhang inyong kahimtang ron, no? Kung ay mga bukol o medyo balatian nga kinahanglan at timanon yun na paralyze or na stroke, eh mas maayo katulo sa usa ka adlaw. No? Kung may mga bukol, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Kung taas yung kayo ang kolesterol, mas maayo katulo sa usa ka adlaw. Pero kung for supplementation lang, gainom lang ka for the sake nga gusto nimo nga magkaedad ka na kay protection against Alzheimer's, dementia, na kay supplements para sa brain, para sa bukog, eh mag D3 Bio kada adlaw, bisag once or twice a day. Ang D3 Bio, gapalig-on kini mga higala sa tuwa mga organo sa lawas. Naani si antimicrobial properties. No? Swerte ka ita. Swerte ka yung mga higala. Oy. Ay, perting swerte hagyo kayo. Kung gainom tag D3 Bio, naanagod tayong antimicrobial supplements. Oh, mupatay kung nagkagaw. Swerte ka ay na. Talagsaon kay na. Kasagaran herbal nga itong ginainom eh, para sa high blood, di ba? Para sa unsa na nira. Pero kaning D3 Bio, gawas nga mutabang sa imong high blood. Mupakunod sa kolesterol. Mupaligon sa imong ugat, sa bukog nimo. Naapagin sa health benefits against aning pagpatay sa mga kagaw nga musulod sa lawas. Di ba? Swerte kayo eh. Bintaha ang yung kayo kung naka D3 Bio. Ngayong gawas niya na, naabagin siya maayo nga benepisyo sa health brain sa mga nagkaedad, sa mga senior citizen. Apag kanindot, ako makaingon ko kampiyon. Kampiyon kaayo nga herbal nga i-maintain sa mga nagkaedad. Nga, mas dali nga ma-absorb sa atong lawas ang mga vitamins o minerals nag-geek dyan sa itong mga giginagkaon. Mag-D3 bayo kadaadlaw, kaduha or katulo sa usa kaadlaw, naas mga butika. Naas. Pwede ni usapon. Sa mga bata ko, ito nangutanan ako, Dok, pilay edad sa bata nga pwede makainom anang D3 bayo. Nag-edad loose anyos. Kung naman yung mga bata bitaw nga gaskwela, so, kay murag balik school naman ron. Namo yung mga bata nga gay eskwela, mga kindergarten, grade 1, na elementary, even high school and college. Paim na ninyo nag D3 bayo kadala. Para ganado ang ilang utok. Ako dili ko ganahan mo study mga higala kung ang akong utok wala as kondisyon. Tinuod ba yun na? Anong bisag kung saan yung mong study ba? Sigur saan yung magbasa pero yung mong utok bitaw, murag wala yun sa kondisyon. Hindi ko ganahan mo basa eh. Hindi ko mabasa, pasangdan daging ka. Pero kung once nga makakita lang kaglitra yung mong hunahuna mga higala is interested na, kana, oh, pagamitan ninyo nag-D3 by, pwede na sa mga bata for development mga higala sa ilahang brain. Food for the brain na siya. Supplements po na siya mga higala para sa brain. Yan. Ang inyong mga bata na interested kaayo sa klase, bibo kaayo, o kanang, kuan ba, kanang, what I mean, bibo, mga higala, kanang interested kay sila sa ilahang klase. O. Mamagin yung pinaka-importante, interested ka. E kung dili ka interested, mga higala, di giyo ka ganahan mo skwela. Pero kung interested ka, bahala na magkinaunsa. Bahala pa na magulan mo. Iskwi lagi ka. So, muna importante mga higala nga. Kanang atong D3 bayo, nindot na siya i-maintain sa mga estudyante. Oo. Sige na, sa mga butika mo, say babay ko mga higala katong oras limitado kay. Ang atong extend herbal capsule na as butika, ang atuang DTX beauty soap na as mga butika ha. Oh, anyways, umapon, mag-uban-uban kaya punta. The same nga oras. It's time to say bye-bye na, ha? Salamat sa itong mga consumers, mga ka-DTX, mga ka-D3 bayo. Kalimti ayaw, tara! Mga pinata!
4: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: Maganda ang araw pag may GTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Oras sa Star Radio, alas 9:13.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
7: Yes, mga suking tigpaminaw, kumusta ug welcome kamo mga suking tigpaminaw sa atong programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kini gipaluyuhan sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams capsule. Yes, Doc Alan.
8: Yes, welcome. Welcome us kamo mga suking tigpaminaw and of course sa may adlaw ka Dragon Mel, may adlaw usab sa mga suking ato ang nagasunod kanunay sa ato programa. Sana kana nilang mga sokin si Bihana Bisaya so gamin na now, ha? Ay makalimot mga sokin tingin ninyo ubos sa galag-alagad from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading o banin sa pipila ka minutos alang usab sa ikayo na to sa panglawas mo na higala ang ato usab mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Adunay mga produkto ang napaka-epektibo o nasaksihan gumikan sa pag-inom sa mga kapsula nga sila niingon mga sokin tipo na napaka-epektibo sumala pa niini nga maong produkto. Ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nagumikan higala usab kini sa mga natural nga mga sangkap sa maong klase sa kapsula. Dasok na sa nutrients, ingredients, dasok na po sa nagkadayang klases vitamin C. Ay magkalimot mga sokin tigpaminaw, ang ato usab nga Dragon Massage Oil o ang Dragon Herbal Coffee Mix o ang atong Hard Max mga sokin tigpaminaw. Kompleto na siya sa mga klase-klase sa vitamins and minerals, no? Nga mo'y muhatag ka na ito o dugang kapiskay sa panglawas mga sokin tigpaminaw. Ay magkalimot mga higala, ha? Ang ato sa mga kape, ang Dragon Herbal Coffee Mix, 12-in-1 kini. Walang palpitation ng klases kape, ha? Wala nga nindot kayo ni siya inumon. Ang ato usab ng Hard Max Stream Coffee for Men, mas nindot po ni siya alang usab sa mga kalalakinan nga hinay na kayo ang performance paglabing-labing ni Mr. nga ato usab siyang Paris. Ay mo kalimot usab mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab ng Dragon Massage Oil with Chubaki, nindot kayo niya itong doon ay mga varicose veins, rheumatism, arthritis, ang kainit o ang kahalang, munutsot siya mong panit nga tuusap sa kanuran o lagbas sa kaugatan. Mawa ka na ang naa sa ato usab nga produkto. Ang ato usab nga Dr. Punjisop, mga iksoon na ito, nga doon ay mga minor skin disease, doon ay mga buni up, o guban pa mga sokin tigpaminaw. Gamit mo og Dr. Punjisop, kaabag usab ang K-Skin Low Power Whitening Soap. Ano nga nindot kainis niya nga klase sa sabon, ha? Ang sabon na ito mga sokin tigpaminaw, dako ikatabang sa doon ay problemas panit. Ang ato usab nga K-Skin Low, dako po ikatabang gusto nga magpaputi, magpahami sa ilang panit zero kalawasan. Gamitan ninyo og Dragon Soap, ha? Celebrity mga sokin tigpaminaw. Naadiha ang ato usab nga mga sabon. Duha ka klase sabon, gamitan ninyo matag-adlaw. Magamit mo usab sa ato usab nga ng produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga mapalit ninyo sa nagkadayang butika o pharmacy Bisaya so gamit na now. Ay magkalimot sa ato usab nga dugang kasayuran numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Makinis siya nga ito ang text line. Alang usab sa insaktong informasyon may tungod sa kaayo na ito sa panglawas mga modernong imbento higala. Daghan sa mga modernong imbento karon giisip na nga risgo alang usab sa maayong panglawas. Sunod, mga spices, pagiti o labing manindot mga sokin tigpaminaw ng imbento sa tao, maotingali ang nakahaghat sa dili kaayo nga kompleto sa dili insakto nga o kompleto sa maayong lawas. Labi na gid sa ato usab nga pamilya. Ah, des ato usab nga panimalay. Ay makalimot sa mga pagkaon ha, likay. Kung angay likayan, ah, mas maayo usab. Ah, mga pagkaon nga natural nga mo yung makahatag sa ato ang maayo nga lawas. Mga sokin tik paminaw, basta dragon imong tamaron, sigurado imong lawas. Ah, ligunon.
7: Yes, mga ka-dragon fruit, mga suking nga tigpaminaw, sugdi ang inyohang adlaw nga adunay kumpiyansa. Sulay ang tong Hard Max Extreme Coffee for Men nga available na sa mga duol na butika sa inyohang mga lugar. Kini adunay ginseng ug tungkat ali, lamian nga coffee mix nga gihimo para sa mga lalaking gusto magpabiling aktibo ug produktibo matag adlaw. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, sa inyohang mga paboritong butika, tika, groceries, or sa inyong mga paboritong supermarket sa inyong lugar, Visayas, uga Mindanao.
9: Mga kasunigan mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta na ka-star, sikat!
11: Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Didex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
13: Ako gali si Rodrigo Dumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong good sugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isang kabulan, mintinan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
11: DTX 500, mabali sa mga butika.
14: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi! Trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kaysa, nura na yun. DTX, Mighty C, always kinakag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang, gami gidriya. Tistingin na naman nga pamilya, amu gidriya ang inainom naman. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
11: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
15: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
16: Where every guest feels at home.
15: visit us today.
16: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
17: White Knights Dumaguete Pension House
16: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
17: Main branch is located at Machado Road, Dumaguete City.
16: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
17: White Knights Dumaguete Pension House.
18: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Coffee.
19: Prudencio Gumati, Salvador Gutalas.
7: Unsa daigyo ang imong gibati nga nigamit ka man sa atong produktong Wonder Herbal Coffee?
19: Juan, kanang wala ko kusog, gayon di po ko katulog.
7: Unsa dahi hinungdan nga nung nawala man to imong kusog, na akay gibati kanhi?
19: Oh, na-istro ko. Pito na katuwi lang ang istro.
7: Okay, sir, humani mo ginom sa atong Wonder Herbal Coffee. Naan nag alibyo imong nabantayan sa imong lawas?
19: Oh, maka na nagkukusog, gayon ganaan akong tulog, ganaan po kong kaon.
18: Wonder Herbal Coffee, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
20: Estrella Tamparong Niao Limanget 76. Kada adlaw gana ko gitong atuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
21: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon na massage oil.
20: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
21: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawahag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
20: Ganun na gumumuinom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
0: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
22: Ako, si Emilda Tulba, nagpuyo sa Porcinto Sumira, Pangod City, Nisanis Occidental. Ako nagamit sa Nance product, sama sa Nance Herbal Capsule, Yoed, Nance Coffee. Kaya nasa uyon kayo ko sa product. Kaya nasa gibati yung diang, dayon sakit yung batang, angulmol yung mga batiis, dayon panahon sa kagabi yun sa pangkatulugon. Masturbo kayo sa akong pagkatulog kayo. Sige ko, bangon-bangon kayo mangihi. Dayon sa akong paggamit ano yung Nance product, magpasalamat sa pagdako sa Ginoo kayo. Kalidihan dito sa akong gibati. Magpasalamat ko sa Nance product na nakapaminaw ko sa radyo nga magigiya. Salamat mga Arlene.
23: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dere sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mamog papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, grisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatulog sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako og sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
0: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayo sa lawas.
24: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning capsule.
25: Mm-hmm.
24: Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
25: Yes.
24: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
25: Yes.
24: Maayo gudi ay ni siya. Eh, paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
25: Mm-hmm.
24: Kay maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
25: Salamat kayo.
24: Tinood yun na.
0: Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: You're tuning in to 98.3 FM, the Radio Tayasan. Okay, basta naka-star, sikat na sikat kita. Good morning. Welcome sa programang Morning Pasada together with your
1: Maria Bunangera.
0: Sa ngalan sa mga station manager, Sir Ayan Hanialahato, oga sa kinatibukang porsya sa 98.3 FM, the Radio Tayasan. Today is Wednesday, September 16, 2026. Lungsod sa Tayasan Lokop 28 sa barangay, lakit na sa pang mga kasilingan ng mga lungsod ug dakbayan, mga neighborhood ng mga provinces Mindanao, Luzon ug Visayas, tibuok Pilipinas. Good morning. Into the whole world. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. O, banay ko ninyo mga ka-star. Kay mamasyada nasad ko sa kahanginan. Taman ta alas 12 sa kaotohon mga ka-star. And para sa inyong mga greetings or shout-outs and of course inyong mga song requests, you can call or text itong official call on text line sa itong smart line 0969-484-5454. Sa itong globe line 0956-664-7734. Sa itong website, itype lang ang www.theradiotayasan.webla.com. Para sa itong FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sad mong upadang atong mensahe sa akong personal Facebook account, Gapnod Shaka Wainangan. Again, Gapnod Shaka Wainangan. You can drop me your greetings, yung mga shoutouts diha, yung pong mga song requests. Basta na alang sa atong playlist at nagma-play aura mismo. And of course, please do follow sa official Facebook page, Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Inaapo diha ang mga lehitimong impormasyon nga angin ninyo masayran matagkaroon og unya. Okay, sige. And please do follow, please do share sa mga posted photos, posted texts, posted videos, public affairs, news and entertainments, o guban pa niya ang mga infos. Mga ka-star, dagang salamat. Happy 59K followers, Star Radio Tayasan. Okay, sige.
2: Sana all.
0: Check your time, our Philippine Standard Time. That is now 37 minutes past in the hour of 9 o'clock in the morning. I'll be right back after siya pipila ka mga pahinom. Don't stand by.
3: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
4: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o Astasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa Atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang Atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo og inom og Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
6: Many more.
5: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
7: Ako dahil si Elizar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko ng Sprada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance liniment tungkol para sa akong mga panuhot na kitang kang kalawasan. Dayon, nabalit ko Nance Coffee. Nakangay po ko sa Nance Coffee. Kadaadlaw, magbawas yun siya sa pirmi kadaadlaw niya. Ang ako sa papa ng gamit ko rin Nance Coffee. Niya, ang Nance Capsule o COAID naka suway po ko inom. Usay good mag-sol-sol niya kung high blood pressure niya o mo makapil po ko nga na ipamanhod mo na nga ng inang ko Nance Capsule of UN. Maraming salamat yali na just labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
8: White Knights Dumaguete Pension House
6: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
6: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Knights Dumaguete Pension House.
9: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang gustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
11: Donnell Brand.
12: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
14: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: baby, kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Adong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
5: Ako si Kumuching Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Gagamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron Tablet. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko. Inom jud mo sa Vitron kay ako. Tungunang ha, wala pa ko nagainom o Vitron Tablet. Limtanon kaayo ko, limtanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Usahay magsakit akong ulo. Sukad nga nakainom ko sa Vitron Tablet. Promise na ako sa inyo ha. Wala ko kahurot sa isa kastab. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon. Dili na ako malimtanon.
4: Vitron Tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Maria Bunganera.

0: ba ka, mga ka-star? Ikaw at ako ba Moira de la Torre? Oga Jason Marvin. Agor. Ay, kini mo nga kanta, gidalit ka nata sa ayo sa buwan na biliso, pang bagong sapon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo sa buwan na biliso, pang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok, o makahamis sa panit. Adunay, avocado oil nga nagdala og vitamin L, chitin collagen, nga mo imo paputi, o mapahamis sa imong kutis naturally. Ayo sa buwan na biliso, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Okay, sige. And of course, probably na-tested na po na iiningin yung higala sa kahanginan. Mulanti, giyog ka. Muhamis po ng imong kotes. Yes, seryoso.
1: Sana.
0: Oras sa Pilipinas, 8 minutos ang before, 8 minutos sa dilipa magalas 10 sa kabuntagon. Katong mga oras, gatod ka na to sa astasana. Kung ikaw diya doon na kay sakit sa ulo, sakit sa tudo, kasukasuan, dili ka ihi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, doon ay bukol-bukol o gubag-gubag, wala o natanan sa astasana. Ang pinakabagong mangostana product, nagipakusgan ka uban ng astasantin organic seaweed. Mas taas, zogsantan, purity, 5 times beta carotene, taas, vitamin C, pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon o maayo nga panlawas. Tugod ang astasana, barato lang.
1: Sana all.
0: Ang astasan, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy o Gyuri Pharmacy. Diya sa May Ayungon, mapalit sa Butika Gale o Lorena Drugstore. And of course, diya sa May Bago Tayasan, mapalit sa Panimalay ni Sir Buyak's Labio Karinal.
1: Sana all.
0: Okay. And of course, shout out ang Gagard, Jing Jing Buhol Bardoon. Kumusta mga Sir Jing? Good morning, ma'am. Pwede ta maka-public service announcement? Yes, you can. Pwede ka ayo, Sir Jing. Pwede po ka mo tawag o kung sana di ang importante nga public service. Okay, sige. Ato din itimbay ang atong mga kaigsuunan ng mga habal-habal drivers. E-bike drivers, put-put o sika da drivers. Ato ang mga biyahidor. Amping lang mo sa biyahe ninyo kung asa man ninyong destination, hinahinay lang sa dalan. Oo, kay kung nigikan kang init pag-abot sa unahan, dangog. Danlog ang dalan. Dili parihas ta og weather condition. Kumugikan kag Tayasan perting inita, pag-abot og bindoy manhuyod ulan, pag-abot og bais init, pag-abot dito sa tanay. Case to case basis. May mo balo ng gita inig dagang tubig. O guban pa nga needs ato ang kaugalingan para mas safety o secure po ato ang panlawas. Payong, kalo, ikalupo, di ba? Shout out, Sir Jing! Ikaw at ako. Ikaw og ako. Pwede pong ikaw og siya. Ito oy yung tipong siya o ikaw ay parang nagkakaintindihan kahit papaano, lubos-lubosan na pagmamahalan na kahit anumang pagsubok, naging matatag pa ang inyong relasyon. Hindi kayo nagpapadala sa anumang tentasyon kasi grabe ka, ligon ninyo hanga pundasyon. Oh, di ba? Ang duha ka binuhat nga. Abot sa duha ka. Ay, nako! Sige, oy, mga kastoy, gano'n man eh. Ang atong panahon ka kimot, pero inaanap magin na, mabisbisan po ta. Mabisbisan po ang atong mga tanom, upon sa may inyong mga gipang tisok, di ha? Ang inyong gipang tisok ng mga liso sa balatong, liso sa okra. Unsa pa nang mga liso diha? Hala kay ting ulan man pagimo mo garden. Ayun, damni dayon na nin lambo dayon na siya. Pila ka bulan makaani na ka sa mga nagbitay. Nagbitay nga balato, nagbitay nga talong. O di ba liso man gyud po nang itanom anang talong? Nagbitay nga bulay, kundo, patula, opo. Murag maura man na kay Tagalog man ang opo. Hitaw sa kugi lang gyud ta. Ang kata kanang bitong na ipanahon nga para ikugi ang ating ulan manggod ting kugi manggod ni ang ting init ting hawan. Di ba niya nakahawan mo sa ting init? Sige lang. Ang importante diya nga sa kalibutan na apoy farmers na atanan talahi-lahi lang tag mga function. We have the same human being but we had different function. Dili tanan engineer, dili tanan maestro, dili tanan police, dili tanan bombero, dili tanan nasa opisina ng uban na sa field. Munang ang atua ani irespeto ra gyud nato ang tag sa nato ka mga function. Tungod kay naa kay mahimo nga dili mahimo niya, naa poy man mahimo sa uban nga di pud nimo mahimo. Mo na giingon nga managlahi ang function nato dinhi. Dili pwedeng kabigo nimo nga ay magpulista pero dili kaya si ang physical. Kay ang iyang kaya para pang nurse. Hinana, di ba? Ay, magkuan ta, magmaestro, maestra ta. Apan, di man niya kaya nga magtudlo sa kadaghanan ng mga estudyante. So, what is, supportahan na lang kung unsay kaya sa iya. Mana lang kasimple, di ba? Alright, sige po na, mamina sa tag-importante nga painom-dom gikan siya nan. And I'll be right back.
2: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, alas 9:59.
6: Og siyempre, alas ato remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.

Star, check your time, our Philippine Standard Time. It is now 7 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Ang katumong oras, gatod ka na to sa Herbs Meda Pharma. Ang tigi mo sa Nance Capsule, Nance Copy, UA, Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa Tawa, Sesame Care, Migaman, og Alina Beauty Shop. Then madungog diri sa Star Radio, tayasan ang ilang programa. Matag Lunes hangtod Sabado ang programang Sincerely Ate Arlene sa may alauna ay media ang takna sa hapon. Pagkahuman mo sunod na yun ang Balong The Great. Awag usap kini mga nga programa gidalit usap ka na to sa Sheva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandayin og tambal, sulay og natural nga pamaagi. Pagpamasay gamit ang Sheva Essential Oil. Ang Sheva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, topical, antibiotic. Tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas o banana og masahe. Sheva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Sheva Essential Oil, mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan. Diri sa tayasan, mapalit sa Ike's Pharmacy og Curie Pharmacy. Diya sa may bago tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Boyax Labio Carinal. Diya sa may Malabuyok Cebu, mapalit diya sa Beth Sari Sari Store in front of New Malabuyok People's House. Ayan mga ka-star. Sige Sir Jeng, pwede na ka mo tawag Sir Jeng.

0: Okay, sige. Alright, mga ka-star. Oh, basig na ikakulian sa itong network ka, Sir Jing, sa smart line. Okay, sige, sige. Ay, shout out, tita, sa itong mga suking tigpaminan, of course, sa itong commentors diri sa Facebook Live. Mayong pagpaminaw ninyo diha, watching from other countries, and of course, watching from our country, Philippines. Thank you so much. And a shout out, of course, ni Ma'am Glenn, si Villar Mora, the Salam. Anyway, sa itong i-welcome. Yes, hello, good morning, Tita Carla, I think.
1: Hello, good morning, Tita. Kamusta naman ka, Ate Ay?
0: Nga naman.
1: Bro, magkalmado ka eh, karon, Tita. Ando.
0: Ganong kalmado.
1: Juan, mag-uuting mo rin. Bainhin tayo ngayon.
0: Bainhin? Di ay. Oh, okay naman, good guy.
1: Okay naman po ang guan karon, health?
0: Okay naman, madala rag smile.
1: Laob ka doon, sakay-sakay ka, gusto mo ito sakyanan po.
0: Nagsakay kong paluwang, yeah, okay, pagawas.
1: Ano sa ikagikan?
0: Ah, dito kong bais. Nara ko yung
1: gikan. Ah, dito kong bais, amin ka ka?
0: Wala, oy, nang liwas ra ko.
1: Ay, nang liwas ka ba, Tita? Ano ba na ako sa ulit?
0: Nili na ako ito yung dito sa office, sa post office dito.
1: Oo. Ah, nakakaon ka dito panit sa lechon, Tita?
0: Wala ako, nakakaon o panit, nakakaon kong panit sa lansunis.
1: Pero, ang rambutan lang, di ako naman paninimunta ni mong rambutan.
0: Oo, na ay libreng rambutan dito.
1: Ada, Tita, akong isat out niya. Kung mga wagan, nagwapo-gwapa ba si Papa Susing sa rin niyo?
0: Hala, oy, bongga. Sige, oy.
1: Wala rin po ang kanabukay. Napos mga matipin sa rin niyo.
0: Sige, padayon.
1: Oy, bali yung ginaon na mong lichon nga po. Yung gasilibran, mami, o grand birthday sa muang lula. Peria.
0: Oy.
1: Pirano sa rin niyo.
0: Wow, naman. Belated. Belated.
1: Makita mong kunin mo ang gabiyahe ka. Wala naman siya imbitara.
0: Ay ba, o ba? Imbitara hindi yung takunin ninyo.
1: Sige lang, kay ga-heart mong bukunin mo.
0: Ay, may problema kay imong heart. Nakatatak na po
1: doon. Oo, ga-heart mong bukunin mo po niya. Kaya daw sa iya, katulin sa rinyo niya, nasa ka Chiba.
0: Oo.
1: Nestor ba?
0: Ah, oo.
1: Mamichil po dahil nasa RHU.
0: Oy.
1: Si Wendelin Calyao.
0: Oo.
1: Oh, yakob nga i-set out po na yung kanunay nagpalugyan nung, oy. Kanaadlaw din niya. Magulat yung si Mundo Drama, ganun si DC Grapa. Yes, Barangay Bakong.
0: Hala, Bakong.
1: O kanunay ko din mo siya nagpaminaw, titaw. Kanun si Aileen ganag-ganag mo.
0: Oh, bitaw.
1: Si Aileen ganag-ganag ko. Silinga naman nila ako ni Dere.
0: Oh, klaro ka. Ay, kita na kuno siya sa imuhang kuan. Sandal nga taasog takon.
1: Kita
0: ko
1: na
0: ko
1: siya,
0: ngarap-arampa
1: ko
0: ng tigbiawan,
1: no?
0: Ga-high heel. Oh, katong ga-high heel ka, nga hapit pabili ni mong takon itong batong
1: tipunong. Ay, ganag-ganag, katawan ako niya ron. Kinamina man niya siya ron.
0: Oo. Eh, siyempre.
1: Kinamina siya ron. Wala dyan siya, pakyas.
0: Oo, ano yung pakyas pag paminaw? Kay, bisag din na siya katawag pag once gani mag-message na siya, permira ko no siyang nagpaminaw niya, labi na magkadungog ni mo, mag-rampa-rampa siya sa tugkaran.
1: Mga laksik yun ay ang kiyor pag ginatawa. Okay, si Ate Carla ng tigbiyawan o ma'am pa na gagisin na rin si Aileen.
0: Si Aileen, ano dyan si Aileen?
1: Gagisin na rin. Ada, in fairness kayo, back to you ba? Kanil bang kagawa pa man yung FB?
0: O nga naman.
1: Mutaas magsamot magtaas ng ilong.
0: Uy, buyag in town. Kuan ra ni siya, gituyo ra na ako gigumpita na ako clip.
1: Oh, kagana na ko bang bitaw ka mura mo sa Juan. Oy, kita korali. Mato ng ilong niya mag-send view ka mura kay si Ado, ang furnace guy.
0: Agoroy.
1: Bakit si Charmin Gonzales?
0: Hala, imo gin-ingon yung patuon.
1: Kaya magdaligod ko, ha? Mura ka si Zoraida Sanchez.
0: Na, mutuon na gini mga suking tigpaminaw, ani ba? Muklip na
1: meron. Kaya nung na, oy. Mag-uwa. Suking tigpaminaw, wapa yung gayo ni Aydon. Maria Bungangira. Lakwatsira, driver, satana.
0: Hindi gina.
1: Ano yan? Isang biyahir ba? Ayun na po si Sabrina Sorinio de Rey.
0: Oo. Sige, bana.
1: Ang happy pa niya ang birthday.
0: Oo, sige.
1: Ayan papa si Nino Sorinio. Ayan mama si Josel Garengo Sorinio.
0: Hala, oy.
1: Ayan brother si Vince. Kagwapo ng Vince, oy.
0: Ay!
1: Yan si Arjun Gahiluma de Rey. Gilapoy.
0: Alam ka nung gilapoy.
1: Sige pa niya pong galubog. Anong iyang banig?
0: Hala, oy. Pagbata na bakuna na bubuig tubig.
1: Ara, musik out lang po ay kay taslas na yung kapanikad po rin yung uban ron.
0: Oo, sige pa, parayon.
1: Ari, set out ay kay Kapitana. Oo, Kapitana Ayan, Tirano di ay. Kay Kagawad Chuna, Bahandi, o sinunyit ko, salamat yung gayon sa mga kuwano yung ipaghatag nilang kick at wato rin.
0: Ala, oy, sige, sige. Kanino doon.
1: Ako po rin, set out po na yung si Chumilin Alcontin, barangay Kagawad, magbuha o yung si Bitsay. Bitsabi, oy, Bitsabi Koibas, good morning. Ninyo daw si Yaya Amay Kalyaw, si Brad Ruben Kalyaw, si Omi Calderon, mga Calderon family, Rowena Calderon, Jerome Calderon, Jimmy Calderon, si Dudoy Calderon, yan Amina o Karon, grabe yung kayo, si di ako sa pala, sila na, grabe ka kusun. O ang isa radio di ano, kaya pamilay, Ruel Crismondo, si Edita Crismondo, o si Gergie Crismondo, o kapamina o Karon, grabe yung kayo, si Nagrodil, silang silang Marisil, grabe silang Windil.
0: Ago.
1: Grabe yung kayo ang Minaw, just die hard yung kayo ng Afrikano, pamilya, mga tibis, pamilya. O, kapaminaw yun, sige na.
0: Hello,
1: sige na, tita.
0: Oy, tita, salamat ka ayo sa imuha nga pag-sakay, ha? Niya, asa man ka naimutan, kasi Lola is ka may gamonitor sa mga passenger. Asa ka, saluyo ka, wako kita sa front set ni mo.
1: Adi, ako sa progression, oy. Pero kaya Chona Bahandi.
0: Alay!
1: Kaya Chona Bahandi, rago tita.
0: Alay, tichoy!
1: Alay,
0: sige,
1: sige.
0: Kaya
1: kaya Delilah, bukay kito, nga gikan daw sa hospital, hoy.
0: Hala, oy.
1: Ayok gito yung ton siyang pasinti.
0: Oo, sige. Naya
1: na daon. And more power.
0: Alright, sige.
1: Delilah, bukay kito dyan sa Sitcho Taroy.
0: Oo.
1: Despoblasyon, gayasan ba? Munda kayo, tita.
0: Oo.
1: Kay Murampa ng Kokaro, October 7. Mugis yung kantas mga senior citizens.
0: Hala. Oh, ikaw lang may isya pa mga timutan na ako ani ba tinaspita ka. Oh, okay, tauran ti kag corona nga katong magtuhog-tuhog kog mga ka dina di amor ikwintas
1: ni. Ayon ang corona kay virus na.
0: Ngano ma? Ay.
1: Oh, corona virus ba yan
0: ba? Nili mong good corona nga katong virus.
1: Ano ko sa corona?
0: Ito. Ako'y nahihirapan sa itinakar. Brilliant kayo ka, oy. Ang bilis ng otak mo. Sige na, oy.
1: Ano virus na day? Ayaw na.
0: Wala.
1: Ako mo si Gritari pong Mior. Kagwapo, Japon. Ada, tulumi ka mo, Bernie rito. Ito mga virgin.
0: Ala.
1: Si Alan. Ito mo, tagalotay ba si Gritari. Tulo niyo mo yung Bernie na. Huwag niyo katanday. Kagadagad yung gwapo rito. Ito mga isap dito sa may hotel. Nabuang ka ba? Kagwapo sa mga tao rito, day. Kaya maulaw ka rin. Kaya ano, day?
0: Aray ko.
1: Ibalagi mo sila. Ang kamot na sugan. Good morning, sir. Ikaw, oy, ma'am ko. Mag-i-grab mo dyan ka dito, day. Kaya, mga serious yun yung mga tao dito, day. Mga respetados, mga turista, day. Ang bay hotel. Ang dito, day, dito. Ipuglaw ka ayaw.
0: Pagdating dito, kamo ang turista.
1: Oo, turista dyan ka dito. Kaya, tulisan.
0: Oy!
1: Sige na, oy! Everyone, salamat kayo. Sige, guys. kaginan, kung ang kuya Tinsong, ate Carla ng Tigbiawan, ay rin ganag-ganag, ay, katawan na po kada Aileen.
0: Sige.
1: Oh, salamat na kayo. Back to you na, Idol.
0: Basta naka-star. Basta naka-star.
1: Oh, as in, guys, basta star. Sikat na sikat.
0: All right. Thank you. Sige, I love you, todo-todo. Nasa natuwa na sila. Sige, balik na kurong taon-taon. Buhang bauta sa inyong mga greetings di ha. O katong lain mo tawag na nag-ong-ong. O niya natin kay entertain ha. After sa pipila ka mga pahinom doon.
2: Si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong good sugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dugagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
3: GTX 500 mabalisa mga butika D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika D3 Bio. GTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog subong aga kaghapon na ako kumag pangapit ang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix mamasaga butika.
6: Ako ay Roseli Nimbulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o gisod maka-focus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: Dragon Fruit Plus.
9: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Gikan karon, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
3: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
11: Donnell Brand.
3: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malinigin
11: balikayan ang mga klaseng-klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Mga penata!
12: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
11: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
13: Mga penata!
11: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Ako si Elisa Bideron, taga Quark 17, Maika, Kapatungan, Trento, Agusan, Del 4. Nagpalit ko sa mga NAMS products, Cervicare, tapos ang coffee sa NAMS, ako ka nang gina-maintain o gamit. Tungod kay nakita na ko nga, pag muinom ko anak na kape, mugaan na akong lawas, ma-energize ko, karang kasapoy sa akong batiyon, panahon sa akong pangatrabaho, mak-ensa, mabaskog ko ni Ana. Ganap mong Cervicare, para ko na sa akong matres, tungod kay ang akong matres, nangangulungol, tungod kay ang akong mga anak, i-7 tabu, kaduha ko na sa kuwaan, na ay mga gasgas sa akong matres. Punta sa doktor, na ay gasgas tungod siguro sa akong nakuwaan ko 3 months. So, unay akong bilimintin para mawala itong gasgas sa ilalom. So, nagpa-papsmer ko balik. So, nag-normal na siya pag human ako papsmer. Dili sa Agusan de la Sor, nag-aawag ko sa akong masilingan, na ako ginabati, mauna akong minatudlo sa ilaha, labi na dito sa barangay office, akong mga kaubang na barangay official, labi na kay ang akong committee, vice committee sa health. Mauna ayod akong ginakuan sa ilaha nga palit mo ani nga produkto sana tungod kay dako kay nga gikatabang sa ato ang panglawas.
11: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
15: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
16: Oh la la,

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
3: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
2: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
3: Tapad lang sa pansuan.
2: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
3: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Protektahi ang imong kasing-kasing sa natural nga paagi. Ang Huwander Esquilin o sa ka-natural, gikan sa Deep Sea Shark Liver Oil nga makatabang sa pagpamino sa bad cholesterol, pagpalig-on sa ugat sa dugo, o paglikay sa sakit sa kasing-kasing. Sigurado, epektibo, Huwander Esquilin, natural nga proteksyon para sa imong kasing-kasing. Huwander Esquilin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
2: Maria Bungangera on air. Maria Bungangera on air.

0: sa Pilipinas, 32 minutos ang nakalabay sa alas 10 sa kabuntago. Ayun na, katumang oras giyatod ka na to sa Jerry Customized Printing Services. Ang main branch na diya sa may National Highway Bunga Tamautaya sa Negros Oriental. O ang line branch na diya sa may National Highway Palaslan, tapad sa Agua Jawata Refilling Station. Jerry Customized Printing Services nag-offer of full sublimation, t-shirt, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin, printing bags, printing photocopy, bookbinding, lamination o daghan pagid mga kastar. Jury Customized Printing Services open sila every Monday to Saturday alas 8 sa buntag taman alas 5 sa hapon. Gipanagiya o gidumala ni Ma'am Neri Kakastrayas. O shout out po kay Gretchen Cliano Saiko, ang iyang empleyada. Jury Customized Printing Services providing excellent quality in your customized prints. A shout out po tadihan ni Madam, ang inahan ni Ma'am Neri sa Kakastrayas. Alright, and of course, kining mga programa, gidalit usap ka na to sa Nalensyo's Cake Shop. Nagbaligya sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangitagid ka sa kalami tungod kay wala sila gatipidon og ingredients. Mudawat sila og order sama sa wedding, birthday, christening og uban pang special nga okasyon. Nalensyo's Cake Shop, naanahimutang diya sa may Bulungay Ita Street, Poblasyon Taya sa Negros Oriental. Open sila every day from 7:30 a.m. till 6 p.m. Naalang diya tapat sa Sonjo and Nisi Dry Goods sa Trading og Blue Baker. Hindi pa nagiakini o ginumala ni Ma'am Ginalyn Ilamde. Pwede sa ninyo i-connect via Facebook account ang tagiya og tagdumala, Ginalyn Villar Morados Ilamde. Shout out po kay Lilith Midis Inclunar, ang iya nga assistant niya og tendera. Affordable o available usab ang ilang bouquet flowers para sa inyong tagsa-tagsa ka mga loved ones. Visit Nalensyo's Cake Shop. Pinaadiha ang ipangitan imong type sa lamian nga mga cakes. Busa palit na. Ayan mga kastar.
1: Sana all.
0: Si Lola Iska ni Ana. Maugid ni Magdalag Bibo. Maing buntag Lola Iska.
2: Maing buntag po ni mo dihapo. Ngano man ang kalma mang katinoon tong giingon gino ang Tita Carla.
0: O, oh, kalmado rin yung kudiring na pita ron. Basta. Kanabitong. Dugay ka mata or sayugin ka mata.
2: Ay, kasayo ni mong nagmata alas 4:45 nagpost-post pa baya gani ka sa Facebook nga oras sa Pilipinas. Alas 4:45 agoy.
0: Dito siya. Anyways, mga ka-star, ato ding itin pa yadiri ang atuang mga commentors. Ay, matod pa diring Ma'am Eva o rin shout out sa tenentim o pa most especially sa birthday girl, Mikaela Merle Online Shop. Happy birthday and God bless you more. Ay, one of the member of Team Opa, Miss MJ. Again. Sige, sa mga, sa tanang mga nag-birthday today. Sa mga nag-birthday yesterday, yung sumiyagi pa mga double later. Sa mga mag-birthday pa, ugma, ug sumabot pa mga adlaw advance. Sa mga nag-celebrate sa inyo, mga reunion, anniversary, mansory, happy celebrating. Alright, padayon pa, matod pa Ma'am Glessy Villar Morado. Es, lain lang DJ mention ni Imelda Papi, DJ, ugla ko masayop, salamat. And matod pa diri ni Merle Online Shop, thank you so much Ma'am Eva Arena. Muhilak na raba ko diri, miss you. Ayan, Isa Palomar Oliver, shout out DJ from Tamboy. Kumusta man diha? Day Isa, si Sir Daniel, kumusta po? Dugang pa Ma'am Eva Orina, ayaw hila ka Miss MJ, instead enjoy your day and have a blast. Miss you too. Ay, nag-reply yan na sila diri sa Facebook Live. Salamat ng marami.

0: point mga ka-star na tay importanteng public service gikan kini sa usa sa mga guardia diha sa may dakbayan sa Dumaguete bataga ayungon ni diha sa may Mabato mga ka-star. Importante kayo pud ni. Matat pa niya, good morning ma'am. Public service announcement alang sa mga kaparyentihan o kahigalaan sa kamatayon ni Liza Taob Nyuki nga gihayag kini sa ilang panimalay sa Secho Aligasi Barangay Matuog taya sa Negros Oriental nga namatay kini ni atong Pizza Onsi sa September 2026 sa alas 5 sa hapon o ilubong kini karong Pizza 21 sa September adlaw Lunes ang iyang patayng lawas ipakanaw kini sa ilang panimalay alas 7:30 sa buntag o pagamisan kini alas 9 sa buntag o pagkahuman dadon kini sa Tayasan Cemetery ang nagpahibalo iyang pamilya dagang salamat. Oy, salamat kaayo ani. Ay kabala ka ni ako nang ibalik unya taod-taod Sir Jing Jing. Natong higalang guardia diha sa Medak bayan sa Dumaguete. Sige ako nang nalibka sa kahanginan Sir Jing. Ato nang balikon unya taod-taod nga public service, okay? Sige, matut pang ayo sa Palomar. Oliveros, wala na makauli among Daniel DJ, naglaag sa bago. Ay, naglaag di sa bako, ni bakasyon sa bago di ay si Sir Daniel Rigun. Oh, tuara. Sige, Miss Edna Kenyo, good morning. Kumusta man atong Miss Edna di ha? Shout out to Sir Leonard Apollinar, Sir General Redoble, Ma'am Jen, sa Dagnot Redoble. And of course, ni Ma'am Aileen Ganaganag, nagipangitan ni Tita Carla. Hi also to Ma'am Alma East Carpi, Ma'am Christy Tabdalmonte, Nanay Erlinda Aliho, Sir Danilo Aliho, Ma'am Nili Aliho Altate, Sir Doming Calomba, Sir Lorito Luta, and the family. And of course, mga Garunita family diyan sa may Sukib Tayasay, Renita Bidal, o sa inyong family sa mga Tanaid, the family Amihoy Ogbekel, Day Ivy Tanaid, kumusta man ikaw, Angeline, of course. And also sa mga Calio family diyan ni Uipen, o sa mga Tano diyan sa Barangay Kambay, o sa inyong family, yo Wilson diyan, kumusta? Yeah, Sandra, yo Lodring, niya Bantok, niya Tibite. Sige sa mga pamilya ang Jukendo Tanilon sa Colorado family, shout out kanini yung atan. O diyan sa may Ronda Barili Sibo, and of course diyan sa may Malabuyok. Hello ni Mr. J, diyan sa may San Remigio, diyan sa may Dumanog Alegria. Hello kaninyo nga tanan, maayo nga pagpanikay-sikay. O sa may inyo ang gikabisihan karon nga buntaga. Shout out ni Jenaline Pasiol Tolnumia, ang igala ni Sir Leonard Aponer. Every day I love you. Every day I love you. Kinsa man ang permini mong ginaingnan nga I love you. Kinsa pun ang permini mong nga I love you too. Kanindot sa pulong. Kanindot sa pulong I love you. Nindot kaayo siya pero ang pangutana nag I love you ba kasi imong kaugalingon. Ayaw ba'y kalimot sa pag I love you sa imong kaugalingon. Kaya ang pag I love you sa imong kaugalingon. Walay ang imong landong dili sa iyaha mo paingon. Bisag maglakaw-lakaw ka bisan asa. Imong landong ragyod mismo ang pagkuyog-kuyog nimo. Ang landong sa mangga, landong sa mangga. Ang landong sa Jimilina, landong sa Jimilina. Ay nako, sige mga ka-star, balikan na tamurong taon-taon. Maminaw sa tag mga pangkabuhayan na sure. Is manginabuhi siya ko.
1: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
2: Ay! Kagopo! Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
1: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko og siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako og atasan, binuhat kini sa mangosteen nga gisagulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
7: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
8: Many more.
7: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
9: Ko si Elisa Masida, taga Puro 12, Sara, Iligan City. Ang ako napalit nga produkto, ang Nance Coffee. Sa wala pa na muna inom sa Nance Coffee, dagsa na kayo may og mga gipangbati sa mo ang kalawasan. Taas kayo akong BP, ma'am. Dan taw-taw na po may nag-inom ni Ana. O hangtod karon na reduce ang mo ang mga BP nga hingabot na lang og 120 kaysa una. Wala pa may nag-inom og Nance, 180 jud ako ang BP. Dayon daghan kay kog mga gipambati. Karon nag-maintain ni og Nance hasta pud ang akong bana, nag-Nance na gyud mi kada buntag og hapon. O karon saluin sa Ginoo, nag-guana gyud siya ma'am, nalagsik na. Nance Coffee gyud amo ang ginainom. Salamat gyud sa Lord nga gigiyahan. O salamat sa Nance Coffee.
10: Ako! Naunsa magalo? Jesus! Kini nga akong tuhod ay permente nalang magsinakit.
11: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
10: Usa man.
11: Kaniyo?
12: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
11: Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
10: Mauba, be, mainom ko gaming gusko, bebe.
11: Asa magalo?
10: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
13: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
4: Paminanda ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
14: Ako na si Junior Aslag din sa Tumpagon.
4: Kumusta ang paggamit niyo sa Vitron Syrup?
14: Ay, kaloyig gid sa Ginoo, maigid ang among pagkatulog ug ako pagkaon kay akong bata gani nga niwang karon sambok na.
4: Mm-hmm.
14: Ako nga nakaron taskog na magdula. Ay titing niwang atong wala makagamit sa Vitron.
4: Pilay dal sa imong bata.
14: 4 anyos.
4: Kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
14: Okay na kayo, baskog na. Sige nagpangayo kaon gani. Pagupay no manog kaon, kaduhan na mo kaon. Hindi ka sa panikto na sa kaon ko. Sana pasalamat ko sa inyo nga dunay imugna sa Ginoo din sa Mindanao nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
4: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Maria Bunga Ngera on air.

0: oras sa Pilipinas, just minuto sa dili pa magalas 11 sa kabuntagon. Katumong oras, gitod ka nato ni Ma'am Eva Quijada, Orina of Dubai. At again, trajus kadagan putang benepisyo nga makuha ani. All you have to do is at on text, pwede ninyo i-message si Ma'am Eva via Facebook account. Eva space Q space Orina. Kaya anda po na siya mutunol ang mga detalye, mga tips. On sound nga magka extra income ka mga ka-star, okay? Salamat kayo Ma'am Eva. Usa po ni sa tuwang sponsor og radio. Good luck sa Palaran. Good luck. Anyways mga ka-star, let's welcome Miss Edna of Bangkong Negros Oriental. Yes, hello, good morning.
1: Hello, good morning Miss Kwa.
0: Good morning ang atong Miss Edna, Miss Bangkong. Kumusta naman ikaw? Nganong karon pa mamuni sakay ha? Sige ba ya kong agi-age? Wa mamuni gawa sa inyo hang payag?
1: Ay, sa unmang mahadlok, manggugkog mag-ulan. Maulan na niya ako, lisod na kaayo.
0: Oy, may pagkakandingon, di ay kani. Oy, ngano man na?
1: Unsaon man ning apong si Edna kay dili man pud mamalikan di.
0: Ay mao ni ron pareha ra day mo Marge. Ay nako.
1: Natawa na matahan ni Lola Ika.
0: Ay naon siya po ning
1: kauban dan si Maria di man pud magparamdam.
0: Ay naon siya busy man taw ni siya pamagolgol kay man lang kuno na imalugaw ya nang ibot ni siya kalumpang sus pag ibot niya sa kalumpang na apil pod siya tikangkang. Ay dong. Sila na ginuhan kay giibot man niya kay gatuo siya dagag unod sus pag ibot niya kay
1: ay good ko ni mo mami ay good kabala ka nalulais ka kay ato ra nang ipahilo
0: ay uman siya kabalo nga katong yang giibot nga kalumpang duha ra man day kabuok unod. Pastila na ginuhan ako na ang imbes mga tawa tong nakakita wala na lang kay ni post pa bang yun si Lola si Maria dito pag ibot o kalumpang yun siya unsa man tabang mo dirig ibot.
1: Pagkatumba ni Kuki Maria, gula na piang na iyang balakang.
0: Ay, okay, Ray, noon eh. Ang ako lang kung ako'y natikang-kang. Ay, silulais ka. Silulais ka ni Bia. Ay,
1: sige. Tapos na taami. Kumusta na?
0: Okay lang, Miss Lynn. Kisa'y unang mulabyog ninyo sa kahanginan. Ikaw, Miss Lynn or Miss Edna?
1: Ako na.
0: Ah, sige, Miss Lynn, go ahead.
1: Okay. Mayong buntag. Natong tanan hurotap pira. Sabi na kayo diya sa may lungsod. Sa kambayitayasan with Jay Kerlin, Brother Bobard, sa Mother Diye. Then, hurotap pira sa langgang napita. And then, si Brother Daniel from Tambu Ayungon. And then, si De Alma. Bisa nula. Di ko, kadungong siyantingog. Pero, kan lang gihapon laban lang ta di Alma
0: tamino siya
1: makadumog ta puhon no oh, okay. Makadumog siya na ko niya ako di ko kadumog
0: oh makadumog yun siya nimo gato gani siya ni kuyog kang Ma'am Eva last time.
1: Ay okay go and then if I see ko ni Sir Rodel Balsomo nga layo naman po giabtan
0: oh tuwa na sa tumoy
1: si Ma'am Eva Quijada from Dubai nga nakasaon po siyang binangkal o patong hat.
0: Hello! Binangkal! Sige.
1: Binangkal!
0: Kalami.
1: And then today, Edna nga, kaoban ako sa linya nga, nag-pisan kang nag-connect na ko. Si Manong Jovenel, si Paolo, si Jilin. So, parang mga kaoban na lang yung mga sa 1923. Uy, si Kat. Gayon, si... Bye, Luniba!
0: Kana!
1: Magpala naglanog matag gabi, alas 9.
0: At ano ba na? Alas 8 pa ba, alas 10?
1: Oo, bayro ni Boy!
0: To ara.
1: Kikas na!
0: Agay! Sige, panayon.
1: Kumakadiri, dito kumakaobana na lang. Abang among baby diri nga si Alonso Sibier, si Kit Tyler of Bizak. Okay. Sa tanan na lang, maya, bumanghera, uban sa akong kumain, tinuloy sa...
0: Ah, sige, ang pindi ha.
1: Saka lang ako yung pagkakay kong Miday Edna.
0: Sige, Miss Edna, padayon.
2: Sige, una ni Mouspa, salamat sa pagtubag. O sa station manager, dira, kasi sa lahat o ni Dairo Libay, o... ni Juvenil, Miss Prapra, o ni Dailin, sarana sa Vete, so yung kamilya, o ni... Wala yung tao ni Miss Prapra, si Juvenil?
0: Wala, wala siya katawag, Roy.
2: Ah, sige. Ah, okay, po na lang, Miss Prapra, si Rodel Balsomo, o si Ma'am Eva, o sa...
0: Uy, birthday! Na lang, birthday ni Miss...
2: Ma'am Lucina, dahil ni Ma'am... Rose, na Churchito, o kana lang, Miss Pra, mo request ang song.
0: Ano siya yung title?
2: O ano lang, paalam na aking mahal.
0: Ano man na. Sige, paalam na aking mahal, ato nang i-play later.
2: Kana lang, Miss Pra, salamat.
0: Alright, pag-wingon kong basta nakastar, ang tubag ninyo sikat ha, pagdungan mo, basta nakastar.
2: Sikat.
0: Oh, asa nang tago naman si Miss Lynn. Thank you. Thank you ninyong doon, Miss Lynn. Ang Miss Edna, diyan siya may dumagetel yung right agad sa may bako. Alright, sige. Makalingaw ni nga itong mga higala sa kahanginan. Abisag layo, andam nilang pangitaon. Pangitaon ikaw. Sige. Muli ka na tamarong taon-taon. Dapur na mamina sa tag-importanteng tayo namdamgikan sa Dragon of Fruit.
3: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta nakastar, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 10:58.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. O ka Dragon Mel Galios.
8: Yes, mga suking tigpaminaw, kumusta o welcome kamo mga suking tigpaminaw sa atong programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Of course, kinigipaluyuhan sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule and of course, ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams capsule. Yes, Doc Alan.
9: Yes, welcome. Welcome los kamo mga suking tigpaminaw and of course, sa maayong adlaw ka Dragon Mel, maayong adlaw usab sa mga suki na to ang nagasunod kanunay sa ato programa.
5: Music that makes you feel good. Yeah. Star Radio.
9: Huwag Mindanao, ha? Ay makalimot mga sukin tipin inyong ubos sa galag-alagad. From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, ubanin sa pipila kang minutos, alang usab sa ikayo na to sa panglawas mo na higala. Ang ato usab nga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Adunay mga produkto ang napaka-epektibo o nasaksihan gumikan sa pag-inom sa mga kapsula nga sila niingon mga sokin tipo na napaka-epektibo sumala pa niini nga maong produkto. Ang Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na gumikan higala usab kini sa mga natural nga mga sangkap sa maong klase sa kapsula. Dasok na sa nutrients, ingredients, dasok na po sa nagkadayang klases vitamin C. Ay magkalimot mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga Dragon Massage Suit.

0: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bayo. Ngamon yung akong gimintin kay gamera man akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bayo o DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabalis sa mga butika.
1: D3 Bayo.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kita balagosa.
4: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ta isa oi DTX 500.
4: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Update ba siya basta maka-state og tumar ani.
4: So wala pa siya ninyo man unsa day ang gibati ma'am?
3: Yang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan. Yang gitrabahuan ani.
4: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number 1 gyud ni ang kuan, may PC. D3 Bayo o kanang TX 500.
1: TX 500.
2: Mabilis sa mga butika.
1: D3 Bayo.
2: Mabibili sa mga butika.
1: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. So, sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Dipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
6: Ayong hapon, ani kita karon sa Barangay Kawit. Kaya to ang kuanong statement ang usa na to ka-certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
7: Ngayong hapon, ako si Shane, taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katong wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200, karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis, nawala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
6: Oh, daghan kayong salamat, ma'am, no, sa imong statement.
8: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap papalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Amin na undang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
10: Nagkila kagaanan. North na pa ang karot-patro.
6: Ma'am, unsa man dayong experience ani atong Vitron Drops na kay gamay bata nga haom ani?
10: Oh, naa ma'am. 4 months.
6: 4 months. Unsa man po yung nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
10: Mahit siya, ma'am. Na-admit niya siya at wala pa siya 1 month. Kung ako po siyang nakuanan sa iyang sakit nga, katulitang kalibanga.
6: Then Vitron Drops, imo hanggi pa inom sa iya, ha?
10: Oo, ma'am. Pamilo pa lang nang inom, mami naman niya ang katulog ngayon sa iyang saltutoy. Nakahantad siya rin, ma'am. Maawa din ako ng gimintin.
9: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
1: Dragon Fruit Plus.
11: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Trees, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi, halos o anako itinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcase. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karon re. Iyon na naka-epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsuna ng Tunaminaw, i-mintin lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
1: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na kong Nance product ay Nance Coffee, Nance Liniment Oil, Cervicare, Remind, and Eye Drop. Ang Nance Coffee, hintayin na good na mo ni kayo. Kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion, pag mo inom ka, maayo na imong katulogon. Ang Cervicare naman, nagagamit na gugwaan niya, bisan pag wala ko makuan pa itong mayuman ako, gagamit na kuan niya, kaya nagpost naman ko. Panglimpyo man na siya. Ang Remind naman, hinahinay pong na makaremind, kaya limtano nung put ko kaayo. Tapos ang Eye Drop, kaya pareho man ni mama na magluha-luha ang mata, okay-okay po, magbutangan na mo sa gabi, marag limpyo hanpud siya. Salamat Diyos Ginoo, bisan udili jud ning grabe jud kaayo ang kuan. Gimintay ra gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila.
13: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipo? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
14: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights.
15: Music that makes you feel good. Yeah. Star Radio.
14: Depension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
16: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
14: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Taangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
16: White Nights Dumaguete Pension House.
17: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
18: Maria Bunga Ngera on air.

0: featuring this song entitled "The Sandali" by Santos Ibanez. And Santos Ibanez is one of the local artists of the Pitan City, Zamboanga del Norte. Santos Ibanez is a singer, songwriter, and multidisciplinary artist from the Pitan City, the historic place where Dr. Jose Rizal was exiled. His musical influences come from his background in classical music, having once studied at a conservatory of music, as well as his love for R&B, pop, and classic songs be listened to while growing up. He was also part of school choirs and various music-related groups, which helped shape his passion for music and performance. Santos is a professional member of Teatro de Soliman, an executive officer of Mugna Dapitan, Association of Artists and Creatives in the Pitan City, and co-founder of Mapasaiyan Records, a group that supports and promotes local artists and music. He has also worked an audio man for local short films and as an actor. He started writing songs after establishing Mapasaiyan Records with his friends, inspired by the local artists, stories, and experience around him. Through his music, Santos hopes to express his own experiences while contributing to the growing creative and music community of the Pitan. Ayan, this is the second song that we played, Sandali. Nice song. Alright, sige. Pamina mo ano iyang kanta kay. Nindot sa da pamation. Nabisan sa to ang mga in love diha. Ewan sa mga in love na itong mga suking tig, Pamina. Diba? The lyrics goes around this song. Nice one. Thank you, Santos Ibanez. Salamat po sa support sa tuwang manager. Ayan lahat to. Alright, sige. Sa atong mga viewers diri atong i-timbaya, atong bisitahon ng tuwang mga commenters diri. Again, Jenalina Pasyol Tolomia. Good morning, DJ. Pa-shout out to my best friend, DJ Lynn, or to all friends. Pwede pa request bukas na lang kita mamahalin. Thank you watching here. Valie Hermoso. Naaday kag Valie Hermoso, Jenalina. Sige, shout out kaninyo mga manag best friend. Alright, welcome sa Star Radio Tayasan. Thank you so much. Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 34 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Katong mga oras, gatod ka na to sa Amigos Capsule. Nga doon ay 15 ka mga nagkada iyang mga sagol. Nga matambal sa nagkalainlay mga sakit sa masaubo, hilanat, sakit sa ulo o guban pa. Amigos Capsule, matungog diri sa Star Radio Tayasan ng ilang programa. Mataglo ni Sangtod Sabado alas 6, Sangtod alas 6 media ang takna sa gabi eh. O ba ni Kuya Angel Blaze sa Shason. Diri sa Tayasan, mapalit niya sa My Ex Pharmacy, Angel Pharmacy o Curie Pharmacy. Ano? Diya sa may bago Tayasan, mapalit diya sa panimalay ni Sir Buyax Love You Grinal. Mapalit ang Amigos Capsule sa inyong mga suking butika o gatindahan, mga farmasya, mga kastar. Sikat na kayo ang Amigos Capsule. Alright, sige mga kastar. Oy, salamat kayo sa pagpaminaw diha ni Kapitana Ayan Tirano o sa iya mga Tusino Girls o Tuho Girls. Oy, matod pang Ma'am Juveng Taoba Chavez. Hi Ma'am, good morning. Shout out ko sa among silingan, si Diding Asentesta. Oy, managsilingan na di ay mo ha. Sige, hi Tididing. Kumusta man si Tididing di ang kanunay nagpalagubo sa Star Radio Tayasan. Huwag sa silingan nga si Ma'am Juveng Taoba Chavez. For sure, da banda-banda di itaroon di ang dapita ha. Oh, once magbanda-banda tamurata, kinapita mo, bouncing-bouncing. Hello, mamiba kaliyaw kakayan, ma'am. Susan Beran, yung mga silent listeners. Anyways, balik ko karong taot-taot para sa last portion sa tuwang programang Morning Pasada. Kalak mo ako.
1: Star Radio. Ay, kagopo.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mm. mapalit ang Ayos Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Papalong Davao del Norte. Doon ako'y ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisabulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas.
8: Negros Udils Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udils Travelers Inn. Visit us at Udils Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udils Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udils Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Dragon Fruit Gold! Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
12: Many more.
11: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
13: Adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Aduna ako yung sakit sa tawagan ni kanding magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon may balik na sa sakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Maunang ganahan kay kuning Amigos. No, kay makapabasko kung yun, sigurado yun. Then naman paggabi eh, murag manginit ko permis sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes sumagpanihapon. Puyo, dyan yung Amigos. Amo nang palit na mo mga kaisuunan o Amigos. Kini si Lolo Tiborcia. Nagkang salamat.
10: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sarap.

0: kondisyong sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Ako daw si Ignalin Balansagong ko, taga Procotto, Kabanglasan, Bukidnon. Gigamit na kong product ng Iskoan, Sevicare, kay kung magutuwan ko ng dysmenorrhea hun. Tapos, kanang every time na magdalo ako ng station, isip ko sa kay estudyante, pag-absence, hindi ko man tungod sa kasakit. Masalamat din ko sa Sevicare kay, tugod nga, nagtumay ko naman kay, okay na karoon nga, okay na kong menstruation. Salamat kay.
4: Who Wonder Cardio Care. Ang high blood, usa ka hilom pero delikado nga kontra. Kasagara hinungdan sa stroke o pagbuto sa ugat sa ulo, gamay hinungdan sa kamatayon. Apare! Sa panahon karon naandan na, pero may gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayin ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
7: Maria Bunangera on air.

0: Alright mga ka-star, bukas na lang kita mamahalin by Lonnie Miss Locha. Requested a song ni Jenna Lynn. Oh, sa to'y Tolomia. From Valley Hermoso. Ay nga naman eh. Ugman lang ti kahigugmaon. Pagabot ugma. Ugma na po ti kahigugmaon. Naurot na ang ugma. Hanya. Pinaoy, kinimaw nga kanta. Ginalit ka na to sa Ayo Sabona Beauty Shop. Asta sa Natural Pure Santon, Herbs Med Pharma, o Shea by Essential Oil. Mapalitin yung mga suking butika o tindahan. Alright mga ka-star, join the Amigos Mega Promo now. Kapina at capsule na may premium pa. Ipon lang ng empty boxes ng Amigos Coffee and empty blister ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. Promo 1 Amigos Coffee. Padaghanay ni og empty boxes sa Amigos Coffee. You have a chance to win 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos, 2,000 pesos. Promo 2. Para ni sa Amigos Capsule. Diguma lang yun yung mga blister diya, ha? You have a chance to win 50 kilos bugas, 25 kilos bugas, o 10 kilos bugas. Alright, sige. And of course, para sa dugang impormasyon, dugang detalye, pwede sad mo message or mo tawag ani nga number 0975-503-3857. Kaya andam pregyud mong tubagwa ni Kuya Josh or Josh Borong. Salamat kay Boss Angel Blazer sa soin sa imuhang pag-suporta sa kanunay sa tanang programa dere sa Star Radio Tayasan. Matod pang last 4 day jet 9334 from Mr. J of San Remigio. Good AM DJ. Naipanahon, makaingon ka. Monsabay na aka niya nga wala na ako. Gibuhat manunta na ako ang tanan malipay ka lang sa akong kiliran. Pero gipili mo gihapon ang pagpalayo. Sakit man batiyon nga wala ka na. Gusto ko kalimtan ka. Apan aduna pay gamay. Dapit sa akong kasing-kasing. Nagandoy nga, mubalik ka. Ako, yung mohoko to ni si Mr. J. Niya, panang litog di nagit siya mubalik ni mo, Mr. J. Ang dababagya po ni mo paaboton. Enough ba ang usa ka tuig ni mo paaboton? Enough ba ang pulo ka tuig o ginulat? Mr. J. Pero panang litog mubalik siya, Mr. J. Example, nibalik siya, wala ka diha sa imong nahimutangan. Siya na po ang magpaabot ni mo. Unsao naman po na, Mr. J. Bukas na lang kita mamahalin. Oy, shoutout eh kung bayro ni Bayang ato ang Handas 98. So nga nagdala sa programa ang Handas Malita every Monday to Friday. Alas 7, taman alas 8.40 sa Kabuntangon. Tangi po di ang programa ang mga laman sa gagahapon. Alas 8, taman alas 10 sa Kabuntangon. Kagabion, Monday to Friday. Of course, ang programa ng Hapontastic at tangi po alas 4, taman alas 6 sa Kahaponon. Together with Yummy Yummy. And of course, atangin po ng programang Pakurat sa Kabuntagon with Byron ni Bay. Alas 4, imedia, taman alas 6 sa Kabuntagon. Shoutout sa mga Hinoo family. Shoutout ang Team Mirna, Kaubang Diboy, Sir Sir, Ma'am Gaspareta. So, mauna mga ka-star. Kung kamong duha nagpaabot, wala gyud mo gimok. Paminaw na ako. Wala'y mo gimok. Siya di ay po nagpaabot. Ito, oy. Ang mga butang nga ato pong kanabitang kinahalang diyong mag-move on. Doon ay healing process ang tanan. Labi na sa mga panahon nga ikaw nasakitan, dili diha-diha dayon maalim ang samad sa imong balatian. May mga panahon nga mo last panahog simana, labi na kung first timer ka, dugay ka ka-move on. Pagdating sa ikaduhang higayon nga napakasyapon ka, makamove on lang ka, pero dili na kayo tanto nga dugay ka makamove on. Ang importante, do na kay acceptance and prayers. Oo. Gawin na lang magbilin ka gugma po sa imong kaugalingan. Dawato ni mo, aron mas mapagaan pa ang imong kasing-kasing. Once imong gunitan ang sakit, munang ikaw magsakit. Buhi e o gamay. Hangtod mabuhi anem. Hangtod may mo kampiskay. Labaw sa tanan, sa ligpod, sa labaw nga, magagagaw. Siya nga itong kasandigan sa tanang higayon. Seryoso, lagi ko din dapita. Wow! Byron ni Bay! Ito, oi. Sige, sa itong mga suking tig, paminaw diya. Takna! Nabot na ko, takna, oi. Takna na ko'y nahinumduman. Karang version nga, takna. Sa una tong panahon, basta na ako nahinumduman. Pero hindi malibkas. Sige. Oras sa Pilipinas, 6 minutos sa dili pa maglas 12 sa kautuhin. Paniunto na mo diha. Naghigop na ba mo diyang sabaw? Nagsugba na ba mong bula? Nagtula mong isda? Namoy piniritong isda kagabi, pwede pag ina siya masubak o naglawoy mo diha. Okay, sige. Kamunay bahala diyang diskarte. Huwag yun mo'y sudan. Kung gigutom na mo, o siya makaon di halakaon. Oh, sige. Nya, nagisa pa uban na ang uban. Nagisa pa og aho sibuyas. Napailuy agi-ad-ad. Kamatis, sala, naiginamos. Ang uban, naniuntog sa lagon. Ay, di manabali kung naniuntog ka sa lagon. Oo, importante diha nga natin makaon. Ang pag-survive, ragyod na to, ha? Importante yun na. You choose to be happy. Don't choose to be sad. Muna yung gingon nga, ayaw pili ang mag-uol. Mag-uol man ka, pero ayaw papuya sa imong kasing-kasing. Kaya kung mag-uol ka, ayaw papuyon sa imong kasing-kasing. Muna mag-uot imo paminaw. Feel free. The world is wide. Make your mind wide. Okay? Tanaw diya sa palibot, maanindot nga hini mo sa kinaiyahan, hini mo sa Ginoo, tanaw diya sa mga kakahuyain. Hala, kanta ka diya, ginagmay. Oh, di ba? Or maniligsiliga diya. Or ano ba? Community relationship. Oh. Sige, ato na ko eh. Kay manguan pa ko. Manginhas pa ko dito, may nalamang natay masabaw. Ando yun na. Manguy ko yung pagkugba. Masay ko yung kuyo. Ay, nako. Manong balay pa ta. Sige, kanapa ko yung appointment, mga kastar. Dagan kayo, salamat sa iyong pagpaminaw. Catch me tomorrow sa programang Morning Pasada. Mag-uban kaya punta, ha? Pasensya na sa nangita sa drama on the spot on air segment. Wala pa ko ka-drama ron kayo sa Sir Lina. Dapat importanteng mga gi-asikaso. Anyways, mga kastar, thank you so much. Singalan sa mga station managers. So, ayon, haniya lahat uog sa kinatibuk ang Pursus 98.3 FM sa Radio Tayasan. Sige, hapon, kinilang si
1: Maria Bunangera.
0: Ako, mingon, bisan naluka pa kaman, barog og padayon sa unahan. God bless ka na itong tanan. Enjoy the rest of your lunch. May pagpaniuto, bye-bye. Amping og ampo, I love you all. Paniuto na.
1: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
3: Feel the music, Star Radio!
2: Oras sa Star Radio, alas 11:58.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. Ug karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug ka Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
7: yes,
6: din ha, Doc.
7: Mayo usab nga adlaw ka Dragon
6: yes,
7: Mill.
6: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug yes. Dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good mm-hmm. news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlawa, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
7: Yes. Salamat kayo kay Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
6: Yes,
7: Doc Alan. May adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nag-suporta, nag-paminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubanin kami ninyo ni kay Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan. Kausa sa ingredients ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme mga sokin tigpaminaw diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no, sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric mga sokin tigpadako kaig tabang dako kaayo og papil sa ato ang panglawas adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric mga sokin tigpaminaw or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlawon ang turmeric loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlawon ayaw kalimot loyang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men mga sokin tigpaminaw nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butika o pharmacy ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita kung loya ang imuha ang panglawas dako kay tabang ni sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw kay Dragon Mail.
6: Yes.
7: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang luy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya potassium 3%, no, ang potassium mga sokin tigpaminaw nga naa sa luy ang dilaw pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa ato ang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color active aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tigpaminaw ha anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa

0: na ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
1: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa oi TX500.
0: So unsa may field day sa imong bana day, ma'am? Sa
1: kuan yung sakit, yung murag ni muminaw ba ug makatumar bitaw sa state ani, ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-state og tumar ani?
0: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati, ma'am?
1: Nang luyahon siya.
0: Luyahon.
1: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
0: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one, yun ni ang kwan, may PC. D3 Bio o kanang TX500.
2: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Magaling si Rodrigo Limtapaw. Taga Mabulo Delgado. Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong inainom mo kung po DTX 500 para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500 mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Jonah Agustino og Erwin Agustino.
2: Jonel Brand. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
7: Kung kamo masulugon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Ako si Dina Adilianose at kayo ko din sa Purok 2 Yes, Poblasin, Tibawi, Bukidnon. Ang akong gipalit na product, non-herbal capsule, UAID, kapalit ko og non coffee and makapalit po lunch I drop then ang akong gibati din kanang usahay ang akong bitay mo saka din di magpugusto nga maghintin ko kay mga para sa hayda nga kapaliton sa butika kay madlok lagi ko so po paminaw aning sa sincerely at the island dagan man sa yung mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi try nang herbal capsule o new aid akong gi pari so muna kini ang ginintin o dagan kisang salamat lang at the island sa iyang plaga
10: testimonya sa Wonder Herbal Oil
11: po si sa milik tabalibis pag kuroso is sila po sa rich mo at nakoy customer pag panganak niya mag-upi chukayo o ganito man na ba gawas niyong bata already gamit niya ang Wonder Oil tamo nga wapag kagamit na so layigin niyo gamit eh pipibog yun kaya kung gani nakuhiwan ko then
10: Wonder Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
12: Hardmax.
2: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag-Hardmax Extreme na.

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Avon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala no mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isug sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
3: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
4: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites for perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Agi.
10: Naunsa ka din ha?
9: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasad siguro ko.
10: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
9: Dili uy, gikan mangu ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
10: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
9: Ah, imo na bukong binuangan ha?
10: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
9: Mauba?
10: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with subaki. Aduna kinay dragon fruit powder, subaki oil, gabon powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, ug ginger oil.
11: Dagana day ingredients ani no?
10: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
11: Wow! Dragon herbal oil with subaki. Pwede sa day ni sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, ug minor sprain ug strain.
10: O diba, bongga ang dragon herbal oil with subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang dragon herbal oil with subaki?
11: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako ha?
10: Dragon herbal oil with subaki.
11: Ang haplas nga mutangtang sa panduhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Akoy! Naun sa magalo? Jesus! Kaya nga akong tuhod ay termente nalang magsinakit.
13: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
12: Sama!
13: Kaniyo?
14: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
13: Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, hilanat, kaapoy,
14: pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper,
13: diabetes,
14: cancer,
13: sakit sa kasing-kasing,
14: high blood,
13: limtanon,
14: UTI,
13: sakit sa ulo,
14: anemic,
13: hubak,
14: lisod sa kalibang,
13: sipon,
14: sakit sa kidney,
13: sakit sa hawak,
14: ug sakit ni nanay ug ni tatay.
13: Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
12: Mauba, be, mainom ko gamay gusko, bebe.
13: Asa magalo?
12: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
15: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
16: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
17: Many more.
16: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
18: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
19: Hindi ka hula sir. Tanya Paradise. Ramon man say sa mga sir. Akong ika testimony ka sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa o vida. Nagkuhon, nagipo kayo. Kay, ipa-admit sa kong doktor. Sir, akong ipa-ultrasound. Iwingo lang ang doktor nga naada ko bugol-bugol sa iyang matris. Upat lang siya kaya bulan nga kusog kayo yan dugo. Daghan kayong mga tambal nga ginisita sa doktor. Ala kong ipalit ang Wonder Banaba Plus. Duwa ka-star pag akong ipalit. Akong asawa sir. Karoon isa dyan.
18: Ho Wonder Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
20: Ritual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
21: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
22: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga dragon fruit. Gaya ang akong kilid mo ni sakit.
23: Okay,
22: giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on dragon fruit. Akong inom. Akapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa dragon fruit. Gaya ako giyod na ulian giyod ko.
16: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
24: Ay, ang akong ngalan, Jerme Tobi Ubaok Palaran, nagpuyo sa Rok Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Lanscorn Coffee, ma'am, o katong yung ed na mayo na akong pagbawas, ang akong dibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ilaka bulan. Maminaw ko sa iyo ang programa, tungod kay malipay ko sa imuhang produkto. Salamat.

0: magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
1: Kuya Cardo Villarronte.
2: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa. Ang tudling sa mga garay, kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso, tutuki lang di ba dagaton ka. Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog, manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Inaot pa untang anaa mo sa maayong panglawas. E kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Dios, maayo raman. Ining atong programang tudling sa mga garay, hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Anay laing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil, oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita, pertinindutag yapong kayo. Wonder Animal Vita. Para sa buhay mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugisda, guban pa. No? Wonder Banaba Plus, pertinindutag yapong kayo. Oo, oh, para ni adong mga, katong-katong mga kaigsuunan di abang, kuan, kanini ang Naay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder Banaba Plus mo na. Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Kulon problem o kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas, kulon problem ug almoranas, no? Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure, Wonder Cardio Care. Then kana day nga tuang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup ug tablet nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan, dilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated, di mabasta-basta na. Alang ni kaninyo tanan sa tunling sa mga garay. Tingtak na sa akong pag-inusara, gihandom ko ang higayon sa atong pagkaila. Niadtong higayon na mikuyog ako pagpanuroy uban sa akong mga higala. Walang damha nga usa sa among kauban, imo badiay nga barkada. May nahimong taytayan, aron kitang duha magkaila. Sa atong panag-uban, puno sa himaya, kalipay ang atong natagantaman. Kaingon ko, ikaw na ang binuhat, gitagana ni Bathala, nga ikauban ko sa kalibutan. Ingon ba din niini ang panahon adunay kausaban? Kay gitalikdan mo ako sa walay igo nga kasalanan. Labas ug lunhaw pa sa akong panumduman katong tanantang gipanumpaan. Nga ikaw ug ako magkauban hangtod sa kahangturan. Ang mga adlaw sa malipayon tang panag-uban, dili ko gayud mahimong hikalimtan. Kaysa gihapon ako makita ang mga handumanan sa mga dapit kanhi atong adtuan, pagkatamis nga handumon sa mga adlaw sa atong kamalipayon. Puno sa kalipay, hudiyaka ang atong naangkon. Misaad ka nga ako lang ang binuhat nga dadon mo sa altar sa kaminyoon. Ang tanan mahimong lama sa kapakyas sa imong kamabudi. Igo na lang ako sa pagbakho, magpatulo sa mga luha sa tumang kamagulanon. Kaya mga saad, tagpanumpa, mahanaw naman lang sa dayon. Ang tanang mga kasakitan, pilit ko na lang kining dawaton. Uban sa pagtubod sa mga luha, ingon sa wa na ipagtangon. Bili ko na unta buot panghandumon katong tanantang kagahapon. Tandog lamang ang samad sa kasing-kasing kong masulog. Buot ko na untang kalimtan ikaw sa dayon. Panang imong larawan, kanunay mo pukaw sa nahinano kong katulog. Basulon, basulan mo rakining tanan, nga pagpaantos mo kanako. Ini mga adlaw sa akong pagbangutan o mga pagbaho. Hindi ko na maantos ang mga kasakitan, di patagamta mo kanako. Hinungdan nga way pahulay kining kasing-kasing ko sa iyang pag-agulo. Mga adlaw nga nanglalin sa kanitang kamalipayon. Igo talang intawon ako karon sa paghandom sa matamis tang kagahapon. Kasing-kasing ko karon daw nalapsan sa usa ka punyal sa imong kamabudhion. Og nagsapupo sa nagusbat nga mga saad sa imong kabakahon. Itugyan ko na lang di Bathala kining masakit kong gidagatan. Kaya di ko na maantos ang kasakit sa samad nga nag-umidoning ako.

dughan daw nahubsa na sa mga luha kining mga mata ko sa tumang kagulanan. Kay nabiktima lang in town sa usa ka lalaking lampingasan. Lalaking lampingasan, alang kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

0: Okay. Samtang ako may kinabuhi pa. No? Under her balawel haplas nga walay kaparehas. Di gyud ta magkamali pagpalit ani kay grabe gyud kanagang kasuon-suon. Who wonder herbal oil. Ang haplas nga walay kaparehas grabe kay epektibo. Tuwa pa kasuway gamit ani mo try gyud kay epektibo kay ning atong Wonder Herbal Oil. Tingi suway gamita kanang imong sakit stiyan, pwede na sa Wonder Herbal Oil. Imong labad sa ulo, pwede sa Wonder Herbal Oil. Imong pamaol, sakitan kag ngipon, igapas, isuksuks bangag, ulian. Grabe ka epektibo gyud. Kanang grabe ka ka-stress, ibutang sa imong palad, irab imong palad, simhuta unya iginhawa. Ana apakalamia. Oh, tilabi agyon bra kagipayaw eh. Pagipayaw sa langit. Nga nana, kanindot ang Wonder Herbal Oil. Minawa, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Kinsa gani ni pag-usab?
2: Si Kuan, Apolonia Arnado, ma'am, sa Dampanan, Lipitan City.
1: Oh, ikaw nag-text atong akong nadawat, nagpasalamat sa atong Wonder Herbal Oil.
2: Yes, ma'am. Nag-akong kubag nga, dire sa akong paa, na lagom nga, gahi kayo rin ako sisingan o Wonder Herbal Oil. Nga kay, katulong lagi na akong hidid siguro, nahumok din, nawala ang yang lagom. Din akong epektibo gida kayo ng Wonder Herbal Oil. Then akong anak, nagkasakit po. Nga kayo, kaburi man, di naman makasuga ko o lakaw. Then magkuha ko gininit direk. Pagkakan ako, herbal oil. Mutong pagpainom na ako, ma'am. Wala rin pala kaminuto. Nakulian siya. Nakalakaw na, ma'am. Salamat yun, guys, sa inyong Wonder Herbal Oil, ma'am. Daghan kayo, salamat.
0: Nanana gyud kanindot ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Atong wa pagka-try mo, try gyud pod para nga makahibaw gyud ka. Nindot gyud ay. Kanang atong Wonder Animal Vita. Buhi kag baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Epektibo ba ni kayo kaning Wonder Animal Vita? O ni vitamin sa inyong mga kahayupan. Tanang kahayupan. Way labot ng imong animal nga bana. Tanang kahayupan. Pwede na atong gamitan sa Wonder Animal Vita. Testimonya. Minata, testimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Again, sa ganin ni sir?
4: Jonathan Mission. Aga, kuhan, barangay Traiso, Labil.
3: Kumusta man inyong paggamit, ani? Aning Animal Vita?
4: Okay man, sir. Maayo man. Itong kuhan, among gi karne, among baboy ba?
3: Uh-huh.
4: Kay, kuhan man troga ng sa graduation sa among bata.
3: Uh-huh.
4: Niya, kay, wa man madayar ang graduation, iisaw na lang namo. Among itilawa ng karne, pwede man po ding lami aning karne, aning Animal Vita.
3: Anya, ang sabihin na bantayan?
4: May mang tubo ang mga baboy namo. Gusto mong ngaon man.
3: Mm-hmm.
4: Oh, nagay kay sa kabukbaktin karon akong gigamitan.
3: Mm-hmm.
4: Niwang kay ni sir. Oh, gikan pagkuha na ko ba sa nag-edito kay ipagalaman na mo among anay.
3: Uh-huh.
4: Ya, among kuha na mo among bahay ni sir among kabuok. Akong gigamitan po Animal Vita karon ara ko. So, na kay makaon. Si nagtiyabaw, muduol ka kay mga ipagkaon.
0: Ingon ana kanindot ang Wonder Animal Vita. Ang Wonder Banda ba plus? Pero tinindot tapon. Kaya katong atong mga kaigsuunan, gusto mo kuan kanini ang tambal para anang inyong galison mo sa pagpanghi. Banda ba? Wonder Banda ba plus? Mutunaw po ni mga bukol-bukol kinaam ni Mangustin. Epektibo beginning Wonder Banda ba plus? No? Kanang galison o bawas, dalilin o panghihi. Kana, Wonder Banda ba plus? Pagkang ninduta kay liman ka anang kombinasyon sa Mangustin o banaba, magkaninduta na. Katong mga kidney problems. Paminawa, testimonya na gamit ang produktong Wonder Banaba Plus.
3: Ano sa itong pangalan, sir?
5: Lizzie Kagula, sir. Taga Paradise. Ramon Magsaysay, sa mga lisor.
3: Okay, so di daw, me, kung kumusta man ang atong paggamit sa Wonder Banaba Plus.
5: Akong ika-testimony yun sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, sus. Purbida. Nagagoon, naging ko kayo. Kay, gipa-admit ako ni doktor.
3: Mm-hmm. Yan
5: karoon akong gipa-ultrasound. Tingin na ang doktor nga na ada ko bugol-bugol sa iyahang matris.
3: Mm-hmm.
5: Kulam ko na siya, sir. Kining upat na siya kaya bulan nga kusog kayo yan dugo.
3: Mm-hmm.
5: Ako yawan na kay ko sa kong asawa. Nindot daw ni Wonder Banaba Plus.
3: Mm-hmm.
5: Iko, ako ka nagisting. Ano, daghan kayo mga tambal nga resita sa doktor. Gisugo ko sa asawa o papalit sa resita sa doktor.
3: Mm-hmm.
5: So, wag mong mutuman. Alam kong ipalit ang Wonder Banaba Plus. Ang Bitron. Ang Wonder Banaba Plus yun, may importante. May akong duwa ka estab ang akong ipalit. Akong asawa, sir, karoon ka lang sa Diyos. Naulian din, sir. Walang ito ilain nga kung maura ito iyang naayuhan. Ang Wonder Banaba Plus, primero na akong patumar niya sa isa kadlaw. Katulong ako sa gipa inom.
3: Mm-hmm.
5: Sunod sa duwa kadlaw, iingon na akong asawa nga. May lang, matayang undang mga akong dugo. Ha? Tay, ito siguro,
0: ah, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, hindi, ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Kuya Carl, kumusta lang ko sa akong asawa si Juby Dinupol, akong anak si Azil ya sa Ipil. Salamat si Buboy Sarduan ni Pirmi kung gapaminaw nimo. Grabing paglanog-lanog sa inyong station din sa San Francisco Balingasa, gikan ni Giging Humalon. Mo request kong song nandito ako by Ugi Alcasi. Garay ko sa Galindo family sa Makasing Pagadian, ako ang suki ninyong tigpaminaw din sa Kumalarang sa Buang del Sur. Mo request kong song dahil ikaw. Garay ko din sa Zone 3 Kugman, pirmi ko naminaw nimo akong pangan Richard Sandoval. Salamat kay nimo Kuya Carl. Thank you so much. Kuya, i-greet akong anak yini iyang amahan si Mangayaw nagpagaray si Rose. Carl, pagaray ko diya sa Isla Nua Magsaysay, ilang mama gagang Junjun Bantoy adong Bibi Aya. Yan, Phoebe, greetings coming from Secret Boy. Kuya, pa-shout out kami sa mga among balay nga kapaminaw sa imong from Bautista family. Barangay New Leon, Alyusa, North Cotabato. Kung mga igagaw diya sa Gimputlan, Napitan City, silang Julita Siglos. Anak si Inday, siyang anak nga si Kiray, wakong agaw si Lutlut Bindilio, pagaray ilang agaw si Nilpa Nasala. Vitron Drops, mga bata bago natao taman 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton. Ano'y pinakanindot kanang Vitron Drops? Oo, katong mga kabataan niya, gamit ang produkto nga Vitron Drops para sa mga... Kanang mo'y pagkatawag yun, daman 1 year old. Kanang 1 year old, kanang 1 day sa di pa magto, 1 year old pa na, no? So pwede na pa imun og Vitron Drops. Epektibo ni kay imong bata ni ma-develop ang brain.
3: Kaya sa'y nakagamit sa Vitron Drops.
6: Ay, kung ako ang apo manggod.
3: Ah, so ikaw ang nag-text, ane?
6: Ako ang anak, damang ko po yun doon dere. Kaya, maulagi nga, pagkatawa itong April 29, natawa ang bata, gigamitan ang Vitron.
3: Vitron Drops?
6: Oo. Kaya karon, upat na siya kabulan.
3: Okay.
6: Oo, dayon, dako kayo, kondra, ako kayo kausaban ba, kay murag ang bata, sulod sa 2 kabulan, imong hagwaan, murag makabalo na yun nga, kondra. Dahil na yung naghagwa niya. Dahil murag na na siya yung istorya nga di po takasabot.
3: May istorya niya siya pero di takasabot.
6: Oh, di ginato. Masabtan.
3: So dali na kayo sa gatoon.
6: Oh, dahil po rin buyag po ng bata, himsugi kayo po nga gigamitan na muugwan.
3: Vitron Drops.
6: Vitron Drops. Maurag, aduna na igamay kay balugit ang bata ba?
3: Okay. So mura na yung igamit sa iya ha?
6: Oh, mo gina. Hasta karun, maulang iya po na magigamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
3: Pangalan na to?
6: Si Joseph Tumaroy. Petel sa Buangga Sibugay.
3: Okay, salamat kayo sir ha. Salamat kayo.
0: Ngunana, ganindot ang Vitron Drops ba? Vitron Syrup, nindot po. Para sa mga 2 to 12 years old. Anong doon katuwig mong anak, taman 12 anyos? Bugo sa klase, pili ang pagkaon, dali magsakit, dugay matulog ha. Ito ba, gana, Vitron Syrup gay katapat, anak. Gana mga bata, bitong nagdugay kay matulog, Vitron Syrup. Mga bata, di ka mao sa klase, Vitron Syrup. Mga bata, pili ang pagkaon, Vitron Syrup.
7: Di malumbab, kibaro, kasisang, barangay kasisang, prokdes. Nagpasalamat ko sa inyuhan, Vitron Syrup. Kay, kuhan, akong anak, maay na siya mukaon. Sa una, dili pa kayo siya mukaon nga. Kuhan, kanang, wapas siya kayo, tumaraan inyong Vitron. Nagpasalamat ko dako sa Ginoo nga. Maay na kayo siya mukaon karon na ulian na niyang lawas. Sabian, bright.
1: Sa una, day, ma'am, hilumon kay ni mong anak, ma'am?
7: Hilumon, mga ginasiyag yan. Pakabalong istorya, pero karon kabalo naman siya mo istorya nga nakainom na siya ng Vitron Syrup.
1: Ah, so human siya nakainom ni atong Vitron Syrup, may na siyang mutabi, then may na po kayo siyang mukaon, nindot na iyang lawas.
7: Oh, dagang salamat sa iyong product.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, nindot po. Para mo niyo sa mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininyang mumata dayon, no? Unya, di na katulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas 3 pa sa kadlaon, tuwag hinuktok na skilid sa kaniniang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. O kana ba? Kana nga mga problema. Kung naagyo kay problema sa pagkatulog, pwede pa itabig na. Kung nang kinanglan, magamit yung ganing produkto nga Vitron Tablet. Vitamins plus iron. Ha? tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron tablet.
8: Ako yung lalay kapasyo.
0: Taga?
8: Liplahan. Sa Buanga, sa Buhay.
0: Salt nga, unsay gigamitan ni mo aning pagtumar sa Vitron tablet?
8: Kailamiha, Kuya Carl. Yung Vitron tablet, kailamiha na kaya akong tulong. Salamat po. Ako naman isa sa balay ko niya. Lamay, kayo, Kuya Carl, kaya ka nang ako na kita isa ka na matulog ko rin. Makainom ko. Okay na kayo. Makatulog ko na yon. Tapos, pag unan ako, Juan, pagkamunta, makamata ko sa insakto pong pag-uras.
0: Sa una, kining wala pa kang nagamit, wala pa nagsuway aning Vitron tablet, kining dugay, dahil ka makatulog.
8: Ay, dugay. Dito pa ko sa Sinigaw, Kuya. Dili, hindi ko makatulog. Balik na lang ko sa Bacacan, mag-unsay akong trabaho. Pero karoon na, niyan akong resigaw lang, mayan akong tulog.
0: So, kan nga nakasuway ka o tumar aning Vitron tablet?
8: Vitron tablet.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Pagaray mi mga taga Davao de Oro nakapaminaw sa Tagum Station pagaray sa kong anak diha sa Pantukan Davao de Oro from Ingaling family sa Tugaya Valencia. Pagaray tanang taga Maramag sa mga Limokon family labi na kay Isiquila Limokon. Sa iyang bana anak ug mga apo salamat kanimo Kuya Carl from Edith of Naawan. Shout out Kuya Carl sa kong papa si Isabel de Nicoya from Mucas Salog sa Buanga del Norte. Garay Kuya Carl siya sa Kabuluan, Kabanglasan Bugidnon, Richard Delante o Piralta family, nagpagaray si Nancy Delante, Bawang Buog, Sambuanga, Sibugay. Sir Cardo, pa-shout out daw sa Sawiling family na adres sa Mako Kalabgab, babahay nga naminaw sa mong programa, nindot gilgang paminahon ang mga balak. Garay Kuya Carl kang Dimbong, kapaminaw sa mong programa, nagpagaray si Firmin Doy, Tagalik, Cebu South, Cotabato, salamat sa pagbasa. Idol Kuya Cardo, pag-aray dahil ko nilang Jinjin and Jackie. Pag-aray si Linlin Over at Purok 5 na bunturan sa Pagita. Kibawi Bukid noon, salamat sa pagbasa Kuya Cardo. Katong mga heblaron ba? Ibi apod maayang magkumpiyansa rong panahon na kay tungod sa pagkaon siguro na to, kalit lang yung atake ng heblan. Nah, blimag yung kakong mga atake na. Labi na, mapiktahan na yun na imong dagway, muhiwi, imong linakwan, mautro. Ayog sugot maabot ka diha. Kinahanglan mag-inom ka kada adlaw og Wonder Cardio Care para mo normalize ang circulation sa dugo. Diha sa imong lawas makaagi gyud, no, aron di mo taas ang pressure, ha? O nang mo gamit gyud ang Wonder Cardio Care. Paminaw, mga heblaron, paminaw mo ron. Atong mga gagbayg bikil dayeg saka ng inyong dugo niya dayeg sakit ng tangkugo. Na. Pag-inom og Wonder Cardio Care. Dayon katong atong mga kaigsuunang na yung mga almoranas. Okay, kay bawa magyo ko nga di mapuka mo angkon og na kay almoranas. Kinsa ni almoranas butasan kamot? Yeah. Wa gi mo angkon na. Pero magsikreto na lang kag palit og Wonder Himo Aid para imong imnon para mukupos ng imong almoranas aron nga dili sakit unya sa imong pagbawas. Dili apektado imong kinabuhi adlaw-adlaw mag-inom ka anang Wonder Himo Aid. Ha, aminaw, kung napong kay colon problem, Wonder Himo Aid ang imong gamiton, mga pinalanggang tigpamin. Unya, katupong ato mga kaigsuunan nga mahilig og kape, unya, mutaas ang sugar og magkape, acidity mutaas, no? Oh, ang kuto-kuto ni mo, half dose mo nang mugamit kag Wonder Herbal Coffee. Ano yung gamiton ni mo? Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Coffee. Kanindot ana eh. Kanindot kaya na atong produkto nga Wonder Herbal Coffee. Niya ka na po nga itong Wonder C+. Sa ako nang ginaingon balik-balik. Kano na nga. Kana bitaw, wala na bitaw tay kwan? Wala bitaw tay kana bitaw vitamin C sa mga pagkaon nga itong ikaon adlaw-adlaw. Ano ba? Nang wala nakakakaon o mga pagkaon nga puno sa vitamin C, kinanglan juga mag-outsource. Unang namugna ng Wonder C+ sa mga bata nga 2 to 12 years old na isira para anak. Naisira para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Niya napod dahi capsule para sa mga 13 anyos pataas. Ang pangalan, Wonder C+. Ayaw, kalimot sa pangalan, pwede ka maglibog. Ang pangalan, Wonder C+. Maunang pangalan, ha? O, para na, hindi ka magka-problema ini mga ngutana kas tindahan. Wonder C+, naisira para sa 2 to 12 years old. Yan na po na siya kanini ang capsule para sa mga 13 anyos pataas. Kuya, kanunay giminaminaw si mo mga tudling sa mga garay kay makawa man ka og mga problema. Lami kayong balik-balikon ang mga balak sa kagahapon naminaw mo sa Compostela Husay Family. Salamat kay ninyong tanan sa inyong pagpaminaw. Shout out to Angel Donaire, from Barangay Santa Rosa. Matag-ob Leyte. Hello, Kuya Cards. Pag-aray na ako sa akong Mama Lolita. Og Shine og Bihon. Kanara, salamat. Og sa Rikintusa family, Barikwatro family. Kanara, salamat. Pag-aray lang ako ang akong Papa Melchor og Ate Chiki Kuya Sami. Binagyod sa akong bana. Si Ipid og sa akong mga anak, si Anna Pearl, Iljan og Kulot. Salamat, Kuya Cards. Aray ko na ang Papa Juni, Mama Joy, o sa mga igsuon ako, G-G-Jo-Jo Robert, Romel Rogin Arman, o Romel Ingutan, from Takalan, Sabahan, Bay City, Negros Oriental, Philippines. Boy, no? Ito na yung katagag pagtaganing Indri sa balak nga pinada ni Leo Ilnar, taga Misaoy, New Corilla, Davao del Norte. Sa imong paghidangat, ang title siyang balak. Sadiang midangat kaning akong kinabuhi. Dili matukib sa pulong ang kalipay kong gibati. Nunot sa mga saad mong ako lang ang imong gipakamithi. O wanay lain pa, kundi ako lamang ang bugtong mong napili. Sa kamaya o kalipay, naglumpat-lumpat kining akong dughan. Kay nahibalag ko ra gayod ang taong muaga ka na ko gikan sa akong pagkapukan. Ipasalig mo kana kung ako imo gayong unungan. Hughulipan sa kalipay ang kanhi kong mga kagulanan. Salamat sa bagong paglaom nga imong ipakita. Dili ko gayod usikan ang laing kahigayunan nga kanato gitagana. Ligunon ta kiniuban sa pagsalig kang batahala. Ampingan ko gayod ang timos mong pagpangga. Pagkabulahan ko na lang agyatagan og laing higayon. Aron ka basundayag sa makausapa ang mabulukon kong pahiyom. Tungod sa gugma mong gidalit nga pagkatalagsaon, ang pagkamaayo mo kanako dili kabayran sa usa lamang kapulong. Sa bagong anib sa kinabuhi, sa akong sugilanon, ang kaning panid sa kasakit di ko nabuot pang pakliyon. Ang bahayag nga agianan mo ay akong pagasubayon. Ang kangit-ngit sa kagahapon di naangay pang lingion. Pagkaanindot sa kinabuhi nga magpuyuuban sa kalipay. Dinuyugan sa pagsinabtan na yung timos nga pagminalay. Pagligunon pagayod sa wayutlanan pagsinaaray. Nasa kapitos o kaharuhay kitang duha mag-inunungay. Entry ni Leo Ilnar, Misaoy, New Corilla, Davao del Norte. Sa imong paghidangat sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Higala ko mo sa gmaing adlaw Miyerkules kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag og pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, nagilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. September 16, 2026. Lais wa tampo na usap ang atong paghatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender. Usa ka nagngalan o Brian. Bueno, stand by Brian. Alang sa musuwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
1: o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Stand by Brian alang sa musuwat. Dini siyempre sa atong tulumanuan. Sensor Lee, Ate Arlene.

gumay ni itong pagtimbaya sa tanang naminaw karon ate. Ilabi na kanimo kang Cap June og Deji Nova. Ako si Brian. 26 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Davao City. Huwag ko kay baw kung unsang ang pagpasalamat sa kinabuhi sa tanang nga gihatag ni inikanako sa labaw makagagahom. O sa sama higayon, huwag ko kabaw kung anong kinahanglan ko pasakitan. Ate, 7 pa lang katuig ang akong edad. Sadyang nawala ang akong maginikanan. Usa ka aksidente sa dalan ug miputol sa ilang kinabuhi. Kalit lang sa usa ka pagpamilok, nahimo kong bata nga wa nay maginikanan ate. Ilong tuwapos. Wa ko kasabot sa tanan ni ato panahuna. Nga ako nahinumduman, mga akong paglingkod sa usa ka suok samtang ang mga tao nanghilak ug naghiskot sa kumaginikanan. Ang akong pinakadakong kahadlok mao ang pangutana nga sige na akong balik-balikon. Mag-unsa na lang ko. Unsaon na lang nako. Apan wa ko pasagdi sa kinabuhi. Gikuha ko sa kong ayaan nga si Auntie Lina. Igsuon ni Mama Ate. Wa ko niya tanawa isip usa ka obligasyon. Wa niya ipabati ka nako nga lahi kong anak. Iya kong gi turing nga tinuod nga anak ate. Kung unsa ilang gihatag nga pagpangga sa ilang anak. Mao sa bilang gihatag nga rikan ako ati R. Kanon na ikonsultihan ni Auntie Lina nga bisan kanusa. Dili na ko naunaon nga wa na ko'y ginikanan. Kay naa sila nga nagmahal o nagpangga kanako. Sila na kuno ang mamahimo na kong bagong ginikanan. Pulo nga akong gihuptan sulod sa daghang katuigan ate. Si Uncle Mike, bana ni Auntie Lina, midawat usab kanako. Aduna sila'y duha ka mga anak. Wa ko nila ipabati nga dili ko apil silang pamilya. Sa compound diin kami nagpuyo, tanan akong giila nga pamilya. Gikan sa side ni Uncle Mike, ang iyang mga eksuon, ang akong nahimong mga uyuan o gayaan. Sa akong pagkabata, wa ko'y laing kalibutan gawa sa among compound. Ang mga anak sa mga eksuon ni Uncle Mike, ako ba kauban sa pagdula? Akong kauban sa pagkaon, akong kauban sa pag-eskwela, ug usahay, akong kauban sa pag-away, ug panag-uli. In short, silang akong kauban sa akong pagdako, ate. Sa akong una-una, sila ako maigagaw, ug sila usab, nagturing ka na ako nga usa sa ila, nga pariente. Mga sadyang 17 anyos na ko, huwag ko magdahom nga dunay usa ka tawo nga maabot o baka pausab sa akong pagsabot bahin sa pamilya o gugma. Siya si Amy, ate. Pag umangkon siya ni Uncle Mike, ilo usab siya sa maginikanan. Ug idala sa mga pamilya aron kami ang maatiman kaniya. Halos magkaedad rami ni Amy ate. Nagdako siya sa probensya o panagsa na siyang mamisitas compound. Bisan pareho kaming giilang nga pamilya, wa mi magdungan og dako. Wa mi nakatukod og samang klase sa bonding nga akong nabatunan sa ubang mga igagaw. Sa akong pagtanaw kaniya na itong una higayon na nagpuyo na siya sa among balay, wa ko siya makita sama sa akong pagtanaw sa uban. Wa ko nasayod nga nung lahi ang akong pagbati nga ito kang Amy. Tingali tungod kay wa mi nagdungan og dako ate. Tingali tungod kay pareho ming estranghero sa usag-usa. O tingali tungod kay adunay mga pagbati nga dili nato pilion kung kanus amo abot ate R. Sa sinugdanan akong gipugngan. Gipahinumduman nako akong kaugalingon nga pamilya nako si Amy. Ako siya gigagaw. Apan ate, ang pagbati dili di ay pwedeng pugngan. Magtuman siyag iya ate. Sa pagpanglabay sa panahon, mas nagkaduol mi ni Amy mag-share og mga problema. Ugwa ko na matikdi nga ang tao nga akong gituyo nga likayan
Muna hinun ang tao nga akong gipangita. Kumawala sa kong pananaw, ate. Ate R, wa ko kapog niya akong kaugalingon. Nahigugma ko. Ngadto kang Aimee. Ugo ako dama. Nahigugma o siya siya nga rikan ako. Sa laktod nagkarelasyon kami ni Aimee, ate. Wa na mo tuyo ah. May tubo kini sa among kasing-kasing. Among gisikreto ang tanan. Apang bisan unsa na mo og tago na siren kini sa mga tao sa compound. Na Aimee o yun, kay lagi sa tinuod lang dili manggid mi, magkadugo. Pag-ubangkon ko ni Auntie Lina, pag-ubangkon usab siya sa bana ni Auntie Lina. Ate, kung atong huna-hunaon, dili gid mi paryente. Apan lagi kay, bisag dili mi magkadugo, pareho kami gitudluan ng among panimalay o sa kapamilya o sa kakompound o sa raang tao nga nagsagop o nagatiman ka na mo. Diin giisip kami nga ilang mga anak o nga kami ni Lina managsuon silang pananaw, ate. Sa tinuod lang, lisod sabdon nga nung ihikaw nila ka na mo ni Aimee ang relasyon nga among giampingan. Apan ang among relasyon para sa uban o sa kabutang nga dili angay mahitabo, pero para sa among duha, tinuod ang among gugma. Ate, ilaming gipatawag. Atubangan ni Uncle o ni Auntie Lina. Gignan kami na dili mi pwedeng magunay. Isipo na mo nga magsuon kami. Huwag sila nga mong ginikanan. Mihilak si Aimee. Mitando siya. Gusto ko musupak, ate. Apan, huwag ako'y mahimo. Itong tungkol na muramig atubangan sa grand jury, ate. Nga tanan, nakaabang sa among defense. Ate R. Hinay nga misulti si Auntie Lina nga bisag dili may magkadugo, apan dili ka na magpasabot nga pwede na may magunay. Kay ilaming gi-adapt pareho mig apelyedo. Adapted bing duha ni Aimee, ate. Ug nagpuyo sa usa ka balay, nagkaon sa usa ka lamesa. Sinagup mi sa mong uyuan ng iyaan. Itudluan nga isipon ang usang-usang nga managsuon. Ati, may tubag ko sa unang higayon. Dili man mi katugo ni Aimee. Unang higayon nga may tubag ko nga to kanila. Apan may tubag si Uncle Mike na tinuod. Pero kinahanglan nga isipon nga pamilya. Kaya ang akong pangalan o ang pangalan ni Aimee pareho o apelyedo o ginikanan. Kala ang pinakasakit, ate, pulos may adapted. Wala ko makiglalis nga sayop sila. Kabalo ko nga doon na sila'y punto. Gusto lang ako ipangutana, ate, kung dili man di kami magkadugo, nga nung dili may pwedeng mahigugma sa usag-usa. Ate, mihilak si Auntie Lina. Sa kuhuna-huna, dili ko gusto nga mahimong hinungdan sa iyang mga kasakit. Sa laktot, nagsulti mi ni Aimee. Ug nagbulag kami, ate. Sakit man, apan wa na lamang kami supak. Wa na lang ako ipugos ang akong gugmang gato kaniya. Among gidawat ang gusto sa mga ginikanan nga among giila, ate. Ug mistaad, nga kalimtan na mo ang usag-usa o mo-focus sa mga pag-eskwela. Gitry na mo nga mabalik sa normal ang tanan. Sulod sa among panimalay. Apan dunay usa ka butang nga bisan no saon ako dili na ako mawala sa akong kasing-kasing. Ang akong gugma nga tukang Aimee, ate.
Milabay ang mga tuig nakatapos Miss College. Nakabatod og trabaho, nausab ang among kinabuhi. Apan wa nausab ang akong kasing-kasing. Kumakita na ko si Amy, din ako tuyuon ate. Gusto ko mag-akos kaniya, gusto ko maduol kaniya, gusto ko sultihan nga mahal na ko siya. Apan mahinomdom ko ni uncle o ni auntie. Ang ilang pagdili, nga matod nila dapat isipo namo nga managsuod mi o pareho mi nga o apelyedo. Kay Pulos mi legally adopted ate. Nahuna-huna ko nga ang gugma dili angay pangitaon. Kusa kini mo abot sa imong kasing-kasing. Pugnan man nimo apan di mapugnan ang kasing-kasing ate. Ug tungod lagi gusto na kong protektahan si Amy, ako siyang giignan nga manguyab na lang siya glain. Sakit man. Ate, nakabatod og langin ni gugma si Amy. Grabe na akong hilak. Apan wa ako'y laing mahimo gawas sa pagdawat sa kamatuuran. Ang kunan ko ate, sakto yang gibuhat. Dapat mangita siya glain. Kay nakita na ako ate, nga dili na ako isiksik ang akong kaugalingon nga tukaniya. Kay dili kami para sa usag-usa. Hangtod nasayra na ako, buntis si Amy. Nahigayo na. Murag mabuak akong dughan. Wa na ko'y pag-asa. Buntis na siya. Hapan ako na siren ate. Minyo di ay. Ang nakapabuntis kaniya. Nasuko ko gato kaniya. Nga nung gisiksik niya yung kaugalingon, nga to sa usakataong minyo. Mura siyang desperada, ate. May samot siya sa paghilak. Ate, pagkasayod ni Auntie Lina o Uncle Mike, wa ako masayod kung hangyo o sugo ang ilang giingon. Dako kong kakurat. Matod nila, okay na ko nung apakasla na lang si Amy. Di ko na sila gustong ulawan. Kumanilan masayran nga buntis si Amy sa sakaminyo ate. Naglagot ko nganong karon pa man. Nganong kung kanusa naging komplikado ang tanan nga buntis na siya sa lain, misugot sila nga mapakasal mi. Naglibog ko ate. Naglagot ko. Apanaluik ang Amy. Unsabay angay kong pagkabuhaton. Tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Brian.

0: matag ako paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag NANS and UAID na. Ang NANS Corn Coffee, NANS Super Plus Capsule o UAID Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon na sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o UAID Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang UAID Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh paghihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw biya kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar. Doy, mo adu ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule. Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dagos, salamat kanimo Brian sa imong papadangat imong swatampo ng atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Tinood gina ang gugma ko sa gyung moabot. Ug di gid mapugngan.
2: Murag kawatan ang gugma.
0: Kusagi siya babo sa kasingka sa isaw sa kataw. Nga bisa usaw ni Muglikay-likay, mangita ka siya paagi nga makita ang tao. Nga ano po kana, no? Nga katong tao nga imong gihigugma, bisag dili po hindi pangitaon manggid ni mo.
2: Temptation, layuin, layuan mo ako.
3: Layuin.
0: Utokso, layuan mo ako. Basta tayo ba, temptation, layuin mo ako.
3: Layuin mo ako.
0: Anyways, ang problema ko ron ni Brian, kaya gihangi na lang siya sa iyang adoptive parents nga pakaslan na lang. Pero di ba gid pwede pakaslan ang duha ka tawo nga pareho ka apelyido kay paruhas man sila legally adopted. So meaning, bisag dili sila paryente, pero nga lang nga legally adopted sila, same apelyido, di sila pwedeng kaslon. Ang hangyo karo kay buntis naman si Amy, ang hangyo ko sa lagi kanan panindigan na lang niya ang pangutana o si angan niyang buhaton. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
3: Yes, mayong adlaw Ate Arlene. Kap Jun, isa na ito mga suking tigso bye-bye.
0: And of course, ang ato retired playboy, Kap Jun Jun di Asi.
2: Yes, pasuerte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene. Og sa ato mga bisita ate, si Miss Maggie, si Miss Antonita, og si Miss Jessie. Kahangtod ka ron. Open
0: inspired.
2: Line.
0: Inspired. Open line. Abi kong inspired. So wala na siya, wala na siya.
2: Open line ate.
3: Open line
2: ako. Oh, katong mga retired playboy ha. Retired playboy, katong gustong
0: personada. O daghan na may open line.
2: Seryoso nga relasyon ha.
3: Saon?
2: Katong, kapagita og seryoso nga relasyon, nga dili binuang.
0: Ah, yes.
2: Na gusto na ginahimutang sa kinabuhi.
0: Okay.
2: Tay-tay, tulog ka prinsesa.
0: Okay.
2: Si Maggie, si Antonita, og si Jesse.
3: Napi mas Maggie.
0: Anyways, unsay ikaw, Dejinovs, ikaw akong pangutan-on, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Brian, ang iyong kalagutan pa, labon bito nga na, nangit ko sa una, nga, nakagusto ko nga, Amy, di pwede kayo managsuon mo, pareha mo.

0: anak, adapta mo nga sa insakto gyud nabuntisan, gihanga na noon siya nga sige panindigin na lang.
1: So, mo ni pait ma'am no, kanang malago tag appeal ba? Malago tag hunaw na appeal nga sa panahon nga ni Hangyo wa gisan sugot niya karon kay nasipyat man na kuana no kanang nanas nakasalalay na ang ilang dungog.
0: Nabuntis si Aimee ug Minyo. Pero
1: kung ako si Brian, tungod kay nahigugma man siya kang Aimee, iyan na lang panindigan. Kay total, kabalo man ang mga tao silang palibot nga nakagusto.
0: Pero
1: dili
0: pa sila pwede makasal.
1: Yes, definitely, di magid sila pwede makasal. Pero siguro, if amot lang kaha, if unsay process ana to revoke sa ilang adoption, basin taas kina nga proseso, pero amo lagi.
0: Lagi, di, kay atong kita naon, di ba nakadugo?
1: Yes, di sila kadugo.
0: Si ang sender, si Brian, pag-umangkon sa auntie,
1: yes.
0: While si Aimee, pag-umangkon sa uncle. So, murag, magbilas, usap mana tawag but isa dili gyud sila paryente.
1: Yeah, so mula mo ni makaguo lang sitwasyon nila pero sa karon nga muna mag ginailahang gidangatan para nako panindigan na lang ni Brian kay sayod man taon sa ang ilang paghigugma sa usag usa nga tuod gani nga
0: kanabitan sakit kayo sa una sakit sa true. Para kang Brian ba nga
1: yes.
0: Kanang labon bitaw sa una nga kami na lang
1: pagbulag yun
0: pagbulag okay bagsuon mo yeah.
1: Intaw na ning kamot ubya sila gyud no nga kanang ilag yung mabulag ang ilang kaugalingon ba sa ilang relasyon. So,
0: in fact,
1: grabing antos.
0: Sakit ni Brian kay nakauya buglaan si Aimee.
1: Yes.
0: Iyan na lang yung sige, alaw na lang yung manguya buglaan. Sigigit sila pwede.
1: Siguro si Aimee po, gato nga mga desisyon niya, desperate nga kuan po to ba, nga mga desisyon niya.
0: Yan, nailat pag-check Minyo.
1: Yes, yeah, so...
0: Kaya mga Minyo sa akin, naupin mga poangon. Ba?
1: approve. Kabalong Minyo na.
0: Oh,
1: mukiringking pag yun.
0: Correct.
1: Lo, ang loo na ba ani ang babae yun? Kay mo'y mabinlan, tanawa si Aimeron.
2: Pili sa ka, DiGenova, nga kining Minyo, kanang dili lang kabalibad. Kay muhangyo magyud ni kining
1: kap ang lalaki mo ginay una mo dool
0: dili yes.
1: Imposible gyud kay nang ang babae gyud mangitag paagi
0: actually,
1: para
0: actually ang babae musugot na siya kung pangulitawhan
1: yes.
0: Kung mga gusto po sila for never nga ang babae may mangulitaw una sa lalaki.
1: Yes, agree.
0: Oh.
1: So, ang lalaki gi sa danana kay mo'y nag-first move, lisod sad. Kabalo siya nga Minyo
2: sure
1: siya.
2: Sure ba ka di Ginova nga? Ang lalaki lang kanuna yung ga-first move?
1: Yes, sure. Gid ko kay Minyo. Sa kasayon
2: lugod siya
1: nga.
2: Panahon? Gatuyok ang kalibutan. Dili ba ka? Nibali ng kalibutan.
1: Dili, gid ka.
2: Kaya akong nailag, kinisikining
1: Antsaman.
2: Antonita.
0: Madagdag si Antonita.
1: Damay.
2: Anyway,
1: again, no.
2: Amin daw tasi mong imong tambag kang Brian.
1: Dili magigkap ang kaning tao nga Minyo, ato lang nang kuan kay imong manggisugdan. Ang tao nga Minyo og sayod ka nga Minyo ka, dili na ka og biskan pag naibabay di amo kiringking sa imo ha, mo balibad gyud ka.
0: Ayaw na.
1: Kabalo, dapat honest mo kasi ko, oy Minyo nako ay kung dole. Ayaw gyud dapat na.
0: Luoy kay ang babae nga makauyab og Minyo.
1: Pero,
0: kabalo man gyud siya nga tama na gyud siya uyab-uyab, ganin gyud siya mabuya mapakaslan. Ngano ba sugod pa mangid siya?
2: Dili man nagpasabot nga Minyo ate, nakatali ng kasing-kasing.
1: Oh, mo na sad na nako ni mga rason. Mo gyud ni mga script sa mga Minyo ka.
0: Oh,
2: pasalamat mo girls.
1: Nagiya
2: mo Minyo kay isa lang inyong kompetensya.
1: Oh, nanasad ang asawa ra.
0: Lagi na problema diha. Mo na mo gyud madali-dali ba nga
1: script mo
0: gyud ni. Ba kay Minyo ko di na ko pwede mahigugma sa lain.
1: Mo gyud ni nga
0: kuan. Ba kay Minyo ko akong kasing-kasing nakatali na gyud natural.
1: Dapat unta itali gyud na no. Ikan ulo hangtod diil.
0: O di ba Magi?
1: Dili kay nakatali
0: approve,
1: ang
0: approve ingon si Magi, oh, dapat diba? Lang. O dapat lang.
1: So again, Brian para nako. Para bitaw nga kuan pod. Kanang dili man siya sa ingon nga pagluwas sa dungog, pero ang akuan lang pod para pod nga iyang masalo si Aimee ba. For sure si Aimee kanang frustrated pod siya sa iyang sitwasyon karon.
0: Pero in love si kuan ha, in love si Brian kang Aimee.
1: True.
0: In fact nasakitan gid siya kaayo nga nakauyab og lain.
1: Yes.
0: Pero lang naka-question na siya ba ngano ako may manubag ani.
1: Naka-question siya kay nganong karon pa kung kanos ang kuan na komplikado na kaayo.
0: Pwede ra man di ay ngano sa una na lang imbitado. Ngano dili magid pwede kay
1: kung ako makapanumbat gid kus ginikanan ana nga ngano man karon pa labon sa una nga okay pa kay ato mga dungog. Kuha gid sunti karon nga naalanganin na siya nang giinom ni Piton.
0: Pero definitely gid sila. Kaya lang mangutana yes. Sa lawyer kung magpakasal gid siya or yagyong atubangon si Aimee. Kinala sila mo. Talaga, di mag sila pwede makasal yes. Kay safe apelyedo sila.
1: Yes. So, ang yari yung mabuhat diha, iyari yung kanang alalaya, no, iyahang ubanan si Aimee para si Aimee na asya'y ka, kuan ba, ka agabay ba, or na asya'y ka uban.
0: Pero mawalagin na ginaingon. Sige lang, good. Ang una raman, ikaduha, iya naman.
1: Yeah, na. Yan ang laay good.
0: Sige. Atay hatang sa itong retired playboy. Bogi niya yung masterpiece.
1: Yes. Master siya niya mga palusot.
2: Yes. Yes, ati master of none, Jack of all. Kini ang...
0: master of none, Jack
1: of all trades, master of none.
2: Balik na po na nga isyo.
0: Oh, sige. Okay, di
2: ba? At tuloy, Brian, ingani, ang akong ikahistorya ni mo, ikatambang ni mo, una, huna-unao ni mo, nga ang usa ka mali, dili masulbad sa mali gyapon nga desisyon.
0: Uh-huh.
2: No? Ingani, gihangyo ka sa imong amahan karon nga kining...
0: Ilang amahan?
2: Ang kuno ni mo...
0: Legally adopted as lando ha?
2: Ang kuno ni mo, ang anak nga gisabat ni...
1: Aimee.
2: Nga ikaw ang mahimong amahan. Tinuod na siya, naitabo na siya sa unang panahon natin. Sa panahon ni Cleopatra.
1: Agoy, grabe, naabot na siya ni Cleopatra. Okay. Oh, grabe, ganyan yung mga research. Pag-ayon
2: na to si Di Genova.
1: Sige, sige ka.
2: Magi, pag-ayon na to.
0: Sige.
2: Pag-ayon na to, magi. Ate, si Cleopatra na minyo sa duwa niya kay Younger Brothers.
1: Uy, Kuya Juan.
0: Pero tinood doon yung egsoon.
2: Tinood yung egsoon, tinood ha.
0: Kali adapted na siya doon. Kali adapted sige, okay.
2: Naminyo gani.
0: Ano gani na naminyo siya sa duwa niya kay egsoon?
2: Ato nang subayon.
0: Kaya dilit lang gusto nga maadto ang ilang...
1: Naman yung mga culture nga ga-follow actually, anak, ma'am. Dagag mga culture nga ga-follow,
2: anak. Napaikan doon Ako lang ning research.
0: Pero dili ni siya pwede mahitabo sa real life nato karon ha. Karon
1: pa na sa una man panahon.
0: Sa una panahon pwede. Pero karon dili na siya pwede mahitabo.
2: Ako lang ning research ate kay para okay. At least pasuportahan si Genova. Pero ang punto nako dili man sa si Cleopatra.
0: Ate man siya sa una man to panahon.
2: Oh, mingo na pud karon si Genova. Nga babae man to.
0: Oh, sige.
2: Lalaki
0: okay.
2: Man ning si Brian. Sige, pondo yun nato si Brian.
1: Sige,
2: Kung nakaila mo kang Ramesses the second.
0: Okay. O, saan mo na po na check up?
1: Grabe na yung mga pagtulungan.
2: Ramesses the second is the most famous and well-documented Egyptian paraon. Parao. Who married his own daughter.
1: Kuya Juan.
0: Sa unang panahon, wala ayaw na
2: lang. Ako nang mention ate, kay gipaunda yun na nato ang tambang ni Genova na pwede na itong niaging panahon. Pero kani adto ra to.
0: Sa unang panahon
2: ikaw
0: pwede.
2: Brian, dili magkaparao.
0: Parao. What's the correct pronunciation?
1: Basta kay mo na.
2: Mauna ko siya. Okay. Dili magka-king, dili magka-hari, nga minyuan mo ng imong igsoo. Dili magka-si Cleopatra.
0: Sa ato pa, dili pwede minyuan.
2: Para na ko ate.
1: Dili magisla magminyo kanang, kap.
2: Mali gid siya.
1: Mali.
2: Kanang mo ingon niya ang kunon, kanang dokumento naman ang gudang kulang, ana.
0: Rukul ba kaya siya mga research, no? No?
1: Grabe ginayang panukad, ma'am.
2: Hindi mo magunin ang issue, ati. Hindi magunin alang-alang ang issue.
1: Grabe ginayang mga kuwan.
0: Panukad ma siya.
1: Feel ako kayo, nagin na siya researcher ba? Gansitaan.
2: Hindi namin kuwan.
1: Hire na kong researcher, ana.
2: Guys, natay Library of Questionable Studies, ha? Before tamo lingkod aning atong gilingkuran karon, natay tulog ka, Engine.
0: Karo po kabalo nga si Cleopatra.
1: Di ba? Ako po, ma'am.
0: In fairness.
1: Namin niya salamat ang information cap ha.
2: Mao na nga Brian. Dili man kasi Cleopatra taon do. Ingnon ni mo na imong.
0: Pero ingon sila basta mabana kuno ka ni Cleopatra mamatay kid ka. Ano ka na?
1: Naisumpa si Cleopatra.
2: Ako lang ang nagpabiling ng buhi.
0: You will die there and you will die there.
2: Ako lang na reincarnate na ya. Paano ni? Anyway, tambag na ako ni mo Brian.
0: Sige.
2: Kanang ayo sulbara ko sa kamali. Sa desisyon niya o sa kamali gihapon.
1: Pero kap love niya si Aimee.
2: Mali mo
0: Hindi
1: sila lami. Hindi sila mali.
2: Nga nung ang kunon man mo, nga dili man ikaw ang amahan.
1: Nagkabalintong na yun tungkol ni Cleopatra Cup. Sala, yun yung Cleopatra.
2: Dili man, God, natingala kung anong ipangkon man ni si Brian, nga dili man siya ang amahan.
1: Dika, kay si Aimee, nang inahanglan man siya mukuan, mukuban sa iya, ha? Kay, lisod sa kayo, ipit ba kayo si Aimee?
2: Samot, makaula, baka, samot ang ulaw sa inyong pamilya, samot ang chisme sa inyong pamilya, unsa na lang ikahistorya sa mga tao
1: niya. Di kabalo man ang mga tao nga dili sila kuan blood related. So, adyo na yung kuan, wala na siya kaso.
0: Correct.
2: Para na ko sa yup gina Brian niya, minyuan ni mga dili man ikaw.
1: Niya, love biya niya si Aimee. Niya, what if ihang pasagdan si Aimee, masamot na hinoon ka kuan, komplikado.
0: Kung ato yung tanawon, kung gugma ang basihan, love niya si Aimee. Kisagitan biya siya.
1: Super.
0: Kisagitan siya nga nakauyab si Aimee Uglain.
1: Yes.
0: Kaya lang, mura pong doon na po yung kanabang mga pangutana. Anong karon pa man?
1: Kung diba? Mabasol yun ang ginikanan.
0: Menu na sa lain. Ayaw pa na kayo paangon.
2: So, on, mungod ni muna, Sos pastila Diyos.
0: Igsoon sila porcento sa papel.
2: Porsento santo. Igsoon ni mo sa papel. Ano ninyo? Kung saan naman mo, kung saan naman mo karun guys? Kung saan naman kalibutan?
0: Dili wag gugma galing. Yes. Gugma.
2: Kung saan naman kalibutan niya?
1: So pasabot, ang ginikanan ni Kuan ni Lang Brian, ang walay panindigan niya sakto. Kaya nga nung karun musugot man sila, kung kanus ang kanang komplikado na kanang
2: may buot ta ka Brian, pagbalibad na.
1: Yeah, na adri si Jaime.
2: Na adri si Jassy. Karon siya need ni ay pastil lang.
1: Oh, di ba?
0: Karon siya need
1: ni Aini.
0: Ni Aini.
1: O masukot.
0: Masukot yung guma. Di ba? Karon siya need ni Aini. Tapos si Maggie. Di,
2: pwede comment niya,
0: yun.
2: Pwede niya ating atabangan.
1: Isip na. Huwag dapat na asya.
2: Pero hindi niya ang kunon. Hindi niya ang kunon.
1: Pwede ra kayo na ka. Pwede ra kayo na niya ang kunon. So may problema na.
2: Ang dali mo na imo ang duko ka. Pastilan. May ikaw nagbuhat ana. Ika duwa siguro pwede niya ang kunon.
1: Love mo ni si Kuan. Love mo ni si Aini.
2: Kung say love ana nga nagpa. Sus.
1: Di, tuwad na ito sa ginikanan. Nag-follow lang siya sa ginikanan. So, sa'yo ang desisyon.
0: Ako nakita ni Amy Ani, puslan mga, delivery po din ni diba? Brian. Mangita na lang lain. Wa lang niya na hibaw-i nga minyo niya ang lalaki.
1: Nisungkab siya dito. Yes. Wa niya giimbestigaran usa.
0: Murag out of frustrations ba kay pero, love nila isa-isa.
2: Kamupod mga minyo mo, ayaw niyo pa hinaiki po ning dili. Pastilan man mo nga.
1: No. Nga nung binlan lang yun.
2: Ikaw ning mga minyo. Ang tod karo natin, na ako'y sinumar yun. Nagpabiling yun sinumar
0: ako. Sa ito pa ulit ako, gid ka kap.
2: Sinumar.
1: Grabe na kasaysay.
0: Sinumar. Ang ending siya sinumar kay PSA niya. Ang ending kay Inis. O, usa mag isang
2: clerical error na.
1: Pamina ko lagi. Pabuhat ranas na plane ba?
0: Di ka lagi pabuhat.
2: Kamupot guys. Kamong mga minyo. Ayosan mo pa hinayak diya.
1: Gansi kay babae no. Mubit on lesson learned yun iba nga. Before gin mo makanitang musukol sa usaka lalaki or musulod sa usaka kinabuhi anang relasyon, isure sa ginunta ninyo nga wag yun yung mga kabilinggan. Di kay sungkab dahil nga sungkab or labi
2: na pagkalispirado. Naluoy ng kuha ni Brian ba? Sa'yo nang ka na ang kunon sa dili niya binuhatan pastilan.
1: For sure si Brian okay ra nakap kay love yun niya si Amy.
0: Malagay. Kaya nga sulat tampo na pamatuon lagi nga si Amy gipangkan si Brian gipangkon.
2: Suon magod sila sa papel at
1: pahita
2: sila
1: no?
2: Brian pakita.
1: Ala
0: dapat mangita yun resibo sa sinumar.
1: Oh, resibo ginaw ka. Resibo ang ikinahanglan para
2: engineer, ang resibo sunod nato nga programa i-print ni mo.
1: Kung sa katong tuiga gilokat.
2: Ang resibo ipakita gini mo edita ang pizza para mga manang ang istorya. Brian, kanang attention.
0: Attention, Brian.
2: Paminaw. Paminaw, tarong. Kanang ayaw sulod sa usa ka laang nga ang imong kaugmaon ma kaning mataw-ataw.
0: Pero di magi sila makasal gid kung tanaw din ato. Kay, sila pwede makasal.
2: Yes, dili. Una, dili. Kamong makasal. Pwede man imo ingnon imong kining imong amahan niya.
0: Himuon na lang ning kamahuran.
2: Ayaw.
1: Himuon.
2: Ayaw gid sulod kay mali gina ka kanang imong imong ang kunon ang dili mo kay sa mata sa balaod sa yop sa mata sa kahitasaan ang
0: may tabo pito ani ako i-suggest sa mga ginikanan
2: ko na minaw sila karon. Si Brian nga magtinikal ang kunon niyang dili ya.
0: Ako pito i-suggest ani DJ Nox. Ko panalita na minaw ang ginikanan. Better siguro nga ilan na lang adapon ang anak ni Amy isip ilang kamanghurang anak para nga magsulbad ang tanang problema.
1: Para way mo angkon sila nalay mo angkon.
0: Oh, way mo angkon sila nalay angkon. Pito usa bang ibuhato ni Brian? Ipadayon niya yang gugma kang Amy? Or kagitagaan na sila kagawasan? Or iyan na lang kalimtan ka na buntis na kinisalain? Stand by, balita man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UAID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mog yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawto siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya yung aid o nance capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung nance capsule o yung aid, yung anon yun niya. Galaw yung sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Isa ko sa Nance User, ang gamit ko Nance Coffee, sa akong asawa, nga sa isa ko yun sa mga ubang dating iha, Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape, kaya kanak yung Nance Coffee ang mga gamiton. Pritpus din nyo, dres sa kapang, libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng Nance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: kausapan syempre ako sa Yanao sa atong Nance Medical Mission din sa Mindanao. October 6 sa Midsayap kita sa Poblasyon 8 Covered Court, Barangay Poblasyon 8, Midsayap Cotabato. Pagka October 7 sa Kidapawan sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kidapawan City. Pagka October 8 kitakit sa dia sa Bansalan sa LSV Hotel, Baya Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9 sa Coronadal City Mall Event Center, Ground Floor City Mall Coronadal, Barangay Zone 4 Coronadal City, South Cotabato. Pagka October 10, dia sa Jensen sa Barangay South Gym in front of Public Market. And sa inyong pag-adto doon natin, libre nga mga Gidjug water. Ayan. And of course, ang inyong mga entry, maapil na para sa itong Nansmelian Bonanza. Then ang mamahimong mananaw sa itong Season 7 kaw December pohon, 1 million pesos, isa sa Visayas and isa sa Mindanao. And lain mga 20 kabuk ang mudawat na pulo sa Visayas, 50 mil kada isa. And napulo po sa Mindanao, mudawat o consolation prize, 50 mil pesos kada isa. Ayan ka na. Of course, hatugalina sa Herbsmith Pharma Corporation. And syempre, ito sa timbayawan ng atong mga YouTube and Facebook viewer, shout out to Manuel Onsani Verde Flor, watching from Buhangin, Davao City.
1: From Angelita Alagaw, mayong hapon, Ma'am Arlene, greet ko nila Susan, Honey Faith, Jean, Gigi Inday, DJ Novati Hopes, ayon mo Ma'am Arlene, ayon, from Proctos, na hamon, Maramag, Bukinon.
0: Yan. From Angelica Faye Sagaran, pa-shout out sa akong mga higala sa Silay City, Negros Occidental.
1: Maayong hapon, Auntie Arlene, shout out sa Family Cabios, labi na sa Family Escoril, watching from Gibawan, Canlaon City, greetings from Tito Escoril.
0: And hi to Bem Bem Place, ayan, watching from Poblacion, Pangantukan, Bukidnon.
1: From Pancake Boy Y7R, good day ate. Always just me, Mamino ni Madri sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Pa-shoutout lang ko sa among manager na si Cheche Ibanez, diri sa Kai Bake Shop, sa akong asawa nga si Roda. Thank you ate.
0: From OFW Oman Vlogs, opposite jud Pierre Minister Cap June sa mga advice. Malingaw jud ko ninyong tuluba. Ayan, okay.
1: Hi to Kim Garano, watching from Hagna, Bohol.
0: Shout out to Nelma Dalubatan, watching from Surigao del Norte.
1: From John Mark Umalos, Ate Arlene, pa-shout out me diri sa Alai Bukinon, Team Andot's Barbecue Station.
0: From Gaspar Fernandez, hello Ate Arlene, og DJ Nova, og Cap June. Inyo na gani tinudon si Cap June, makatawa ko kay mangugat iyang tirada pa dahil yung programa makakuha at pagtulunan sa mga naminaw.
1: Shout out to Janeline Huyamao from Negros Occidental.
0: Nakapabinaw na jud ko while on live. Salamat po Ate Arlene from Veruela of Agusan.
1: From Winks, shout out me Ate R sa Sachi Family Cebu and Dumaguete. Thank you.
0: From Nora Mingaray Dumadag. Hi Ate Arlene, grabe kalisod sa story pero makatawa na lang ko sa mga tambag ni Cap John. Salamat. God bless us all, Ate.
1: From Baby Joy Faburada. Hi Ate, shout out from Negros Oriental, Rabak Family.
0: Good afternoon Ate Arlene, DJ Nova, Cap John. Kasakit ba sa storya sa iya life? Oy, shout out ko sa Fongtong o Cantarona Family from Haini, Cantarona, Fongtong.
1: Maayong hapon ninyo, Ate Arlene Capjun and DJ Nova. Shout out ni Pastor John Kenneth sa Dumaguete City, from Wilfredo Villaber. And from Mylene Maway, hi po, watching from Kamarahan, President Rojas, North Cotabato.
0: Ayan. Okay, imong final advice kang Brian.
1: Again, Brian, sa kong ingon pa kaganina nga, tabangi na lang si Aimee, no? Kanang imuha na lang siyang agakon sa kung unsa man ang iyang pagsulay karon ba. Tuod man, kanang lisod siya daw aton, kay nalagi kasagol nga mga pagmahay, ba pagmahay nga gipugngan mo sa una, kung kanos amo na nang hidugtaro niya karon, ikaw na hinon ang ipa, kanang ipakargo. Pero para na ko manggod, kay sayod man kung anay, gugmagi kag maayo kang Aimee, murag, si Aimee pod, murag buuyon pod, kanabang mas makampanti si Aimee kung ikaw ang naadiha sa iyang tapad nga muagak sa iya sa paggikan sa iyang pagbuntis o pag ingon man sa pagpanganak niya. So, salana lang na si Aimee kay lisod man kaayo nga pasagdaan ra nimo, lisod kaayo nga kanabitang imo i-ignore kang unsa mang kanabang sayod man ta nga tuod man ang ginikanan ninyo ang naghangyo, pero sayod man pud ta nga si Amy pod murag na bang kanang longing pud siya sa imong kuan ba, sa imong presensya di asin kinabuhi. So mo siguro ning kuan tagana nas panahon nga mura ni yung chance nga matagaan mo kanabang panahon nga mag-uban duha, do tuod man legally dili gid mo makasal, but for sure at the end of the day love will prevail. Sa ganun ay kinaiyan DJ Nova de Marites ang Marig ng Bayan.
0: And of course ang atong URP professor derita sa iyahang mga tambag Cap Junjun di Asis Bira.
2: Yes, Ate Arlene. Una Brian, nakasabuti ko sa imong kaagi. Imagine bata pa ka, nawada na ka ginikanan, no? Goal kayo man gani, nag-text to
0: si nakauyab unta, nakagusto ta, nawada na po, nadto pa sa lain.
2: Nag-text to si Antonita nga nakatuloy ko yung luha sa agi ni Brian. No? Dagan kayo.
0: Si Sasi. Wala si Sasi.
2: Nagani ate, si Sasi, si Antonita ug si Maggie. Mga baby girls mga guda, mga three angels,
0: no? Three angels. Okay.
2: Mangyari giingon sila nga sayang daw ka Brian, no? Ang imong future, pwede man imo isalig sa ina.
0: Pwede halaka, dalaga biya si Sasi sa Antonita.
2: Yeah, never been touched. Never been touched, no? Kining atong tulo ka, Angel.
0: Same second. Anong kabaw mo kang never been touched?
2: Mamaingon ni Balong ate.
0: Alamayon si Balong. Damay si... Okay, sige.
2: Ang ako, okay. Brian, kanang nasabtan man ako imong ginikanan o nasabtan put ka na ako, nga na'y possibility nga sumala kang DJ Nova, na'y possibility na pagbigyan ni mo imong mga ginikanan nga nag-adapt sa imo, ha? Nga kaning salbaron ang ilang dugog.
0: Ang dungog nga nawatas-watas.
2: Tungod aning mga lalaki nga mga minyo na lagi niya maging relasyon pa.
0: Awatan ninyo si Kuya Cap. Ni-retire pagka-playboy pa, wako na siya kaging uyab. Sakto ba na? Pwede na. Ni-retire pagka-playboy, wako kaging uyab.
1: Pasabot na, walay official ma'am. Walay official nga uyab.
2: Dili. Si ma'am. Ni-retire nga pagka-playboy, pero kanang...
1: Walay giangkon.
2: Kanang sabay po't kasabot ani.
1: Nego si Mami. Ni-react sila ma.
2: Kanang wala nasapnan.
1: Oh, di ba? Wala giangkon niya ni.
0: Nego gani si Mami nga. Put-put, bungod na.
2: Brian, una, balik-balikon yun ako, Brian. Sa bata sa kahit saan, kanang sala gini mamakak ka. Kanang ang kuno ni mo nga dili imo ha. Sa susama ra na sa usa ka butang.
0: Kanang sana imong sala ang pag-angkon ni tabang mang
1: tabang man na.
2: Imagine ati ipaangkon sa iyang ama-ama.
0: Kay ipaangkan.
2: Nga siya ang amahan ni ining bata.
1: Kung willing siya, why not? No, why?
2: Ano ang kunon man
0: imo? Dili man siya sala. Kuno sala mo na.
2: Sala kay dili man siya ang
0: amahan. Sala ang pagtabang.
2: Sala kay dili man siya amahan. Pwede man imo tabangan ang imong kanang sister-in-law. Salay nga pamaagi.
0: Dili ano nga sister-in-law naman?
1: Sister sila by law.
0: Sister by law.
1: Magsuon sila.
2: Pero dili sila magsuon. Unsa dai na? Unsa tawag dai ninyo?
0: Sister by law. Okay.
2: Unsa dai ni?
0: O sister-in-law.
2: Kay dili magin sila. Dili magin sila magsuon by blood.
1: Sakto gyapon, ma'am. Considered gyapon.
0: Considered. Okay, sige.
2: Unsa nung mga bayi karo pa na ako na? Guys, imagine, kita nga mga lalaki, pangkunon ta nila, kadili ta na ka. Grabe, di Ginoba, yung gana, naging bukan inspirado.
1: Kung nahibuwa ka sa babayi, dili ba ka willing mo angkon, ana?
0: Bitaw. Ang imong gimahal, ang imong gihigugma.
1: Yes, ang
0: dili. Ang iyo sa ibang dawata ko.
2: Si dawata nga, pagbuhatin yung anak, kamunog palami-lami. Karoon, ipangkunon yung sakwa. Kaya
1: kayo ba ninyo? Ang iyon nila ka, kay Maiman daw sa sunod, kay Asher na nga imo.
0: Imo naman.
2: Katong sunod ang kuno na. Kuno ka ni Pribiro. Hagkas mo ang kuno ko.
0: Aluya, deko. Sunod
1: ka ni Kasoy. Nagagyo mo sa imo ka.
2: Ninyo nga. Kapag buhat ninyo, wag maganda mo kayo numdum pag sambit sa akong alam.
0: Alisin pa sila mag-imo niya. Imo nga lang daw. Itaw ko lang.
2: That's why, Brian. Mo nang ginaingon ako, Brian. Anong mo ang kuno man ka? Nga dili mo na imong binuhatan. Ang ako punto, nga nung i-hook man nimo ang imong future niya na pwede man sa lahing pabaagi makatabang ka sa imong kanang
0: tabangan na lang.
2: Tabangan na lang nimo.
0: Imo po na.
2: Mao na siya nga.
0: Kung nahigugma ka, wow.
1: Diba?
0: Maging sino ka man.
2: Kasalang lalaki.
1: Ikaw nahigugma ka regardless of unsa yung imong pagkahapon.
2: Kamu mga girls, mauna na inyong Ipanglaban da yon, mabuntisan mo sa lang lalaki, adto mo sa tarong lalaki para nako, ang kunan na lang mo, kunay gugma ka, alam. Kaya ako ay kunin yung girls. Maglagot ikaw ang mga babae ng pangkunon ta nga dili, kita
0: tayo. Okay lang. Nag-react.
2: Imagine na, pabina mo, tipalamate sa kahanginan. No? Tibo kalibutan.
0: Agoy.
1: Do.
0: Apil damay boys. Yung tibo kalibutan, boys.
2: Kini mga babae.
0: Aha.
2: Kanang
1: English ka kay tibo kalibutan man.
0: English.
1: Dapat English kay tibo kalibutan.
2: Pangkuno na lang taga dili atong binahatan. You deport.
0: Ini pugar. Okay, sige.
2: Ayaw na din
0: pangkuno. Time na daw. Tingon si Kwan Engineer.
2: Sige, Brian, ha? Nakasinabot na ta. Ang utambag ni mo, brotherly advice.
0: Brotherly advice.
2: Don't accept because that is not your...
0: Ano, sister-in-law.
2: Sa gihapon, kinisi ko yung kapo yung ngon, dili ko guwapo. Guwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro.
0: Pero napag-isulat si Maggie sa ulaton, kajot, be, ato basahon. Dili ko ka-relate kay katong akong kaila. Saan siya?
1: Andaman
0: tong mga mahan.
1: Mas
0: gadili iya ha.
2: Ate, kini magod ate. Kini, ato istoryahan. Kini si Maggie, ate ba?
1: Nag-outro na siya. Musokol pag yun. Kapo, nanamilit na ka.
2: Gamay lang guys. Gamay lang.
0: Okay.
2: Ako biskutan, gamay na yung atong angel dire. Tingala lang yun ko kay nga naman. Katong nakoy kaila ba? Nga, kanang nakasala ang iyang partner, suko kayo siya.
0: Anya?
2: Pero after pila kaadlaw, nalipay siya.
0: Kay
2: katong wala pa siya nakasala. Dili bang laba, dili mulungag, dili muhatod. After nakasala ati, perting buota na.
0: Wala ba, mulungag, muhatod?
2: After ikasala, si Mana, naglabay.
0: Nibalik
2: na po. Gaying na ako nga, dapat,
0: makasala
2: na po na sam.
0: Para mabuta na po.
2: Ingat na ako din yung sekreto dahil.
0: Wala minaw. Okay, sige na po, namilit na siya, no?
1: Wala.
0: Okay, say bye.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang o cervicare. Dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Ermi Raimundo, taga Milaya, Waola na
4: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Nang dili magudki ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa NANS Corn Coffee, dali ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops.
5: Nagagamit po NANS Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata o naayog na diya ang sambul-sambul o aksan na yun yung panglantaw o epektido gud kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, Nagpuyo, Shala Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Salamat gani mo, De Genova. Thank you, Cap June. And thank you, Brian. Sa iba pa pa lang at imaswatan po ni Atun Tlumanon sa Sensory Ate Arlene. Kinila ako masulti nga na gani mo. Unsa bagid ang nasa sulod sa imo kasing-kasing? Kaya ba ni mong dawaton si Amy? Karon nga gitagala mo pagtugot sa inyong mga gilang nga ginikanan nga okay na? Kaya pa ba ni mong ubanan ang usa ka babae nga imong gibahal sa tibok ni mong kinabuhi? Kana kung kaya ni mo, why not? Pero, kung humasa na hitabo, daghan ng mga questions sa imong kasing-kasing, daghan ng mga pangutan na, daghan ng mga kalampagduha-duha sa imong kasing-kasing din. Ayaw. Para ka na ako, kung unsay pinakabugat sa imong kasing-kasing mo itumana. Remember, dapat mo decide ka sa usa ka butang nga di ka magmahay. Mo decide ka sa usa ka butang nga malipayon ka. Mo decide ka sa usa ka butang nga dili na nimo balik-balik ko na nangagi. Kung imo siya higugmaon, kalimtan nga nakabaton siya lang hindi gugma, isipo ni mong imong anak ay ang gibuntis karon, naka-naka ni mo. Ilabi na nga gitugutan na kamo. Apan, kung humasa na hitabo, aduna na yung mga pagduha-duha, aduna na yung mga kakulian, aduna na yung bikil, alang ka ni mo din, ayaw pagpugos sa imong kaugalingon. Remember, kinahanglan ka nga mo decide nga magmalipayon ka. Ayaw pagdesisyon tungod kinaluwi ka, tungod kay gihangyo ka sa iyong ginikanan. Kung dili, kinahanglan ka mo decide na malipayon ka sa iyong desisyon para dili ka magmahay. Brian. Thank you very much sa mga papadangat imo swat tampo. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Mayroon yung standby karoon taot-taot. Alas to Health Education's program with Doc Jan Paul de Asis. Ug musunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, minin salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
3: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing aning kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang bili magudki ko kabawas, ma'am. Pag bili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti nang lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: atong health education program ning adlaw Miyerkules. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Terlene, and welcome again sa toang Nance Health Education Program.
0: Oh, syempre, alas sa inyong mga pangutan, ha? Text sa itong 0917-159-5812. At Terlene, ako mismo ang nagatumar sa Nance Capsule tugay pirmi kong kulbaan. Ako pong ibati ka dun sa gabal pagtulon. Murag dun lagid ko'y goiter. Pag tumar na ako, ni arang-arang nga akong paminaw. Munang gapapalit, gid ko bisan og lugsungon ang among lugar. Salamat kaayo sa inyong produkto, Ate Arlene and Doc.
1: Okay, mga kanans. Sa iyan, mga kanans na naka-experience siya sa iyang pagtulon, medyo sambol sa iyang pagtulon. So, which is isa po na siya sa mga symptoms kung nagkakaroon siya ng mga enlargement sa iyang thyroid gland or sa guiter niya, mga kanans. Kaya when the time na naayong gadako-gadako, of course, kay tapad raman siya sa agianan sa atong pagtulon, mga kanans, sa atong mga pagkaon. So sa imong pagtulon, naagitay mga discomfort. If naakay problema sa imuang thyroid, mga kanans, yes, there is a possibility magkakaroon po ka ng ginatawag nato na unusual na sobrang init sa lawas or unusual na sobrang bugnaw sa imuang lawas. So kumbaga naakay mga tolerance sa bugnaw or tolerance sa init. Depende na lamang kung unsa ang ma-develop na problema sa sulod sa imuhang thyroid, mga kanans. And then, naka-experience ka og mga palpitation, mga kanans, or pagkabakaba sa imuhang dugan, kini siya usa sa mga senyalis, there's a possibility na pwede siya is resulta sa nagkakaroon ng problema sa thyroid or pwede nagkakaroon sa problema sa imuhang kasing-kasing. So sa problema sa kasing-kasing, there's a possibility na pwede ni taas yung cholesterol, uric acid, yung sugar nimo, and then yung triglycerides. Na naresulta siya sa ni la sticky or lapot ang imuhang dugo, mga kanans. And then ang uba, nagkakaroon ng obstruction. So dili na maka-flow ang dugo og insakto. Muna siya, yung kasing-kasing nimo, mapuwersa gid siya, mapugos gid siya, na mupump og kusog, mga kanans. So, ang atong buhaton sa mga pasyente na nagkakaroon ng problema sa kasing-kasing, in terms sa iyang mga pagkaon, kung pwede iwas muna sa mga pagkaon sa mga matambok, iwas sa mga parat na mga pagkaon sa sobrang tamis, then of course, iwas po kita sa mga ilim nun or mga pagkaon na naay caffeine content. Sama sa mga soft drinks, coffee, mga tsokolate, kay makapadugang ni siya sa palpitation. And then para sa atong pasyente na nagkakaroon ng trouble sa iyang thyroid, kung pwede iwas muna sa ginatawag nato ng mga GMO or genetically modified organism para dili siya mahimong agresibo, para dili paspas mudako yung imuhang guiter, mga kanans. Yes, dako kaayo ikatabang sa imuha ang pag-inom sa Nanserba capsule. Kaya ang Nanserba capsule na akin isay anti-proliferative properties. So kung naakita yung mga bukol-bukol sulod sa atong lawas, makatabang siya para may nahinay siya kakuyos na kuyos. O ikaw mismo, nakabantay sa pag-inom nimo, nahinay, nagawala na ang imuhang mga discomforts sa imuhang pagtulon, mga kanans. And then, even sa imuhang palpitation or problema sa imuhang kasing-kasing, dako po ay katabang sa Nanserba capsule. Kaya ang Nanserba capsule na akin ni CI, i-increase niya yung fats metabolism at the same time mutabang siya sa pag-lower sa ato ang sugar, sa ato ang triglycerides, and then mutabang siya sa pagpalig-on sa ato ang mga kaugatan, mga kanans. So, kinarekomenda ko kung first time ka, ang pag-inom sa Nanserba capsule, 1 capsule, 3 times a day, sulod sa 15 kaadlaw or 30 days, mga kanans. And then kung nakita ginato na naapoy pagtaas sa iyang uric acid, magsige na labat iyang ulo, then mo taas sa iyang iyahang pressure sa iyang dugo, mas maayo na ubanan sa pag-inom sa UAID Herba capsule. 1 capsule, 3 times a day, sulod sa 15 kaadlaw or paingon sa 30 days, mga kanans. So, makakato no, ang ato ang mga rekomendasyon sa mga pasyente na nagkakaroon ng problema sa iyang kasing-kasing o na yung mga problema sa iyahang thyroid, mga kanans.
0: Mayroon mga igalawa naman tayo yung oras sa atong Health Education Program ng Adlaw ng Miyerkules. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nans Herba Capsule kay
0: yes.
2: para mas makahatag po siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
2: Na murag dili na siya baguhanon ba kanang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang Nans Herba Capsule. Karon ang Nans Herba Capsule gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
2: Kaya pero naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi os mo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
2: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, at then of course mga kanans ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong ikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans ang makainom kita og coffee every morning. Pero ang mutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya ay benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans naka-benefit na ka nakahatag pag enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
0: Okay.
2: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
5: Star Radio.
4: Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, las 2:55.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Ania na ang makalinaw na programa. Agbo ingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ano na ang founder sa mga kurimaw? Balong the Great.
8: Igala, kumusta? Mayong pagbuminaw kaninjang tanan mga kurim. Welcome na sab. Diris ito ang programang Balong Dagul. Kumusta? Og manginaot ng tanga. Naamos ka na si kakondisyon sa panlawas. Adlaw karong Miyerkules, September 16, 2026. Oh, di ba? Atong digmo na yung maslingan, 1,500 na git. Giduso or gituklod ang waipurol, nga pikas ang flood control. Oh, muna may gala o niya pabuta sa bat. Ang atong giandam kroadlawa nga nasa Jodba kamo. So, nasa Jodba kamo. Una ang ligaw-ligaw sa isa. Pabuta may galang duha para makomplet. Magsugod na ta, dito ang pagpanagban.

tutok pek kay pagduso na briman imong baba. Rami taga tubuso. Ay, kumusta man diyan rami? Nang tubuso. Aga. Nautubag, simutig mo kay nag-iha o baboy. Lito ng balamban. Computer. Kung sa pambita na. Kimuambita. Dayon na tubag, simutig mo kay baha. Lito gapon. Or lito ng balamban. Aga, tubag lang jet plane. Ikan daw kang tim-tim ng Cebu. Kumusta mga Cebu team? Onya tubag na kutig mo lang kay pamaagi sa pagpanak sa baing. Mabdos Julita ng San Jose. Bayawan. Tubag lang kay buongon pag humanggi pikas o kikaon wing sulabar. Nang Bohol. Kumusta mga Bohol wing sulabar? Mayong pag paminaw, tubag digmo kay bunga sa lubing ang ibuak, nakita ang tubig o ang unod from Julieta sa presensya, Cebu City, Philippines, kumpiyuto. Wap aga po, mga kurimaw. Dayon, tubag sa digmo kay mani. Ang ipalutan from Julieta sa presensya, Cebu City. Ang sige ipalutan, ipalitan. Lahi mga napalon sa mga katumang na sobraag. Haso-haso. Da lagi, palot lagi. Now, ako tubag sa ating mo kay nag-able og zipper sa jacket. Kisa mo siya. May ng Bugo City. Ay, kumusta mga taga Bugo? Kumusta man niya, May? Dayon, lo ang tubag, ana, imuntik mo kay Gituli. Joseph ng Sikihor. Ay, man taga Sikihor. Kumusta ba mo niya? Di man ipa... di man ipa... Katusinig bitang masakay-sakay itong mulukso. Maoy akong paliton ni souvenir, di man nalibaligya. Ayaw! Ayaw! Lahat tubag kay nag-drilling para himuong puso.

Ako to ba, balong, nagburot og lubi. Bordags taga Bohol. Kumusta mga taga? Bohol. Ako to ba, balong, kay Jack Hammer. Pons ng Naga Cebu. Kumusta mga taga Naga Cebu? Og ako tumaglong si mong tigmo. Nagtaod og battery cellphone. Contact din niya yung uya. Pikas ang flat. Akong tumaglong nagbuak og lubi. Computer. Waay paghapon mga kurmao. Og ang tubaglong anang imuhang tigmo ang tubag anak kay kalabasa. Kala-kala o yung nagbasa-basa kalabasa. Tigmo ay tigitigmo no? Nagkala-kala o yung nagbasa-basa ang saman kalabasa. Akong tubag.

Kay. Ano man? Ako bitaog ka ng tulog ko? Di ko ka pangape. Pagkadagang tonto. Mora na nga. Basta piyong ako matak eh. Di ko kita. Lang akong tubag kay Durnab. O, gikan daw kang Jiswell ng Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Dayon akong tubag. Balong anang imuhang digmo. Ang tubag anak kay remote control. Gikan daw kang amay. Asa may dumagiti.

sa computer. Mercy sa buhay. Wa ay paghihapon. Aga nagkablit og pusil na balong. Gikan daw. Agang tumasas buhok. Grabe nga bay. Tumasa. almanaki kayo. Agong tubag. Long sa imo ang atig mo. Ang tubag anak ka. Button start. Pioto. Ay pagigyapon mga maukuri. Og agong tubaglong nag-able og money. Pioto. Wa pagyapon long agong tubag.

ang alon ng sikihon. Wa ay pag-apon. Wa ay pag-apon. Nag-sisaryan. Lance Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Kyoto. Long kandado, giablihan og asusi. Gikan daw kang Marisa Malabuyok. Kumusta mga taga Malabuyok?

0: balong anang imong tigmo. Mm. Ang tubag lang kay nagkuskus o nagable o buto. Piyuto. Kay pag-able, mubaha man ang sabaw. Blood control. Aga agong. Ang tubag lang sa imuang tigmo. Itlog na lang. Ang gikan daw kang Nancy ng Sikihor. Sa klaseng itlog. Kato murag na yung winildingas to nga. Oh, murag na giasitilis to nga, no? Division. Lang akong tubag. Anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag, ana balongkay. Lubi. Kinang bay, pautanga ko, baby. Mayroon na ako inig-harbis ako ng lubi, bay. Oo ba, may problema. Kanusaan ka mag-harbis lubi?
1: Ay, nagtanong. Human na magtanong, gapon. Pabot na tag-harbis, eh.
0: Hello. Lang akong atubag sa imo.

Ang tubag anak ay sinturon. Uap agabon. Og akong tubag balong.

Kompyuto! Lang tubag ka nagbulkit og ligid. Ikan daw kang high mesa, Mingla Nilya. Kumusta mga taga Mingla? At taga Mingla Nilya. Ato ikaduhang ligaw-linga may gala is numero 6. Ay, 6. Aga paabot na may gala ang usa para makumpleto. O, di ba? Balaw akong tubag. Anang imuhang atig mo? Ang tubag anak ay kulbasa. Grabe ka kulbasa, bay. Akong tubag. Long sa tigmo ni mo.

Bugo. Kumusta, mga taga Bugo? Og tubaglong. Anang imuang tigmo kay nagbigas o kawayan, ikan daw kang juvie. Buho. Musta, mga taga Buho? Di, bagyon, nagsisaryan. Amil, Sikihor. Kumusta, mga taga Sikihor? Aga, di, bagyon, akong tubaglong. Nag-add-add og ba na saging nining ng buho? Computer! Wapagid niya po. Wapaglong, nag-slice og cake sandi sa buho? Computer! Og akong tubaglong kay Sipar sa Karsunis. Gikan daw kang Abel, si Kiho. Wap, agi hapo. Og unya, lang akong atubag anang imuhang digmo.

ang tubaglong sa imong tigmo kay Opo na Piotr kini Opo may sardina sa katapat sardina sa ika at tapat lagi babay ng anak lo gikan daw kang tata sa buhol wap a gabaw

tawag ba, Boy Gilitsyon? Talagi. Og, ang ako.

nanganak nga. Watu-watu lang pag dinaos ihi. Tingnan mo, man siya ang lubog. Mayroon ng lubog ka na kan isda. Aga, akong tumagbalong sa imuang atik mo.

0: Gikan daw may gala kang Yanis sa Bohol. Si Balong, anak ni Tiklag yun rin, nga bata.
1: Nay, oh, nabay ko'y ang konon sa emo, nay.
2: Uy, unsa man na?
1: Kuan, nay.
2: Unsa?
1: Bayot ba'y ako, nay, ay?
2: Uy, ayaw kong ing na.
1: Nga unsa, nay?
2: Naduha na mo ni tatay mo.
1: Ay, liwata ganyan ako, tatay. Nyaan pa ko. Wagid ko masayop na.
2: Para itong amahan nga. Oh, upat ka buki ang anak laki, may galaon niya murag mga bayot. Ingon nga. Kamu ha? Ayaw mo pagkauha ha? Di ko gusto nga naibayot din ang balaya. Hilom-hilom iyang mga anak. Di ko gusto nga naibayot din ang balaya. Kay gusto ko, ako ra.
1: Ako ang Ryan na.
2: Ryan na lagi na yun. Ryan na lagi na yun. Oga, Balong, ako ang tumag. Anang imong tigmo kay buong nun. Computer. Wa pag-iapon. Dito may gala sa ito ang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Ang doktor may gala sa bata, pidya man, di ba? Pidya, masakay sa bukog, nasa utok, nagyapon na siya. Pero ang doktor na yung may gala sa cancer, gitawag din siya may gala og oncologist.

0: matagalin ka na.
1: Ano ang tago mga kanoy? Nakapagpangan ka sa kontrinoy.
0: May datok. Labaan na transport.
2: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
3: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos, hantod garon, gamay nilang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord, sana ang sirba nga gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako ko si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
4: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
5: Isa ko sa Nance User, gamit ko Nance Coffee. Ako ang asawa na say dilisod sa ko yung sa mga ubang dating iha. Nance Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas. Okay man, dilisod yung gamit og ubang kape. Kaya kana yung Nance Coffee ang mga gamiton. Pispos din nyo, dress sa kapangin, libungan or kutabato.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatang-on, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hupa, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila sumitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
6: Okay, balik sa mga kurumel. Balik sa tingin sa ito ang pagpagpagpagpag. Balong, tubag na ko ang imong tignan.

imong tubaglong. Ano ang tigmo ni mong kay nagbugak o watermelon? O, oh, sa sidlis na. Galibog ikaw ba? O, sa kag itanong nila na sidlis ba? Sidlis ba? Itanong nila na. Balong, tubag na ko. Ano ang imong tigmo? Dara, nagkaog saging hinog. Uwa ay pag-ipon. O, itong bata nga luoy kayo. Tay, unsa sud antay? Lay utang di anak. Ah, sige naman lang utang oy. Uy, kagwapo ng utang. Labong mag-inom mo sa imong amigo. Nalitson baboy, nalitson manok. Napay limpo. Kinilaw. Tay. Oh. Mag-inom mga katatay. Para di lang sige utang. Louis Bata. Lang akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag long kay nagbuak og lobe unyagi kagod. Basta na ba magkagod kay o nagigata, di ba? Akong tubag long sipper. Agod. Ay, midaga ang sipar, tigmo po sipar. Midagan si Tarzan na pikas ang kalibutan. Lang akong tubag. Anang tigmo ni mo? Butong. Ay,

0: ang tubag. Balong sa imo ang atig mo. Kay. Ligid. Computer. Wap aga mo. Katapos sa kibina may gala sa Corimau number 4, numero 4. Wala tayo oras, salamat kisa pagpaginawa. Og manasab pohon sa mga oras og sa samang istasyon.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Rosely Nimbulana, si Sangguro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
3: Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pag...
4: DTX Hoofy. Kaya doon na nami anak kong ilauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oils ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o sumpre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayo akong paminaw sa kong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o inom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
7: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
9: Oh la la.

0: kondisyong sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Tapos si Divine Faith Redondo sa Noria. Mapuyo ko sa Brook 4B Aglayan Malaybalay City. Akong gitake kay Service Care sa so, wa ko nagginom sa Covid administration. Mga sigurado sa kita akong kusun ba way klaro bitaw akong dugo. Pag tumar na ako anak kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Dako kang pasalamat sa Servicare.
5: Paminaw na ang testimonya sa Memo Smart Capsule.
6: Ako si Alcher Junior Nudalo, nag-eskwela sa Valencia, sir. I'm 20 years old. Limtanan ko niya, dugay ko makasabot sa klase. Niya karon pag-tik na ko nining Memo Smart Capsule, ipamatig yun ako nga kini, doon nag-i-alview. Nindot ang pagkatulog, o dili na limtanon, o gana po ng akong kaon. Nindot yun siya gamiton, sir. Dako niging katabang para sa ito ang mga limtanon, especially sa mga estudyante, o mga trabahante po.
5: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mabalit sa mga butika.
7: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
8: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
7: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
7: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
8: Emps Flower Shop.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako day si Rodalyn Tora, taga Juan Cunegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminos akong lawas, yan ang turming couple, so kad nga, nakainom na ko nga. Sige na kuha din inom. Bayan na kayo kong lawas, galang din ako batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuha ni pang laba, pang limpyo. Gana kayo ba sa kuha nga, mawag kakapoy, minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka, kuha sa lawas, makabagsik.
1: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Agi.
4: Naunsa ka din ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
4: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para ana ha?
3: Dili uy, gikan mangug ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Ah, imo na bukong binuangan ha?
4: Dili uy, kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana ding ingredients ani no?
4: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
4: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, diba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
6: White Knights Dumaguete Pension House
5: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Knights Dumaguete Pension House.
1: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klaseng sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
6: Pure Energy.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 3:48.
4: Bachuwe, tala ato ta sa buntot, bay.
5: Alabay, mag-usap ta dito, bay.
4: Masunog ta sa mga kogon dito, bay, kay lumit na kayo itong sunogon to, kay layaan na, init, tabaya kayo, bay.
5: Sige, time sa, ako sa dadu na kumpus puro.
6: Hoy, asa mo mato?
4: Atome sa buntot, dai, among sunogon ang kogon dito.
6: Unsa? Manunog mo dito? Uy, ayaw gyo din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Iligal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masa kalanggaman? Kung masunog kini unsa naman lang ang ilang puloyanan, dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
5: Hala, mao ba day day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog kay makadaot kinis kainiyahan.
6: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini maghatod sa atong kalautan.
7: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
8: Kining maong painumdum gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 3:56.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan. Kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
7: Tama.
6: Especially karon dok sa mabugnaw panahon dok alam no nagsiging ulan-ulan outside. Ani ana mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
7: Tama.
6: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
7: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
6: Yes.
7: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
6: Yes dok.
7: Mayong adlaw usab diha nimo.
6: Ano, yes diba? Dok.
7: Ano higala mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao'y makahatag og humpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki na to nagasubaybay kanunay sa ato programa ka Dragon Meal nga usa day ni siya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na pud sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas pud ilahang mga sugar di na pud usab mutindog si Manoy onya nakulangan pud sa vitamin D to ka Dragon Meal. Mao na importante kayo nga dunay ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner. Mao kana igala nga istudihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw no atong hatagan og insakto nga pamagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante ngon naman mo namatikdan atong gid mo daw adayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gud mo mga soking tigpaminaw og ekspertong mga doktor mo kana igala mga pinalangga kung tigpaminaw Ha, tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay makalimot. Gamit mo sa ato ang lamiang kape. Ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga Sokin Tikpaminaw. Nga klasis kape nga may muhata kaninyo dugang kusog. Kaligon, labi na giyod kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga Sokin Tikpaminaw mahatagan. Og insaktong solusyon.
6: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilhan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking ting paminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potential nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng, mga suking tigpaminaw, usa ni siya ka-traditional na ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makataa makini makatabang sa tension ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang ako mapakita na nato doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha ug sa atong mga partner ang atong love doc kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
7: Tama.
6: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So, ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
8: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Basta naka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
10: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
11: Feel the music, Star Radio!
3: Oras sa Star Radio, alas 4:03.
12: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sige huna-huna. Ayaw nagkabala ka, kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
13: Let's get ridiculous!
12: Hudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
14: Yes! Hudya ka sa kahanginan na po mga kahanginan. Ay, kumusta manintahon mo mga kaudya ka? Ay, welcome na usap sa itong programa ang Hudyakas Kahanginan. Ubanin na po ninyo si Lady Antonia. Magpauban dyan ko ninyo mga kaudyaka. Uy, kailain kayong may bawaan ako. Ako rin gayaw-yaw ba? Huwag yung maminaw. Kailain mo sa gayo. Ay, nara mo diha? Tubag po mo. Nara mo? Nara po ko diri. Ang Hudyakas Kahanginan, madungog ninyo mga kaudyaka. Kailain oras. Kabalo ko nga, ubay-ubay mo nga naadya ka ron. Nagpahipi rin ganyan taon mga kaudyakan. Ah, sa mga way absent, kapaminaw sa kong programa, checking attendance na po da. Nag-check kong attendance ninyo mga kaudyaka. Sana all perfect. Basin ba yag, ako i-absent, naagyapon mo ha? Pero di man gid unsa itawag ana mga kadyaka, di man sad ko maka-absent, di man yung may bawon kung ga-absent ko, gigatukar ang gyapon na kong tingo. Pinaagis recorded, charot. Dito, shout out po! Ah, sa mga nagbiyahe karon amping mo kanunay mga kadyaka, nindot inyong panahon di ha. Uban kay

Padya ka, dinagid ka kapungan, no? Grabe, naging pangitan nanay, tatay. Oh, nagkapuliki, good sila gamit mga produkto sama sa Verticure Capsule. Kaya nguban nga, nangalipong na sa sitwasyon karon nga, usay, di na masabtan mga kaudyaka. Okay, mo mahal naman ang gasolina, mo ubos na po, mo rollback na po, mo. Unsay tawag lugar kung rollback, nibalik o kaubos. Kumusa ka, unsa man, roll on, unsa man, unsay tawag. Ay, pwede ninyo ipadangat inyong pa-joke time, mo paudyaka, natay numero. Hindi ko na ipagkait sa inyo itong numero mga kaudyaka. Uy, kay ubay-ubay na may nakabaluan ni unyang uban, di naganahag text kay muragya pong kuno di mabasa. Kung ina na ang inyohang mindset nga di mauragya pong di mabasa, di ay nalang giyon. Ay, salamat sa mga roll back, roll up. Murag kuan lugar, murag katong kuan ka ng kasi tawagan yan ang mga kaudyaka ka na bang kuan pultahan sa ukayan ba? Roll up. Ah, ana din na pagmutaas, roll up. Ah. Unya kung wala ka ipalit, roll na lang ka. Ay, mag-amping mo kanunay mga kaudyaka katong mga bana nga naka-idol kali di Antonia. Pag huma, napuhapan ang hubon sa iyong asawa pa si magsilos ha? Uyaw na ba kay mga asawa diri nga great kay murag nay murag kauban nga kasuko ba? Antonia, regards ko na akong banas imo. Ambot na lang. Te, kasuko, te, kaya di man yung taon kung madalas imong banas sa inyong balay, te. Igor mo na siya nalingaw. Ay, kabalaka, te, kay kana imong bana nga sige kalingaw sa kong programa. Unsa may, pagsaba mo, diabe, unsa may mga inyong gikalagutan sa inyong mga bana, be, kaya ito ni paigon, be, puslan ka paminaw sa kong programa, be. Bitaw. Ay, importante nga nagka, kuan mo mga kaudyaka, unsay tawag, ana, oy. Oh, unsay tawag, ana, nagkakuan mo ba, nagkaiusa mo na minaw ka ron. Uy, pagkuan, nagunin taon mo, pagkaiusa, mag-a-isa! Magkaisa, yun mo, oy. Lain ba kayo nga sa usa ka pamilya ni hila man namang imong gipaminaw nga radyo mabe lahi lang ang istasyon be na dapat magkaisa mo pag bidding mo mga kaudyaka unsa nga istasyon yung paminawon karon inaning orasa. Antonia, ikanta na pug ka sa iluwa gid kay dinhi na kumalikayan nga mukalit lang kog syagit. Antonia, mo nang dako inyong bill sa kuryente kay bisag yabag mo kanta gid ka. Grabe man inuod man mo oy. Sige oy, mabalik na lang sa ko oy. Ready sa ninyo mga kaugalingon, ay? Patukar sa tagsunata, ki ay na! No!

0: lang ka, kiay ginang tanan. Kiay makamuatog ayo mga kaudyaka. Importante nga nakaliok-liok na inyo mga lawas. Eh, di bigid maayo mga kaudyaka. Kapundo na lang intahon mo perme. Sa tanan na minaw diya karon, shout out sa itong mga nanay, mga tatay. Laminigid sa itong mga kabataang barangay. O sa imo, ikaw, nga first time nakapaminaw sa itong programa, kanya mo otro pakaugma. Sa gumamugos mga kaudyaka, kaya inaturo man niya itong programa. Bitaw, ay sa mga katong nangutana, bitaw, kabahin atong mga gakalipong kuno mga kaudyaka, kaya ang tatay, ang taon mga kaudyaka, di naganahan o laag dito silang plaza, kaya... Umuli kay gikapoy niya gakalipong uhapde ra siya. May na lang kuno unta nga ma-remember niya si nanay o si lola nga mitaliwan na dito makita Ice Plaza. Antonia unsa kay toy tambal Antonia katoy giingon Antonia sa Nature's Gift Marketing Corporation kay ang akong lolo sige og reklamo kay dili siya magdugay dito sa plaza magtungko-tungko kay gakalipong siya. Ay! Nara ang Sulbad Verticure Capsule. Oh, lagi kay basi na nagbertigo na imong lulo, imong tatay. Oh, niya. May na lang, may numduman niya mga, well, galing ko just plaza, makita siya mga santan. Yang ihatag sa kalulang, ang mitaliwan na intawon. Shout out, Tagabati City. Dieter Senior. Dieter Senior! Shout out, yakinin mo yung mga sigabo, bebing manatad peras, just Kuwait. Sa itong mga OFWs, amping mukha nunay, ha? Kay lawas na ipuhunan. Verticure capsule sa mululog-lulang kakalipong. Ang uban, ang kanin magong kalipong mga kaudyaka, daghan manggudog rason ni ini. Oh, kanang. Pero kung ang imo bitong sinya, ang kanama, mabatian ganin mo mga kaudyaka nga gatuyok imong pananaw, gakalipong ka, gakasukaon ka, unya labad imong ulo, lisod mo tindog mo lakaw, hilong-hilo ka na talaga, baka vertigo na ka na. Una nga, natay verticure capsule para matabangan. Ay, nagulati nga, muabot pa nga, vertigohon ka. Pero kung na mga sinyalis ba, pwede ka mo inom sa kitawag nga verticure capsule nga Productos Nature's Gift Marketing Corporation. Nga mapalit sa mga butika, mga kaudyaka. Siyempre po di ay mga kaudyaka, ha? Tag 18 pesos per capsule na niyo, ang Verticure capsule na siya serpentina. Usa ka ingredients nga dako kay tabang para healthy ang blood pressure o sirkulasyon. Aron dili, kadali malipong. Muna siya ginatumbok, mga kaudyaka. Dili, kadali malipong, kay healthy ang imong blood pressure o ang sirkulasyon. Mag-joke sa tabi kay para ma-relax na niyong utok. Pero di ko sure kung makarelax mo. Basi yung high blood na noon mo sa tong joke, ha? Asa mapalit ang Verticure capsule Antonia naami diri karon sa kuan. Naami diri Stagom. I-try diya sa may Fastmed distribution. Amo na dapat, wa ko katuod basta na gibutang diri sa Tagom na. Kamo na bahala di. Oy ko mag-send mo og joke, butangin yung joke time dagko nga litra mga kaudyaka, balang magkalibat-libat ko ha. Joke time. Wa ko nigibasa ha. Wa ko nigikuan impronto ni akong pagbasa sa mga joke mo nang tarungag yung text diha parita magkalisod-lisod diri ha. Gikan ni Kaling Dumin sa Barangay El Paraiso, Liloy, Sambuanga del Norte. Kung nay bastos dito sa tumoy sa iyong joke din ato tiwason. Kung nay mga bad words din ato tiwason. Kung putol iyang joke tiwason ako, ako nalay sumpay unsa ni manananggal. Joke time! Kani ko los Pedro o si Juan managkumpare ni sila mga kaudyaka. Ay sabi, tanaw sa nako, be. Ay sabi kay... tanaw na to, basi na ni mga di maayo nga mga pamulong. Kunya, kani kuno sila mga... Joke na ni mga kaudyaka, mugay joke time, ha? Kani kuno si Pedro o si Juan, puro kuno ni sila mga buta. Naguyog sila baklay. Nagbaklay silang duwa nga puro buta. Unya kay kanila gis Pedro, kay nagtapad man sila, nagbaklay. Hikap-hikap gid in town silang malabian. Unya nakahikap man si Pedro og kahoy. Ingon si Pedro. Oy, pare, pare. Psst, pare, Juan. Punuan din ni Slobe, oh. Pare, kabalog yung ko pare nga punuan ni Slobe. Pare, kadyot lang pareya mo. Musaka ko anong punuan Slobe pareya kay. Aka na ang kuan, manggod, ganang gutom, uhaw pag yun kay ko, oh. Ah, sige, pare. Muna, mikat-kat yun in town, Pedro, kay uhaw in town kuno kay siya, miyadto siya sa sakas, Lube. Muna, si Juan, nara in town, nagpabilin sa ubos. Mipalayo in town si Juan's punuan. Daw bigaron mga kaudyaka. Kagunit naman si Pedro o kanang butong. Gitagak niya pinakalit. Naglikay-likay in town so one was siya kabalong asya sa mulikay. Sa kadaghan matagakan si Lobe. Dito pag yun natagak siyang amigo. Ang maong Lobe. Agay! Haskang hululugag yun sa iyang amigos, Lobe. Dali-dali yung tawag naog si Juan. Ay, si Pedro de ay. Hikap-hikap ito. Oy, pare! Ay! Ay! Ay! Ay! Unsa naman eh!
1: Ah! Kakaloka.
0: Unsa naman eh! Asa naman ka? Dabi sa tantong pag-ikap-ikap niya. Nahikapan yun yung tao niya si Juan. Iyang nahikapan nga kamulong higda. Oy! Ay, naroon na ikapare. Haya-haya ni mo pare haray-haray. Karaman ako nagkalisod ko dito. Og kuha og lobeo niya ikaw haray-haray. Wa kabalo yung tao niyang amigo nga. Ang iyang amigo mo iyang gitagakan sa butong. Abi niya nagaray-haray higda-higda lang gahulap. Mao din tao na tagakan na lepo. Kuya, kuskuso na ako kung ilok. Kuya po, Dani. Ay. Pero kung imagino na ito, bitaw, sa tinawad bitaw mga kaudyaka, katubitang, makompare ninyo itong mga joke, katubitang mga, kanang mga sasalida ba, mga joker, ay si tawag ana, mga komedy. Mas joker itong sa unang panahon ba, itong napas lang dulpe, lang redford whites, lang babalo. Sa pa inyo naibawaan ng mga komedyante sa unang, mga katawa gyud ka ba? Karon kay mga katawa man ka pero lahi ra kitong sa una mga kaudyaka. Ano kang lahi ang sa una o karon ba kay ang sa una magud kay lahi ang tuig unya ang karon kay bag-o. Charot. Antonia, shout out Antonia, gipakaon ako akong anak while gapaminaw si imong programa. Ate, tarungan, nagpakaon di ate. Shout out, tanan, taga Rural Transit, Mindanao Incorporated. Oh, shout out sa mga taga Rural. Okay, nabasa na ako, pero wala akong nabasa ngalan sa nagpa-shout out na yung mga bus nga gapaminaw sa kanang kuan, radyo inaron. Kaya kasagaraan magud sa mga bus, naman ay TV, magpatanaw man sa lag TV, usahin naman kayong maminaw radyo siguro. Hoy, kung kinsa magaling ng bus nga naminaw radyo karon, unya ako ang tingog ang nadungog. Pasaylo agyo pag disturbo na ako sa inyong pagkatulog di as bus ha. Aga syempre mo kalimot mga kaudyaka natay nerve flex capsule. Nindot kani sa tuang mga kuan mga kaudyaka o sa tuang mga bus driver ba nga grabe gid in taon. Oh, kanang dibe lalim ba? Hawoy ba kay na mag-drive mga kaudyaka, muduso pa ka, muliko pa ka, imong mata wala na stuo. O sa inay mo labang nga checks, imo pang tutukan. Dili man ingon nga maintenance ni siya mga kaudyaka, kay di man ni siya para balatian. Pero nga akong isa suggest sa inyo ha, kung pwede ko nimo adlaw-adlawon kung gusto ka nga gaan imong paminaw mga kaudyaka. Binagbugat imong trabaho. Ay sa magpatukar sa tagsunata ha, kay mubalik ras Lady Antonia, lisod mabukay mga ginani na lang taperme mga kaudyaka. Tukar-tukar pag magsunata pag may time.

0: yung mga steepings ba? Ako'y talagang di mapagali. Naaaraw mo din yung mga steeping. What did you, what did you? Ah, shout out po sa mga nagpundo diya karon. Katag-katag po pag may time. Kasi namahin ng sige pundo diya. Ah, shout out diya kaninyong tanan ha. Labi na gitong mga gusto nga mo inom o kape karong panahon na. Peting tugnawa mga kaudyaka, oy. Yun yan, nindot ng kape mga kaudyaka nga makahatag sa inyong proteksyon sa inyong kalawasan. Di kitong kape nga murata ga kataranta pirme ba. Gamit sa musgitawa nga Nature's Gay Purple Corn Coffee. Labi ang lasa healthy o taso ng antioxidants. Pwede kapulis, pamahaw, protektado yung lawas bisang wa pa kakapamahaw. The best money para sa inyo. Labi na tong mga tao nga kadlawon pagamatan na. Nindot ni siya mga kaudyaka para sa mga una may mga trabahante nga kadlawon mang mata ba? Sa mga trabaho ka nang nasagingan. Naas katuban, naapil bas katuban. Kanang mga trabaho nga kadlawon bitaw mo mubiyahe. Pwede kayo mumuinom og kape, Nature's Gay Purple Corn Coffee. Kuya, Nachil Yunal Mandani, shoutout di kanimo in a press Ilocab. Shoutout sa kong paupong, always naminaw sa imong program Banban, Bugo City. Ubay-ubay na laging kapaminaw diya sa Cebu City ba? Salamat sa inyuwa ha. Kung niingon ka, kung sa'y tambal sa hanap nga pananaw, sudli og daghan imong kwarta, imong pitaka. Bitawabin ninyo na atay gitawag Nature's Gift Vision Pro Capsule. Na! Maugi na akong ikaingon sa inyo mga kaudyaka kung gusto mo nga hapsay ang inyong pananaw, walay sambol inyong pananaw, o kung imo bitawang mata kay diinan imong kakaklarong mga litra sa silpon, sa imong gibasa, kunya dry kay imong mata sama ka dry sa imong kuan sa unsan to niya sa imong lips lisod pag unsa pay uga nimo diha wala koy labot ante ha kunya hapdos imong mata o murag kulang og ay mga mata nga tirid ay kanang mga mata ba nga basa na po yung mga mata nga perting ugahan nga naman na ano posible nga na naging mo'y problema sa inyong mata munang gamit mo sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Tistingin ninyo mga kaudyaka. O sakit sa ulo tungod sa eye strain, mukonek maguna ang imuhang sakit sa mata diya sa imong ulo. Ang imong mata, perting pulaha, irritated, pirmi imong mata, murag pirmi na lang taga-taon-taon na mga alikabok na musulod sa imong mata. Dakong tabang ning Nature's Gift Vision Pro Capsule. Usa ni siya ka advanced eye health supplement nga special gihimo aron makatabang sa pag-atiman sa himsog ng mata. No. Antonia, balag di sila ganahan sa atoa. Ang importante, di po ko ganahan nila. Baka di ako. Nga naman kung balasan ninyong mga tao nga di ganahan sa inyo. Kung di ganahan sa inyong mga tao, pasag di. O niya, ay mo galimot mga kodyaka. Ay, Memo Smart Syrup o Memo Smart Capsule. Kana bitong nakay di masabtan o siya nakay tanawon sa TV or baka nakakabalo na natun-an ra nimong internet kuya or kanang cellphone na gipalitan kasi mong anak og touch screen nya usay kay di ta kasabot sa ilang mga laglom kay nga mga ambot lang kay murag karon nga mga panahon murag naay bag-o mga dictionary ba usay di na tuma wa gid ta ka nagkatagbuan nga mga linyada ba mga words pero abi ninyo tungod sa kahitik sa kanang kuan karon mga kaudyaka, kanang itong ato ang kuan karon nahon. Tungod sa kahitik, even ang ChatGPT nga nas Google mga kaudyaka, bisan Bisaya ang imong ipangutana, tubagon kag Bisaya. Unya kung nakay ikapipaste mga kaudyaka, muin ka nga, i-Bisaya daw ni palihog ChatGPT ba kung unsan ni, para masabtan ako, ipasabot niya si imo. Unya, kung nakay mga pangutana, madugang magunas imuhang informasyon matag adlaw o abi ninyo tungod kay labi nang mugamit mo gitawag nga Memo Smart Syrup o Memo Smart Capsule. Di man ingon nga pabraytay ta karong panahon na padiskartihay gid gyapon ta para mo asenso tas kinabuhi bonus na kinatong pagkabright mga kaudyaka pero abi ninyo ayaw ninyo kalimte ang inyong utok. Sige lang mo gauna-unas pagkaon sa tiyan unya ang inyong utok di inyo tagaag pagtagad. Diyan nyo tagaag nutrisyon na yung utok nga kakaidara na ta, si malimtano na ta. Mga nanay, mga tatay. Kabalog yung gumawin na yung mga nanay, mga tatay. Ah, di naman mo inom anang Memo Smart Capsule Antonia, kaya di naman miga pang-eskwila. Ay nga no, huwag mo'y utok di, ay huwag mo'y utok. Huwag paminaw, kani mga idaran, paminaw mo mga idaran. mainaw mo ba, dapat mangani mag-inom tag Memo Smart Capsule nga gakasaka na tong edad kay wata kabalog mga limtano na ta. Hindi man ipaingon nga pabraytay, pakupa, kuwanay pa niba para mo last long po nga itong mga impormasyon nga nangaybawaan. Para ito ang gusto nga ipaybalo sa itong mga anak. Anak sa mga kaudyaka. Oh, dapat mga kaudyaka nga dapat isulod na ito itong una-una nga tagaan na itong proteksyon ng atong utok labi na karun nga inani nga sitwasyon. Sa sunod nga eleksyon, kabalo na tamo pili. Kabalo na tamo bansay-bansay. Kabalo na tamo una-una. Appeals panudan, kabalo na tamo diskarte. Sa kinabuhi, kabalo na ta. Kabalo na taon sa desisyon sa life. Oh, gamit ang Memo Smart Capsule. Oh, kabalo ba mo nga? Kaning Memo Smart Capsule, mangod mga kaudyaka. Ana kanindot ani mga kaudyaka ba kay kanabitang makapaayo sa atong konsentrasyon. Abi ninyo mga kaudyaka, labi na karon nga kanabitang nakafocus sa trabaho ba? Ba, nakapokus sa trabaho, pero sa ubang mga butang. O sa ubang mga butang, alam mo lugar diyan, ata bright, anang imuhang trabaho, unya sa ubang butang, di lugar. Dapat yun mga kaudyaka, nga proteksyonan na to, ang atuang busukon na to, itong memorya, gamit ang Memo Smart Capsule. Sa inyo mga anak, abag-abagi yun ang Memo Smart Syrup. Ay, gimog kalimot, hatagig extra support ang inyong autok sa inyo mga anak, ha? Ang Memo Smart Capsule at 20 pesos per capsule, while ang Memo Smart Syrup 200 pesos per bottle. Pwede kayo mo magtestimonya, kabalo ko na na yung mga nakaangkon nga kaayuan. Pwede nyo i-text sa tuwang hotline, sir, 997-765-9923. O baka mga kaudyaka, na may FB page ang atuang kuan, ang atuang Nature's Gift, mao ang Nature's Gift Marketing Corporation. Ikuan na ninyo mga kaudyaka, i-search na ninyo, pwede ganin nyo i-follow ang FB page mga kaudyaka. Aron makasunod mo ba, makita nyo mga pakete, makita ninyo mga kaudyaka kung sa'y dagwise pakete. Aron masundan ninyo, mo avail mo sa produkto. Nindot kayo. Antonia LD Marcelino, idol ka namong pamilya, kay mawa among among kapoy resultan ko darato. Salamat sa mga naka-idol sa tuwa, ha? Idol! Idol! Ay, balik ko na ito, mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaudyaka, ha? Mapalit sa mga butika nga na dyan sa inyong mga lugar, mga kaudyaka. Siyempre, kining oras, kining programa, giyatog ka na ito sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticure Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Narflex Capsule, yung mga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Kini si Lady Antonia. Manabilit kaninyo, hantun na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. O ako mo ingon, kung sahod yaka ka kanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw!
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 4:35.
5: Fantastic na hapon!
6: Inubanan sa mga manindot ng music.
5: Manindot ng music!
6: It's hapon-tastic!

Hapon-tastic! Fantastic na hapon! Hapon-tastic! Dini lang sa Star Radio! Yummy Emmy! On air!

0: Emmy on air.
1: All right, playing with the best music only right here on Star Radio 98.3 FM. Kibisara ka star, sikat na sikat. Ganda, maing hapon! Have a good Wednesday afternoon, Satanan. And it's September 16, 2026. Sa mga nag-dawat diha kagahapon. Sa adlaw nga kuan bitaw kaning Martes. Okay ra ba? Naka kuan ba ya? Naka kinsinas. Mga naka kinsinas de. Okay ra ba nga tong sweldo? Sir, igo ra gyung ni dawat. And then right after that, yummy M's. Dagan kayo kung bayaran na. Okay ra na, ang importante nga makabayad jud kaysa wala, diba? Oras na to karon sa Star Radio, 52 minutos man makalabayng alas 4 na sa kapunan. Kini mong oras ginatud kanato sa Dragon Fruit Plus 650 mg. So attention sa mga nangita dig herbal, barato gipiktibo na nigid sa mga butika ug farmasya ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule. Dili kamayan apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede kang makatumar. O gayo gidulatang imong lawas mo bigay panalip di gina kanunay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisi sa Alkasi Sodium Ascorbate alang usab sa kasayuran nga kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbato ng arthritis, rayuma ug uban pa. Tungod kana sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C. Ang Alkasi, the alkaline vitamin C, upatinaw sa nanap ni mong mata sa Alkasi, protektado ka na syempre sa pamanit hamis pajud ka. Parang na something motor ani nga kung gano'n. Kalimang sa pag-inamasab sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Kinigtanan, available yun sa mga suki, butika o parmasya. Madolang yun sa inyong mga lugar. Thank you guys sa CEO. Walaan kundi si Ma'am Catherine C. Dagan kayong salamat, ma'am. Sa mga kasar, ito po nga ilakip sa pagpasalamat, syempre. Ang Ipers Benzel Motorcycle kay Usaponis ga sponsor sa kuwang programa. And of course, nagkadaiya nga mga second-hand nga motorsiklo, mga ka-star katong nagpangita diha, no? Nabitaw nga di pa magid nato makaya sa kuan bitaw. Aning sa brand new, so ari lang ta second hand in a very affordable price. Kunya good quality lang pug yun kay mga ka-star. Di gyud mo magmahal. And sila Hauji, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. So, available na sa Ipers Benzel Motorcycle. And kung nanapod mo yung motorsiklo, napod sila yung mga motor spare parts. Mapabrand nyo man na siya o secondhand mga ka-star. So, visit lang sa ilang animutangan, National Highway Barangay Mambaid, Himalalod. Wala yung kapanig ng lumala, kundi si Boss Iper. And of course, too, Madam Gina Garupil. You can do magic! America, you can do magic, mga ka-star. Thank you kayo, Boss Iper and Madam Gina. So mga ka-star, pasalamatan po na ako, no? Nakip po na ako sa pagpasalamat ang St. Jidal Funeral Home. Salamat ni Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Ay, muni naghatag po na pangkabuhayan showcase ni Yami Emmy sa matag bulan. Thank you. Nana din mo tayong sa may dakal kalagayungon ang St. Jidal Funeral Home. For those sa mo avail sa ilang St. Jidal kadamay services, ala sige. Kuan lang mo dito mga kasir. Di mo na sa ingon nga nagkuanta. Nag-pray for that. But paduong mansad. Okay na nabitaw para pag-secure sa mga life nga ang mga nahibil hindi na maglisod. Lamang ka nang sa ginaingon pa always prepared di maglisod sa mga kuan bitaw kaninga sa pagpangitag higdaan aduna pay bayranan kung mo avail yung St. Jidal kadamay services mga ka-star ala sige please do contact lang sa tag-iya nga si Ma'am Evelyn or di ba ka ni Sir Eugene Aguirre para maka-avail okay. So, sige. And, of course, thank you, Sir Eugene and Ma'am Evelyn. So, sab, atupod nga ilakip sa pagpasalamat ang Rende Store. sa tong ganan nga magka extra income diha be. Ganan magpa member free registration sa Avon. So ginaingon ako mga kastar bahala ginagmay basta kay naay makuot-kuot kanunay. Registration sa Avon personal collection MSE Natasha o guban pa. Adto lang mo sa Tayasan Public Market stall number 22. Og kun ikaw taga Himalalod napuna sa may Gargoyles building and sa mga taga La Libertad lalim ko outlet tapad na siya sa ATM machine La Libertad and sa mga taga Gihulngan second floor Mega Market Gihulngan City stall 204. Just look for Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo. Imanita giyaga dumala sa Rendy store. Pwede ba ka-contact una sa numero para sure na sure nga ma-register ka din. 0919-412-2652 again. 0919-412-2652. Thank you kaayo Ma'am Lourdes and Sir Efren Boledo. Sa gusto nga mo padangat sa ilang mga hugot lines and pick-up lines sa ito ang programa karon. Hala sige, i-drop lang na sa ito ang Facebook Live. Galive day ko karon guys! I just want you to know. Wana katultol sa ito ang Facebook account. Sige, galive ko karon ha. That is ML Labs mga kastar. Search lang na. Please do search via Facebook Live para mag shout out tanay tang do. Shout out. Sa gusto mong pa-shout out niya, comment down below lang sa tong Facebook Live. Hello day ko ni Maxine Sweets. Good afternoon, day. Good afternoon, ate. Maghapon ni mo di, day. Sige, salamat kayo. And ingon na lang ka sa'yo na. Comment lang gid mo sa kuwang Facebook Live para ma-acknowledge na to na later on. Okay, sige. So, for now, ito sa palutso na itong Pagkabuhayan Showcase. And we will be right back, mga ka-star. So stay tuned lang gid mo dali lang sa Star Radio FM.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, alas 4:59.
6: Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
7: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
6: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
8: 1 plus 1!
9: 2!
8: 2 plus 2!
9: 4!
8: 4 plus 4!
9: 8!
8: 8 plus 8!
9: 16!
8: 5 plus 4!
9: 9!
8: 5 plus 5!
9: 10!
10: My name is Maria Alina Sabel F. Ion.
11: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
6: Para sa sa Smart Kid Remind Choco, isa ka sa Shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind Choco Mix, available sa mga butika sa inyong mga lugar.
9: Fantastic na hapon.
12: Inubanan sa mga manindot ng music.
9: Manindot ng music.
12: It's Hapon-tastic.

sa tunga oras, 7 minutos man makalabing alas 5, ginatod ka na to sa astasan. Itong mga nagsakit ang ulo, sakit sa tuhod, ug kasukasuan, dili kaihi, adunay arthritis, taasog uric acid, taasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala o na sa tanan, basta gamitan lang og astasan. Muna'y pinakabagong mangustin product nga gipakusgan kauban ng astasan tin organic seaweed, mas taasog santan purity, 5 times beta carotene, taasog vitamin C, pure energy. Dili sayang para makagasto, makaangkon lamang sa maayong panglawas. Tungod kay ang astasan, mga kastar, barato lang. Ang astasan mapalit sa tayasan, sa may Cure Pharmacy o Gaix Pharmacy. Kung dito po sa may Ayungon, mapalit usab ka na diha sa may Butika Gale and of course, Lorraine Drugstore. And usab mga kastar, ato po nga ilakip sa pagpasalamat syempre ng Amigos Capsule ni 15-in-1 Skinic Herbal Capsule mga kastar. Og don't you forget to catch sa inyong block time that is 6 to 6:30. Yeah, for sure. Dagan kayo nagpa-premyo si Boss Angel nga ihatag alang kaninyo. So kanunay lang gid mong magpaminaw sa Star Radio. That is 6 to 6:30 in the evening ang iyong block time. And speaking of pa-premyo mga ka-star, join the Amigos Mega Promo now. Manikapi na at kapsul na may premyo pa. So all you have to do mga ka-star, ipon lang ng empty box ng Amigos Coffee and empty blister ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas mo ni ng kanindot, no? And of course, sa promo 1 mo ni siya, no? Gisa tong pinakadaghan nga natigom dihag empty box sa Amigos Coffee, syempre makadawat yun na siya. Og 10,000 pesos! Salaoy! Muna'y nakanindot yun yung Boss Angel. Then, of course, sundan usab ka na sa 5,000 pesos, then sa 3,000 pesos, and isa tong pinaka gamay og natigom, na siya makadawat og 2,000 pesos. Di na masama, diba? At least, imagine gitiguman na og pila ka bulan. So, there you have it. Mga kastar na to, nakadawat jug ka sa pinaskuhan ni Boss Angel. And of course, a promo through Amigos Capsule. Siyang empty blister sa Amigos Capsule, mga kasar. O kinsa po itong pinakadaghan nga natigom diha. Makadawat, syempre, muni palaron nga makadawat og 50 kilos nga bugas. And then, sundan usab ka na sa 25 kilos o sa 10 kilos. So, healthy ka na, kikita ka pa. Boss Energy Support, Digestion, and Immunity. Healthy skin with collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prizes. Join now and be healthy, be a winner mga ka-star. Please, for details, please do contact lang sa numero ni Kuya Josh, Josh Borong, 0975-503-3857. Thank you so much, Boss Angel. Shazam. Anyway, so mga nagpa-shoutout this afternoon, hello data ni Sir Michael Gilyepo, akong gwapong igdagsa diya sa Guminto ngayong hapon ni Modiadong. And salamat kayo sa pagtanaw sa akong live. Matod pa ni mayong hapon DGMs, shoutout ko. Tanang taga Guminto, salamat. And pwede mag-request o kanta DGMs. Under the Same Sun by the Scorpion. Ay, way problema na. Oo, ito nang i-play. So, way pagduha-duha. Nanana ka dali sa Star Radio. As long as makater na ito na, uga, unso po na genre na. So, ang iyaha kay FRC man, so na-fit lang po na sa ito nga programa, munang atong i-play yun mga ka-star. Mga genre na ito, dali ha, alternative FRC, Pinoy Rock, and Beast Rock. So, don't you forget sa pag- namoy mga request diha nga ma-fit sa ato nga programa, why not? And to Shane Chua, hi Ming, hello po di mo diha palangging, kumusta mo? Kaunsa siya love. Hi to Ma'am Maymi Ageri, may hapon Pinas, may hapon sa di mo diha karon ma'am, kumusta man?

lugar imong nahimutangan karon. And hi po dito ni Aisa. Hello. Hi, te. Mayong hapon. Pa-shoutout sa kong amahan o inahan na. Diba? Nag-guess si Inday Aisa. Salamat kay Inday Aisa. God bless you. Nagya po ni sa... Nanimuyo gyapon kini sa Barangay Gumintok, Ayungon. So, daghang kay salamat sa mga kaparintihan, kahigalaan, nga nilantaw karon sa kong alay. Then, comment lang mo for those nga magpa-shoutout this afternoon. Pagduwa-duwa di mga kasama. Andam kong mualagad niya. Okay? Sige, mo play sa tag-song. I got something here by The Scorpion. This will be entitled Under the Same Sun. Time check, it is now 5:13 in the afternoon.

0: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga GTX 500 o GTX Bayo. Ngamunin akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na lang mainom nako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa GTX Bayo o GTX 500.
1: GTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
1: GTX Bayo.
2: Mabibili sa mga butika.
1: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mahumuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
1: Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo? Mag-Vitamin C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Vitamin C.
4: Ako gali si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsigar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintinan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500 para sa mga pigado, makabulig kag makapapan sa lawat ng tao.
1: GTX 500,
2: mabali sa mga butika.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw ng kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
6: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
8: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Galite Nutritious o maayong ihulif sa inyong mga pamahal. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Cornell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
10: Jonel Brand.
11: Ako si Delia Kuyate Kumaya. Nagatambakan ba ACT? Kung nagagamit ang kada ni Asa Adin Jogjan tangan aku produce tu mau Asa Adin aku nazami nas Fadak nas Kafe nas Aidaf nas Kaftul UA Salvikir nas Aplas Alena mungkin tangan Aplas aku Adin aku nazami nama siapa pun aku Asa Adin kalau nak tahu ingat aku apa aku enggak kau nang nas niyo ambot lang mo nagwe mo na ko ko ano problem kalau isa juice sa akong sakit na na ko na ko ko ano mo na ako ng ko check na na sa doctor ni at ali ang nidak jan ako nagpasalamat ko dalan sa ginoo ko nagkatabang ligid ang produkto ng na at ali salamat sa din
1: aminonda ang testimonya sa Wonder Animal Vita
10: Apolonia Alado Dampalan Dapitan City Ma'am Among Baboy Nagalibanga Dua kabuo Nabutag Usa kabulan kapin Daga na kaya akong tamban Wala akong magkano Gani malbaita Naggamit Taloy sa Diyos Amo ragi itong nahimuslan Kay nadako ragi siya Naabot ang batin O 40 kilos Ag usa 60 kilos Salamat kay ma'am Sa inyong Animal Vita
1: Wonder Animal Vita Mabalik sa mga Agri-Vet Supply O sa RSV Life Care Marketing Incorporated Bronzes Sa inyong tagsa-tagsa Ka mga lugar
12: Yummy Indie on air.

0: Avon, Purisno, Niana. Niana, ang pinaka-skin friendly, organically blended, I-use Avon Beauty Soap. Wala numimaimun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis. Ang I-use Avon. I-use Avon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayusabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayusabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
5: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
4: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
5: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
8: Hanap mo ba hard sa performance, hard sa gana, hard sa sarap, lakas to the max?
9: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
8: Hard Mama.
9: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag-Hard Mama. Extreme na.
9: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
10: Yes, oringog sa kumalang 74. Kabuhi, mahayag sa buwang gadintor.
11: Kung saan ito yung sakit, sawa pa kaninom o Dragon Fruit?
10: Nagkakay, protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko kabawas. Hindi ko pangit.
11: Sadaan ako sa... Sa dahil na kainom Dragon Fruit Capsule o kape, minindot na gindi mo paminaw.
10: Oh, salamat ko na yung produkto. So,
9: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
12: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
13: Pangalan Maria Pedisinda. Nagito na Anastasio. Kagagalas ni Pulong City. Mga usa ka bulan na akong ibati nga sa iyong iing magabihi. Mabilan po, di ko katulog.
12: Mm-hmm.
13: Sa iyong iing. Pag-aadlaw na po, maunulya po, magka-iing po na gamay ko po. Magkalibang po ko, ginagmay ra. Sige po kung magkalibang-kalibang.
12: Ginagmay
13: ra. Sige makong puminaw ang Wonder Banaba Plus.
12: Okay.
13: Kaya katulog na akong gamit ay nang kalma man ang akong iing. Nabalik na ang normal.
12: Wonder Panama Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
15: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
16: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit Go! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go. Mga penata.
17: Ako si Cristita Elma Babor.
18: Mm-hmm.
17: Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
18: Mm-hmm.
17: Nya. Malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta wala biago dok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo gud kaayo dok.
16: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
19: Ako si Alicia Daugdaog. Nagamit ko sa Nans Coffee o Nans Capsule o Nans Hot Plus. Taghan kayo kong sakit, ma'am. Ako sakit sa tuhod, akong bana, na apoy ulcer. Ma'am, nang nag-mintin migid ana, ma'am. Maulian mang yun ang among mga gibati sa mong panglawas. Salamat kayo, ma'am.

ang pangangalaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulung-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

Balik na sa itong programa. Sigur tayo 8 minutos upang makalabela 5 na sa kapunan. Ayan, kwinte 8 humang makalabing alas 5 sa kapunan, mga ka-star. Padayo na ta sa pag-talk-off sa ito ang programa. Anyways, ugma na punta po ho na. Same time, dali lamang giyapon sa inyong pinakaborito istasyon 98.3 FM. Kibisar ka-star, sikat na sikat yun ta. Kinalawa sabi niyo, ubos ng kanunin nga nagalagad. Wilain. Kundi si Yummy Emmy. Manamilit na lang sa pag-inig. Salamat. God bless. Ugamping takanunay mga ka-star. I love you all. Bye-bye.

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal World Coffee Mix, BFAD approved.
1: Akoy! Daun sa magalo, Jesus! Kini nga akong tuhod ay, termente nalang magsinakit.
2: Ah, ayaw nagka-problema lo, naanay alibyo.
1: Usa ma, kaniyo?
3: Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Kaayot nila sa daglang sakit, sama sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
1: Mauba, be, mainom ko gamay gusko, bebe.
2: Asa magalo?
1: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
4: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
5: Hello. Yes, sir. Kamusta, sir? Okay, sir. Sir, gisay pangalan na to, sir, na endorse mangudas kuha nga patawagan ko nupa. Kay usa ka sa ti gamitan sa tong Amigos Coffee. Gisay pangalan to, sir?
6: Ako nga alan Isaias Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
5: Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
6: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
5: Okay, asa itong lugar, pastor?
6: Ako diri sa Kuan, Bunga, Barangay Tamao, niya sakop sa lungsod sa Tayasan.
5: Barangay Tamao, Tayasan sa Negros Oriental.
6: Yes.
5: Okay, Pastor Isaias, no?
6: So, Pastor Isaias Ilintorio.
5: Pastor Isaias, mga tanan lang tani mo, unsa may ganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasinatian ni mo sa Amigos Coffee o before no, pag nag-Amigos Coffee, unsa man yung gibati sa tungkol na was, Pastor?
6: Una sa tanan, ang ambigo magod mong isi Sir Ayan, kaya naman ko'y black time niya sa iyahang istasyonan.
5: Okay, sa parehas, o.
6: So, salamat si Sir Ayan, nag-endorse o number na ko diya sa imo, kay gusto po ko nga maka-testimony sa inyong produkto, sir.
5: Sige, Pastor. Naunsa man ay ka nga nung testimony, naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom o Amigos Coffee, o kung sa experience ni mo ka nag-inom na Amigos Coffee.
6: So, una, nag-yugoy, gibati niya, kinibitang aslum, manugab niya ko ang guwan. Manugab ko aslum mo niya.
5: Okay.
6: Magsuka-suka ko, ngayong, kanang huwag na mukhaon, kay yung ana magod akong gibati, taon-taon na gibi.
5: Huwag, paas ka, acid, acidic, hyper, ano?
6: Hyper. Na ay panahon nga, manugab ko, kanang maginhawa ko ng murag magbako.
5: Lalong-lalong na to, acid reflux na siguro to.
6: Buka na mo, inhale ko, anaw niya, inhale ko, anaw ko, murag ko, magbako, nakulunsa naman eh. So, kadaghan akong kapigigamit, kini amigos mo, yun yung nakapa-tang-tang sa akong gibato. Pero
5: naapo ko prostate. Oy, last one, pilam na iya, by the way, pastor, anay prostate. Pilam na edad na to.
6: Well, pero kung ilan ka raw na ako sa 69, nag-irob na ito.
5: Padong nga 70?
6: Nga 70, o.
5: Gawas atong na kay acid reflux. Atong nga kay acid reflux kay inilixel ni mo, sakit na magkuto-kuto niya, aslong ginawa. Laom-laom na ito nga acidity. Gawas na kay prostate, pastor.
6: Nakoy prostate niya, sige kung panghihi kada makanang magabihi. Normal ako panghihi na ayos ay kasiyam, kapulo.
5: Wow, pertinis sa buhas katog, sudi ka katog, atong tarong.
6: Mili nyo, makakuan nyo, makadisturbo gus katulogon.
5: Oo niya, sa pag dugay na sa doon mo, antos-antosan.
6: Oo, dugay na.
5: Magilan na katong-katuling.
6: Na ay, umiyo siguro nga ulo, nga kung pag ikaw na ko itong sakita ng sakita, pero karoon, anam-anam ng gamit ko kami, Diyos, nag-anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay nanap unom lima na.
5: Aso dira pa sa una kasiya kadagan so na normal na hapit naman normal.
6: Oh,
5: mga mga tanda ko ni mo pesto ay sayas mga pila na ka buwan na gamit og Amigos coffee.
6: Kini manggod tungod kay kining pagkita na ko sa karton diha ni Sir Ryan sa istasyonan kay kada Domingo na manggo diha na alas 6. Unya kita na ko nami amigos diri. Mga ko sir, na ba kay baligya ni sir? Sa dispute so pero nga kuha jud nga kuha tuwa dito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa barangay Bago.
5: Mm-hmm.
6: Okay. Nangita ko ining tapiha

0: duha na lang ko diyan, duha sa karton ko, do na lang ako nagpalit, ma'am. Mga itong, karoon, mga na po, yung mong gisigigamit kay, wala ba may kagamit itong pagka, walay baligya diri sa ayungunog sa tayasan. Nag-uulim niya ito, karoon, niya itong isang simana na diri ang ako ang mga insuon, diri, kagkabangkalan.
1: Ah, taga-Negros, dahi ka?
0: Kabanggalan, occidental ako nga. Kung ang mga egsoon ito?
1: Ah, occidental ka niya. Kamusta ba yung mga egsoon?
0: Eh, karoon, nakatilaw sila. Ngayon sila, ang samang takapalitan, iwa man yung dito sa kabanggalan.
1: Nakagya po, na pharmacy dito.
0: Na dito?
1: Ano na po? Tintin Pharmacy, RGCT Pharma, nakasa na dito.
0: Ano pa sila kadumdum na, sir?
1: Sige, nasa Apple Pharmacy. Ah, halos ba na ang pharmacy dito na Apple?
0: Ako na sila sugin lang ito, makalaboy ko nito.
1: Oo, nakatatos ka mang kalan. Pero sa imong experience, Pastor, ay saya, proven at tested yun.
0: Yes, kami, proven gid mi nga magtiayon karon. Mga kami may gagamit yun, ani.
1: Okay, so okay rani mo, Pastor, tagaan, tika, napulo ka box na kape.
0: Sir, lipay ko na, sir, kay Murago na kong bis. Speak ano ba yan nga magka-attack kayo kakaroon ako? Ano?
1: Maroon. Pasko maroon. Pero hindi sa dihadian ako makataga kay Lagyo Manda.
0: Okay.
1: Ako sa nang ipasbay sa mga tao kasi sunod si Mana o sunod kuan pa. Nahi mo agi diyan na tao na ko. Pahapitan, tika ha?
0: Okay, okay, sir.
1: O, rebellion na ako ni Sir Ryan.
0: Okay, pwede.
1: Ay, pero sandi, naramang ka niya, update lang sa ayan nga, ako na ipabilin. Okay, no, kami nahutan sa mixed tax karon ron, inig-abot. Mabiyahe mo na akong mga tao, kaya nakabiyahe na magos lahat naging semana.
0: So, okay, sir, nga, niligin na mawala ng kapiya, sir, kaya mo na hindi na sa mudir.
1: Oh, okay. So, kailangan okay, na pulo ka box na kape, nga, pakapinan sa nato, 5 kilong bugas humay.
0: Wow, salamat yan, sir.
1: Ginagmay nga ko, ha? Ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
0: Patunin mo din sa kungsilingan, sir. Dagan mo kayo gikanana, kanabang isugin lang yun yung kape niya. Dagan na po na nagamit, pero doon sa mga silingan.
1: Okay, ya. Yeah. Medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat nimo, ha?
0: Okay, sir.
1: Pangalan, Pastor.
0: Sir Isayas Ilintorio.
1: Diyan sa pangido, sa tinyo, ha?
0: Barangay Tamao.
1: Barangay Tamao.
0: Tayasan.
1: Tayasan, Negros Oriental.
0: Pero namin din sa Sityo Bunga, sir. Sityo Bunga.
1: Ah, Sityo Bunga. Tamao.
0: Oh, Tamao. Along the highway, ha?
1: Ah, sige. Ako lang yung ibili ni Sir Ayan, ha? Maka, na yung makadrop by, ha?
0: Salamat ka, sir.
1: Masama rin ka rin, hindi ko rin makawarong tuiga.
0: Salamat ko rin tawag ka. Salamat kayo.
1: Yeah, salamat kayo, sir, ha, Pastor?
0: Okay, salamat kayo. Panalangin sa iyo mga, sir.
1: Kaya salamat!
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap na mangosteen, green coffee bean, Kasunya Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhon, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
3: Figure to po gig the offering pound.
1: Okay, tagisagito once again. Kisagito yung pangani mo.
3: Si Bergie Ismiro.
1: Bergie Ismiro, diya sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
1: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ma'am. Negros Oriental.
3: Oo.
1: Pilang edad ni mo na nai Bergie?
3: 74.
1: 74, bata pa. Bye, Bergie. Isalaysay ko noon na mo. Bayon sa ito'y paghitabo sa mong kinabuhi. Gawa pa ka nag-inom mga Amigos Coffee.
3: Sige ko ang liyaha at apoy kaayo.
1: Naon sa manday ka?
3: Nakuha ko nga. Sa nag-inom ko kasabot sa akong gibate sa unang panahon. Ay, minsan din akong balik. Kaya, Amigos Coffee, sige na akong giinom.
1: Naon sa manday ka? Ano mga magkakasabot? Naon sa manday ka?

0: Murag, kasi dili lagi masabot kong paminaw, murag. Alayan lagi kayo. Nga, ngayon hindi. Gidala ko nila sa doktor, yung stress ko na ko. Trabaho. Stress ko na sa trabaho.
1: Ah, stress ka sa trabaho?
0: Nga, di na po kasulti ato.
1: Di na kakasulti niya, di na po kakabarog.
0: Kabarog, agakon ko.
1: Agakon, pero ubi ka agakon, hindi nagyod.
0: Adile, John.
1: Surrender nagyod.
0: Nasakay mag-series pa ko bag dumagete, ala, nangihi man ko na ko sa series ko, no?
1: Nangihi ko sa...
0: Hey, ikaw ka. Nga ba, hindi ko na nung series. Eh, balo, hindi ko ka balo.
1: Wala ka kay Bawag, asa na, wala ka simula-hula, no?
0: Wala lagi?
1: Mga pila to kabuwan, nanay?
0: Mga unong yun.
1: Unong kabuwan, ngay nga apay mong kahintang.
0: Nga. Nakadunog akong pares bahin aming amigos. Iya kong ipalitan.
1: Okay,
0: ano yan? Iyan sa ito, karun di ako na dahil matumara ay nag-utuma ay nag-inom ng uban.
1: So nag-inom ka gamigot?
0: Oo. Buntag, unto hapon yun. Iyan ipinom ako.
1: Katulog din mo imnan na putao ng amigos coffee?
0: Ah, kakuwi taong sa Jusil in town. Uuya na ang kayo. Ano mong kuikal?
1: Ah, mga pila ka kuhan. Mga pila ka buwan yung mag-iinom sa amigos.
0: Mga kuhanan yung tuig na.
1: Tuig na, pero katong katong luoy pa kayo mong kahimtang na tungod so wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan. Hindi mo nga na ayaw ka.
0: Mga unang dyan, kuno, ingang kumpares.
1: Unang dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos si Mulawas.
0: Duha ka?
1: Duha kabuhan?
0: Okay. Pag human akong inom, kung malaya naman kung maato sa uma.
1: Laya na ka mo balik sa uma?
0: Eh? Oh, nagparil naman ko sa mga batong nakaayan.
1: Ako na, nang balik na, nang balik na sa normal, trabaho na ka.
0: Oo, oh, no. Wala lagi ko eh. Di lagi ko, bakit yung kainit mo ang kagagay? Wadi, bakit yung kainit? Ganahan di ko kain mo sa gigsarbaho.
1: Ah, so nanabalik ka kalagsik pag inom mo sa Amigos Coffee?
0: Oo, oh, kaloy sa Diyos yung tao, no. Kaloy sa...
1: Kaya lang sa Diyos tao palabig pa trabaho, hinahinay lang po da.
0: Naana kay, during mang kaigo ko'y buhat yun.
1: Ah, so bali maghihok-hihok na dyan ka. Gawasan bali ng kagawasan, bali dana sa bukid sa Gihulngan?
0: Oo, oh, ibabaw sa Tinayunan.
1: Ibabaw sa Tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo kani? Kalimut ko.
0: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na experience, gini mo nga, epektibo dyan ang atong Amigos Coffee.
0: Hindi ko ayaw na, gagana-ganay kong mga basiyo kung rumi sige ang palit sa kumparis.
1: Ama, nangyayon ka nga, imong pailisan.
0: Oo, gani.
1: Ay, asa ba mong palitan imong paris?
0: Ato sa kuhaan, ato sa kanang nga lang San Sebastian.
1: San Sebastian Pharmacy, oo.
0: Oo, o kari po sa Kajulwar, sa Estisina ba?
1: Asesasyon na, awari ka magpunin naman sa Like Radio. Kinag-live mo tayo sa Like Radio. Ikaw ginoon niya. Dahil naman ikaw sa luar, oh, DYCL.
0: Oo, oh, ay, panang butar ganyan niya ito kay Chloe sa iPod.
1: Oo, niya. Pero okay yun na, okay yung paminaw ni Mostong Amigos Coffee.
0: Ah, matay nindot, di ka ayaw. Pagka nindot ta dyan.
1: Dugay-dugay na ka nagamit na nai.
0: Oh, mga ko ano, walo na ka bulan.
1: Walo na ka bulan? Sige na yan, kay Murag na ay mo biyahe na ko, di ha? Okay na, tagahan natin kayo na po ka back sa Amigos Coffee, ha?
0: Hala ka nindot, hala ka nindot, hala? Ha? Sige?
1: Sige?
0: Ano ako, ano, dapat na ko rin basi, nga basi, ha?
1: Ayaw lang sa, ay wala, Manhattan ka man ako na para makapahuay sa dagpalit. Napulo ka back sa Amigos Coffee, tagahan ti ka, ha?
0: Oh, wow, kanindot.
1: What na lang, masin lunis. Ako ay pabilin niya. Masin lunis, martes, merkulis, basta karong si Wana, ha?
0: Okay.
1: Yung bato-ato lang si Mumbana, ha?
0: Okay.
1: Kita may pangalan si Mumbana?
0: Si Dani Esmero.
1: Dani Esmero. Okay. Sige niya, kuan. Ano saan eh? Pagkapina na itong kuan. O sa may panginabuhian ni mo niya sa inyo, ha?
0: Ay, mangguna rin sa baol.
1: Mangguna rin sa baol. Pakapinan na ito, lima ka, kuhan. Pakapinan na ito, naku, kakilong buga sumay.
0: Hala, daging kalakain, salamat sa Ginoo, tangoy.
1: Sugihan. Kuhan, yan dito, ha? Basig mga Merkulis, lagpanto ay mumana, o huibis, ha? Kaya kung pahapitan dito bugas, o napo, napo ka box na kape.
0: Sige, nga. Salamat daan, kuya.
1: Ano ka to yung mong testimony, ha? Tininood to, ha?
0: Tinuundod ka ayo. Bisaya dirigan niya at ang mga silingan, daghan yung suba, namalikpod sila.
1: Namalikpod sila?
0: Okay, tingalan mo siya, eh. Tingalan mo silang kukun ng nalagsik kumukubahat.
1: Ah, nalagsik ka gahat. So, alang nanay, sige pa kanin mo?
0: Si Virgie Esmero.
1: Nanay Virgie Esmero, alang sanan nga naminaw kay na dumog garos ni YCL, kay daghan kay naminaw rin sa program, kay gilaib di ka. Usay ka sulti ni mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
0: Sus, Ginoo taon, ayaw din mag-undan na pamalit din mo. Kay lami ka ayaw kong paminaw sa kong langat.
1: Okay, kayo.
0: Epektibo ka ayaw. Oo.
1: Nagagay, salamat na ni Virgie Esmero, taga-asa ka ni ka?
0: Kagawasan, Gihulgan.
1: Kagawasan, Gihulgan, Negros Oriental.
0: Oo.
1: Nagagay, salamat na eh.
0: Sige, salamat.

0: sulit. Yes, agdinghan salamat nanay no gikan sa Gihulngan ang Pastor Isaiah gikan diri sa Tayasan nga nagpamatuod sa kaepektibo sa atong amigos coffee mga lods kung unsa man o unsa man ang mga gipamati sa kalawasan arita sa makahatag og kaalibyuhan na proven subok na yan mga lodi. Panangadtuan na sa mga butika pharmacia sa inyong lugar sa atong mga ka-Star Radio diya sa Tayasan. Palit ang amigos coffee amigos capsule na diya sa Tayasan Pharmacy, Angel Pharmacy and Axe Pharmacy diha lang sa Tayasan. Sa mga taga-Gihulngan, Yan Pharmacy and Santa Ana Pharmacy mga lod. Sa itong mga higala diya sa Baez Fatima Drugstore, Butika VLZ and HealthMed Pharmacy. Sa mga taga San Carlos, High Health Pharmacy and BSN Drugstore. Sa uban pang mga butika, no, di man nato ma-shoutoutanan. Sa mga taga Argao, Butika Filma, Uncle Cat's Pharmacy. Sa uban pang mga pharmacia, mga suking tindahan. Naalanggit mo'y makita nga tarpulin diya sa atong Amigos Coffee, Amigos Capsule. Yes, padayon ta mga higala oras, alasay sa 22 na. Doon na patay igong oras, arita o garita. Na pagpaminaw sa kaepektibo sa atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Si Kuya Angel, isa'y papala na to, sir, kay nagpatawag man ka na ko, sir.
2: Yes, yes, kuya. Nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Oh, yes, Kuya Rolly Marayan.
2: Yes, kuya.
1: Si RO16 diya sa 90.11 Cebu, no?
2: Yes, kuya.
1: Pwede na edad ni mo ron, Kuya Rolly, RO16.
2: Nagsaisinta na kuya itong March 26.
1: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, umutana lang ko nimo. Unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad manjud ka nga mo testified.
2: Yes, kuya. Naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celeste, no? So, wagin may maglangay ko ya, ning purchase may, na ning inumbayin ko na ning Amigos Capsule.
1: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ka-share ni mo sa kanaghanan nga naminaw ka lang.
2: Yes, grabe yun siya ang effects ko. Kaya, anyway, before, bago gini mo, kanaw ko sa'yo dimantian, may inumbayin ko ang Amigos Capsule. Nga din pagka dayon katugpon sa gabi eh, 2 times a day. So, nindot niyo guys siya, yes, daan siya yung lawas, pamatay niyong lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihang karting ko yung dusi ka sangkap, no? Puro sumbal ang anaan ni ini. Then, adonai L-carnitin, ampalaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley, niya dunay guyabano niya, green tea, sa ilong ng has, niya mangustin o collagen, niya napag-iigluta tayo. So,
1: ang experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
2: Searching, hindi pa good siya, Kuya Good, pamati sa inuang lawas. So, good kamahayan kung magamit ka din ng Amigos Capsule, kung magtumar ka din ng Amigos Capsule. Ako nagsaisinta lang ko, so naamgol siya ay ginseng ko ya. So okay. Makapalagsik yun siya.
1: Pero nilagsik yung mong kalawasan?
2: Yes, kay everyday naamgay trabaho, so kuhan yun, mawa ang mong kakapoy, bumita na ng ginseng na dibutang usap sa sangkap sa Amigos Capsule. Naamgol siya glutathione kuya o kanyang collagen. So, daghan ito ulat o wala mo to o nga sa isinta na ko.
1: Ayay.
2: May
1: tig
2: ba yun? Kaya ning hamis man nakuha ang naong.
1: Ning hamis ang naong.
2: Yes, kuya.
1: So, nakita na yun. Grabe yun. Okay, so, karon na Kuya Rolly Marayan. So, ingon si DJ Roy nga sagoy. Siya pangutan ako ng Kuya Izil kung kapila ba siya kabira ni Ma'am Janice Marayan.
2: Kuya, usual ko ang yun. Kaduha man to sa una, karon o makahigayon o good to, pwede na.
1: So, nanay, pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan.
2: nanay panghingod, nanay panghingod ka kuya. Kung makang lugar, kay, sa lugar, bahalag mag pitaw ang mata, so pwede gapon.
1: Ah! Ay, nako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makain na mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, mabtik ang tanan.
2: Yes, kaya, good condition gini kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa Amigos Coffee. And dayon 30 minutes usa ka mo take sa imong breakfast, so 30 yung minuto og sa gabi, so magya ko may nang pag Amigos Capsule, Amigos Coffee dayon usa man ni hapon, so grabe yung epekto kuya. Alas 9 sa gabi so good ang paghigda, so na dayon,
1: so ana katkat na sa kapayat na gahigda kuya Roli,
2: mag istorya sa kuya dayon, alam na.
1: Alam sa. Ya, pilay edad ni mong partner, pilay edad ni Ma'am Janet?
2: 45 ya. 15 years ang gap na mo.
1: 15 years. Ya, kamusta kayo medyo edad-edara naman po si Ma'am Janet? So, painom po ni mong Amigos Capsule si Ma'am Janet?
2: Yes, kami doon ako ya. Yung nga, Jimmy. Ya, mayinom sa kwasa sa Amigos Coffee.
1: Kaya ako nung ito, 40 pataas. Kuya Roli,
2: maraya. 45.
1: So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta ba? Ninghuaw ba o nindagayday pa?
2: Grabe ko, yeah. Ang dami, huaw naman, pero kung gamit ka na yung Amigos Capsule of Coffee, sigurado dyan na hindi huaw at nunuhang matinato.
1: Ay. Huy, nako. Sige, alam sa tanan na final words ni mo, Kuya Roli, alam sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
2: Yes, sa tanan na minaw ro, no? So, ako yung mong awagon, kaya nanaman niyo sa mga butika, palikbud mo ang inyong Amigos Capsule na itry ninyo o inyong buntag o sa gabi eh. Kaya ang epekto na inyong grabe dyan sa atong alawasan. Labi na ang atiran ko ninyo o Amigos Capsule.
1: Yeah, yes, taga kayo naman, Kuya Roli. Taga-asa kayo ka, Kuya Roli.
2: Yes, poblasyon na Asurias, Kuya. Asurias, Cebu.
1: There is 90.1. Ikaw may gibansagan o RO-17.
2: Yes, RO-17. Roli, Kapantanan, Marayan.
1: Yes, taga kayo. Salamat.

Yes, dagan-dagang salamat Kuya Rolly. Wa na tay igong oras mga higala natong nagpaminaw diha. No, Tatak Amigos Coffee, Amigos Capsule, mapalit diha sa mga pharmacy, mga butika sa inyong lugar. Kini na lang ang inyong DJ Balay. Dagang salamat ug mayong gabi sa tanan.

0: si Lenin Bulanas, isang guro sa public school. And yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
0: Ako ay Roseline Mimbulanas, isang guro sa public school. And yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit
4: sa mga butika. Si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong gitsigar. Swerte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sila sa DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: DTX 500 mapalis sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Nako'y gibat isang lawas, nako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan nakong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo, maong sa Astasan, wag tang ang balatian.
7: Ako, si Consolation Ramos, kanang, ako nagian sa una kay Kuan kay Kuato, kanang, dito anxiety kay gubot kay migikan ato sa yuta nang maling mi bag oog balay blessing in this guys dining pagabli nako sa FM pagka alas 12 dayo na ako'y nadungog ng mga testimony ka to mga kidney problem na si ko matay lang ko ani di kay kanang kon kay kwarto stress kayo akong lawas ba sus na feel you din ako wala na did ko gimo sa ko lawas gawas sa akong menopausal kanang kurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta na mo ba niya itay ko palit aning tanan kaning non-scapsule, kaning U-Aid, o kaning Servicare. So, nipalit yung guana. Na-feel giday na ako, na-relax akong lawas. Muna, hantag karon ron, nagsigid yung kuginom, kanapirabuyag, kung andyod kay ko, energetic. So, salamat ka ay sa inyong produkto. Uy, so, sinigilak-hilak yung ko, nga nakagamit yung guana niyo.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Oh yeah!
10: Let's get it on!
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
8: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag-Hard Mama. Extreme na.
11: Mga pena ta!
1: ania na ang kape na makaayos sa lawas.
11: Helen Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa Dumaguete, mm-hmm. na Narbaho. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
12: Okay.
11: O deyon, lami po ang katulog.
12: Karong?
11: Katungo pa ka tilaw.
12: Wapa ka tilaw.
11: Sila ka ng kapsul o
1: mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
13: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
14: Main branch is located at Mishiano Road, Dumaguete City.
13: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
14: White Nights Dumaguete Pension House.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
16: Christy, sa bakong, dili ko kalakaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong nga produkto.
17: Kailan nakabulan ni mong inom sa atong produkto, ma'am?
16: Kuan na, 6 months na, dayon, puya-puya gula na siya nito kay nga dili ko kalakaw, dayon, inyong nga asmoy, sige na kong dihaplasod sa ko ang tuhod.
1: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold.
18: Pure energy.
1: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit
18: Gold!
19: Pure energy.
1: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
18: Gold
1: na! Dragon Fruit Gold!
20: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
21: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5000. 5869. Gipanag-iya gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
18: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio. Las 6. 56.
3: Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule. Available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
5: 5 plus 1.
6: 2.
5: 2 plus 2.
6: 4.
5: 4 plus 4.
6: 8.
5: 8 plus 8.
6: 16.
5: 5 plus 4.
6: 9.
5: 5 plus 5.
6: 10.
7: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
8: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
3: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na namian akong dauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal mga butika. Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Mga higala, atong paminaw.

0: Ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy. Aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
3: Where every guest feels at home.
2: Visit us today.
4: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
5: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule.
6: Mm-hmm.
5: Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
6: Yes.
5: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
6: Yes.
5: Maayo gudi ay ni siya. Kaya panington mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape.
6: Mm-hmm.
5: Kaya maayo good na siya. Abdi ko na inyong lawas.
6: Salamat kayo.
5: Tinood yun na.
4: Mga penata!
7: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parwasya sa inyong mga lugar.
8: Testimonya sa Wonder Iswalin.
9: Si Romeo Cabasag, nagpuyo sa San Isidro, San Roque, Pantano, Sambuga City. Ang ako ang igamit sir ang Iswalin, kay muhangat man ko inig, saka na nago sa ako ang panguma. Namunang nakadungog ko sa Arich Bay nga, ang Iswalin, maayo daw sa kaning sa paginawa. Nagkaroon, nakapalit ko, itinood yun ay, epektibo. Kanyan to, maglisod ko ginawa ay, mangita ko lugar nga makadiskanso ko. Pero karon dili na, makaabot na ko sa kong area.
8: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Ako si Carlin Bantilan, taga Pulang Utah, Kersi Kihoa. Nisulay ko pag tumara sa service care. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa kong push on, sa likod aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na akong magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kubda ko. Kay nakadungog ko sa radyo aning Servicare sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
7: Kalawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa ligon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestion. digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gidimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Nabay special nga okasyon, nabakay tao nga gusto nimo mamalipay sa Embs Flower Shop.
11: Embs Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
6: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
11: Tapad lang sa pansuan.
6: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Oh yeah!
2: Let's get it on!
3: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
0: Hard Max.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
0: Mag-Hard Max. Extreme na.
3: Dragon Fruit Plus.
4: William and Funi.
5: Okay.
4: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental,
5: yes.
4: Philippines.
5: Mm-hmm.
4: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
5: mm-hmm,
4: nga herbal. Dili na ko naghanong istura. Mayog yun.
5: Yes.
4: Mayog, mm-hmm, mayog yun. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
5: Mm-hmm.
4: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gistorya.
5: Mm-hmm.
4: So, layan ninyo.
3: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na.
6: Dragon Fruit Plus.
3: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay ay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo diri sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nag-suffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mama ug papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doktor ko, girisitahan ko sa doktor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatulog sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee. Kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad siya kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako og sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
11: White Knights Dumaguete Pension House
10: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Knights Dumaguete Pension House.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 7:29.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap, katulad ng Ampalaya leaves, may sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Mga ga-DTX ay mga ga-D3bayo ha o sa kamahimsugon mabungahon nga adlaw. Welcome igala sa bago na usap ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Sa gihapon yung makauban Doc Hans sa Lima Lolo sa inyong mga paborito nga mga simya. Oy, naka-D3bayo na ba? Naka-DTX 500? Naka-Mighty C? Nakakapi na ba? Kung wala pa mga higala, ala sige, mga pinata! Mga pinata, pag-ukto sa adama. Ang mga Clinica products na to, higala, sayon ra ka ayon ninyo ning ma-avail. Antuan ninyo sa pinakaduol. Antuan ninyo sa pinakaduol nga mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
5: Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline new
4: Ayaw usab galimot mga higala sa alkaline base nga vitamin C ang atong Mighty C bitaw. Lahi regyon ko ang lawas kargado og vitamin C. Eh kung magkaedad ta mga higala, mas madelay na to ang aging. Madelay na to ang pag-abot sa mga balatian. Basta na atay enough nga vitamin C. Na atay antioxidants. Mas mo batan-on bagyo na nga to ang mga organo. May edad ta. Pero wala tay daghan mga agoy agi agoy ari no. Wata kanunay mag-antos ato mga balatian. No, dili taga suffer og balatian magkaidan ta. Kay kargado tag antioxidants. So, naka DTX 500 kada adlaw. Himo ang suplemento, vitamina kada adlaw ang paginom sa DTX 500. Himo ang habit ang pagpangape. Pero mas maayo kung ang imuhang kape nga imnon, healthy nga coffee. Like DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nakadetox ka pa. Kini nga kape mga higalam, maganda ang buhay basta nakadetox Coffee Mix. Or either nakadetox Premium Coffee. Ha? Available mga higala ato mga klinika products is available sa mga butika o pharmacy. Nasa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar. Hello sa ito mga viewers via Facebook Live nga naka-tune in kanon. Hopefully nga naamo kanon na is kahimsog kabaskog sa panglawas. Ang uban ron nga kapi-kapi na. Oo, tingla may inom mong kapi, Doc. Kana. Way problema mga pi, basta ang imuhang coffee nga ginainom is healthy, no? Dili acidic, dili caffeinated, eh mas maayo, no? Naka DTX coffee ka, then ganahan kag kape nga walay asukal, no sugar, eh gamit ka og DTX premium nga coffee kana naas mga butika. Hello din sa itong mga higala diri sa Dipolog City, Dapitan City. Ang itong mga higala sa Visayas ug Mindanao, asa man abot itong pagsibya karon. By the way, katong may mga gusto mo joining ang itong programa, lihog kong send mga higala sa inyo mga pangutana o concern nga may kalabutan sa panglawas sa itong mga linya sa cellphone. 0981-654-8967, ha? 0981-654-8967. Anyway, isgutan na ito kadali mga higala kanyang mga common nga balatian nga sakit sa mga lalaki. Oh, mga daddies, ha? Ang haligi ng tahanan. Nabito ni Os, kanunay na ko nga kung ano. Ang kuan gud ang panimalay basta intact na naakay na si papa na si mama. Happy ang family. At the same time progressive ang kuan. Ang pamilya, stable ang pamilya. Muna nga mga amahan, palingkamutan nato nga ang ato mga kabataan, mga higala, eh, magaida nato sila sa ilahang pagdako. Yun, sao na ito pag-guide ron kung kita, mga amahan, nanay balatian. No? Pasagito na tagali na ako'y nabasa nga ang tinuod, mga higala, nga nahigugma. Oh. Ang ginikanan nga tinuod nga nahigugma sa iyahang mga kabataan is mga ginikanan nga nahigugma usab sa iyahang kaugalingon pinaagis pagpahimsog sa panglawas. Usao nimo pag-provide pag-protect sa mga kabataan kung ang ginikanan na anay baladian. Diba? Mientras kaya pa nato nga magpabaskog sa tong panglawas mga ginikanan, eh mas labing maayo mga higala. Magpa-healthy na. Magpahimsog na mga higala sa tuang panglawas. Paningkamutan ng mga higala nga himso ganunay ang panglawas. Layos balatian. Common nga sakit sa mga lalaki. Headache. No? Kaling headache, pwede dala ni mga higala sa stress. No? Tension. Dili ilalim mga higala, may mong ginikanan. Manay tinuon mga higala. No, ang imong unahon na gatuyok kada adlaw every day na i-challenges, no? So pwedeng causes by tension headache kanunay magsakit ang ulo. Anyway, masahi ra na, no? Kuna kay asawa nila. Kuna as misis, pamasahi ka. Ga, masahiya sa ning akong ulo ga, no? Na kay DTX Herbal Oil nila, pwede ka ina, no? Sahion, DTX Herbal Coffee. Makawala actually ang tension headache, marilib sa masahi, massage, no? May mga pressure points sa ulo nga once nga ma-stimulate, ma-relieve ang sakit sa ulo. Ma-relieve ang tension headache. Stress ka na, mga higala. So, stress ka sa bawo. Galihog kong hilot gabi. No. Then pag umanog hilot, mga higala, dito na. Paka na din, mga higalang extend herbal capsule, di ba? Gahilota sa nika kung ulo ga kay kuan naka-extend herbal capsule ko ron. Ay, by the way, ha, sa ato ang kuan, mga kato mga nangita og extend herbal capsule naa sa pinakaduol nga butika. O kato mga mister nga ganahan nga maglabing-labing ni misis natay extend herbal capsule. Makatabang kini sa pag-stimulate sa gana ni mister. Mag-extend herbal capsule. Ta sa mga magtiayon nga gustong painiton pabalik ang inyohang paghinigugmaay, natay extend herbal capsule. Ay mga celebration nga gusto natong i-celebrate, no? Both husband and wife, natay extend herbal capsule, ha? O natay extend herbal capsule naa sa pinakaduol nga butika. Another one, mga higala, kaning insomnia di ay usap po din sa sakit sa mga lalaki, no? Pwedeng mag-cause kini og disturbances, no? Dili katulog og tarong, no? Siguro tungod sa stress, no? Usa sa mga tips na ko ani sa mga daddies kung may disturbances ang inyong pagdulog. Try it to take my TC and DTX 500 before bedtime. Kaya nga naman, usa sa mga iyaha bitong effect, diha-diha nga effect, nga manotice ninyo kung makainom mo og my TC og DTX 500 kada adlaw before bedtime or sayo sa buntag, lami keng ikatulog. Dukaon gyud mo. Muna sa diha-diha nga effect sa pag-inom sa my TC. Labi na gyud kung isabay ninyo ang DTX 500. Yan. So, mga daddies, kung naamoy problema sa insomnia, you try it ang pag-inom sa DTX 500 o my TC before bedtime. Eh, para na ako, dukaon mang yung ko kung makainom ko DTX 500 o my TC. Muna yung usas ako manotice. Malami kay katulog yun kung na ay DTX 500 o my TC. So, pwede na sa mga lalaki may insomnia, sumala sa survey, number one yung sakit, no? Sa mga lalaki, insomnia. Oh. And later on, kung ma-high blood tam, insomnia may lead to hypertension. Yan. Pwede. Daghan mang good sakit ang pwedeng makuan na to, makuha kung dilita katulog og tarong. Malang kinahanglan yun nga na ay sakto nga tulog. No? So, mag-my TC, mag-DTX 500 before bedtime. Ang pagbasingot kada adlaw, exercise, walking, or something, jogging, usaw-usab na mga higala makatabang sa pag-stimulate sa mga happy hormones sa tong lawas. Makatabang na production sa melatonin, no? Ang pagkaon-usab sa mga prutas sama sa saging, pinya, kapayas, makatabang mga higala sa buntag, pagmantani mo, kaon na kagkapayas or either kaon kag saging. Before bedtime, pwede ka mong kaon og saging, pwede ka mong kaog kapayas para lami ang tulog. Makatabang mga higala tungkol kitaas kining saging og kapayas sa traytupan. Yan na akay may TC na kay DTX 500 ay for sure mga higa lalami ang aton tulog. Another nga problema sa mga lalaki is kining diabetes. Ang solusyon sa diabetes, number one, i-monitor yun nato ang atong blood sugar. Onya, kinahanglan makabaluta unsaon pag gamit ang mga blood test, mga sugar test. Actually, barato raman ni mga higala. Pwede po nga magpa-check sa blood sugar. Pwede na siya. Pero kung gusto ka nga naagi kay monitor, pwede ka magpalit og glucometer. Is may ikaw mag-check sa imuhang sugar. So, number one, i-control ang blood sugar by reversing the diet. Kinahanglan nato nga i-modify ang aton diet. No, kay number one nga reason, ang causes sa type 2 diabetes is diet. Huwag itilaan mapasingin lang na ni naaginin sa itong ginakaon kaling type 2 diabetes. So dapat i-modify na to. Kung ang rice na to, murag sobra ra kaayo, murag dagan ra kaayo, kulangan ko ni. Or either mag 2 meals ko, may dapat mag 2 meals ko. Kaduhan ako mukaon sa usa ka adlaw. Mag-fasting ko, mag-intermittent fasting, be. Mag-water therapy ko. Or either, mga higala, mag-inom tag suplemento. Mag-inom tag DTX 500. Kay tested and proven na kini. Makatabang sa pagbakunod sa sugar, sa blood sugar, naturally. Mura tag-inom man yung mga higala o kanang kuan ba? Kanang mga medication, katong wala pag-inom dirag maintenance. Kung naka-DTX 500 mo kadaanlaw, mura mo ga-inom o mga medication nga pampakunhod sa inyong blood sugar. Which is normally, naturally, asa man ta mangita, anak, no? Herbal na, wala pag-i side effect, dili pa siya synthetic, pero makapakunhod sa blood sugar. Asa man ta mangita, anak. Diba? Mas maayo, no? Ako, para na ako, kung gadudag yung kung na ako'y diabetes, niya, may edad na, why not nga dili ko mo gamit yung DTX 500? Diba? Kung nakita yun ni mo nga na ako'y diabetes, niya wala kay medication pa, wala pagkagayin mo, pagkagasugod sa imong medication, mas maayo na lang. May pag mag DTX 500 ko. Mag DTX 500 na lang ko kay wala pa mangguga sugod sa medication. Nya nakita nimo nga gasaka imong blood sugar naka sa punto sa gitawag nga pre-diabetes. Na going to kwa na ba departure, pre-departure na. Going to diabetic na ka. So, banatan ko ning ginom og DTX 500 kay gabakunhod ni mura ra ko gayno manig. Medication, pero walay side effect kay all natural. Muna yung nagkalindot mga higalas pag-inom sa DTX 500 kada adlaw. Diabetic dira ha? Huwag katong wala pa'y diabetes. Kaon sa prutas, daghan, gulay. Mga fibrous fruit nga mga pagkaon. Likay sa duha ka mga butang. Kung gusto ka nga dili magka-diabetes, na ay duha ka klase sa pagkaon nga kinahanglan di kaya nato. Mga mantikaon nga pagkaon. Kung may isigot ang mga mantikaon nga pagkaon, including nga na ang karne, kaya ang karne is the main source sa mantika nato. Ang karne dapat i-control nato. Mga mantikaon nga mga pagkaon. Karne number one. Ha? Mga fast food. Kana? Mga pagkaon nga gigama mga higala sa mga trans fatty fats, trans fat, no? Mga pagkaon nga giluto sa mga mantikaon nga kuan nga substance. Saturated fat gigamit balik-balik na lang pinirito unsa ba na dira mga mantika gina-recycle gina. Ako. Number one, ang mantikaon nga mga pagkaon. Kinahanglan nga likayan kung gusto ta nga dili ta magka-diabetes. Ikaduha is kaning tamis. Mga pagkaon nga pwede nga ma-turn into glucose. Ha? Mga pagkaon nga ginama sa harina, starchy food, carbohydrates, kana mga mistisa, bitaw mga puti, no, white sugar, white bread, white rice, kana nga mga pagkaon gakahimo ng glucose atong lawas. Munay usa sa mga pwede nga mahimong rason nga nung magka-diabetes na. Bawal na sa mga may diabetes. Mistisa, mga puti. Di ba? White sugar, white bread, and white rice. Kung magmais, mas labing maayo. Kung mag-red rice, black rice, mas labing may. Another one, mga higalang nga sakit sa mga lalaki is kining cancer. You know what, mga higala, no? Gataas ang chances. Magkaedad gani ang lalaki. Magka-50, magka-60. Gataas ang chances na magkabato ng prostate cancer ang mga lalaki. Ngayon sa may mga pagkaon nga pangontra aning prostate cancer. Antioxidants nga taas o guan, lycopene. Mga prutas or gulay nga pula, kamatis, watermelon, mga pulahon nga gulay na kuntabang na mga higala sa pagpahealthy sa itong prostate. Another one, mga higala, lung cancer tungod sa bisyo. Mga biases, mga higala, pwede po nga may rason sa gitawag nga cancer, colon cancer. Kanilaging kaon lagi sobra-sobra na. Likayan ta na. Instead nga mukaon og daghan nga mga unhealthy nga mga pagkaon, you try it mga higala ang simple food. Mga root crops, di ba? Namiging kamuti ay. Saging, bulanghoy. Bulanghoy, gabi, saging, kamuti. Di ba naman ay kanta na? Lami na. Kala mga pagkaon na mga higala. Naidagano, actually, no, kani mga pagkaon bitaw nga, simple lang, nga abot sa tong uma, muning mga pagkaon nga, makalikay na to sa cancer. Pero kung kanunay tanggakaon sa mga pagkaon, nga makapa-cancer, ayaw pag-expect nga pag-abot ni mong 50 sa isinta healthy ka. Diba? Atong ginakaon, mga pagkaon nga makapakanser. Kung naakay kaliwatan nga may kanser, mas dali, mas sayo pa ka nga magkakanser. So, usbon ako, kini nga mga pagkaon, no, simple lang, mga pagkaon kini nga anti-cancer. Remember, D3 Bio, DTX 500 sa may mga prostate problem, ha? Mga lalaki dira, magkaedad na. Then, sa bukol-bukol, DTX 500 o D3 Bio, patsada usab kayo. Muna'y mga suplemento na to, nga pangontra na to, anang mga makalilisang, magkakahadlok, mga higalang, nga mga balatian. Nya, asa na to ma-avail, no? Daganang utan na, sir, asa man yung taka-avail ang inyong product? The only way, mga higala, nga ma-avail ninyo ni atong product is through pharmacy and drugstore sa inyong mga lugar. Pwede po siya sa mga online shops. Actually, we have online shops. Shopee, Lazada, and TikTok na anak siya. Actually, galanto ko sa Shopee na yung mga barato di ay. May mga barato nga, mga murag, na'y panahon nga mo barato ang ato mga kuan, mga products sa Shopee. I-notice ninyo, may panahon nga mo bagsak ihang presyo. Oo, notice na ko na. Pero kung naamoy butika, naamoy pharmacy, diretso na lang mo palit sa inyong mga butika. Oo, kanto mga mahiligo ng kape, di ba? Dok, DTX Coffee, diretso ko sa butika. Ayaw galimutan na ani mga higala sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ngayon ang lang sa inyo kanano. Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung atong gitsugar. Sarte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Tapos, nakabati ko na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ay, noon po na mga siguro mga 15 days o mudagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pag kaduwa kong patanas nga akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Eh, sinisang patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Iyan eh, Dr. Amir, uy, nga product. Mga bago lang gina kay Dr. Amel, oy, kambay pa nga damo, kapag hindi ang makuha mga bulong para sa among mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawas ang tao. Mga damo, gina salamat kay Dr. Amel, oy.

0: ikaw sa imong kidney o pagpanghupong sa imong atay sa DTX 500. Protektado ka! DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa ano, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape. Kaya gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat. Give DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: Gina Sir Smolo. 57, Punta Cruz, Toboso.
7: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
6: Pansayar ka ng nakoy high blood, niya, dali ra ko kayong malipong, niya, dali ko ka, kuhan ko ka ng daghan kayong mga lipliko anam niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw, parita na kong ditribayo.
7: Yung saan mong pag-inom ang kuhan, ditribayo?
6: Kausar ako, sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
7: Kadadlaw diyo ka ganyan?
6: Oo.
7: Pila nakakabulan nga gainaw?
6: Okay na oin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
7: 3 years.
6: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
7: So sa'yo mong na-observaran, katong wala ka gainaw, magkaroon na gainaw ka?
6: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon kong laba, nang wala ko kainaw, maanang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, ana, bangon ko, duntag sa'yo, simurok mo kamang-kamang ko sa manig, pero sa nagdig na kong ditribayo, maghapon-hapon kong laba, mura na kong wala ng laba. Lami kayo paminaw.
7: So, wala mo ginatumaron?
6: Oo, oh, ditribayo, kapi sa buntag, DTS, coffee mix.
7: Coffee mix, sige. Masa may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
6: Oo. Oh. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulik sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for men. Extend Food Supplement for men.
9: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
0: Extend food supplement for men.
10: Pag may tisi para aron mo
11: ang di ba galimtan ganunay ang ato ang mga klinika products ang available mga higala sa pinagaduol nga butika. Kanto mga nangita na itong DTX Beauty Soap Doc asa taka-avail sa inyong sabon. May mga katul-katul spanit, skin diseases, mga rashes, mga lesions, butoy-butoy sa panit. Gamitin ninyo na mga higala o DTX Beauty Soap mga higala. Kana nga sabon. Muna'y patsada kay nga sabon para tanggal mga higalas katul-katul spanit. DTX Beauty Soap then nani siya whitening effect, makapahamis, makapaputi sa atuang pamanit. At the same time, ga-rejuvenate siya sa atong panit, no? Dili mo dry ang atong panit, batan-on atong panit. DTX Beauty Soap na sa mga butika. Subon ako sa mga nangita sa itong Extend Herbal Capsule para nga extended ang ligaya, extended ang saya. mag-extend herbal capsule na sa pinakaduol nga butika. Para maganda ang buhay, magkape mga higala sa DTX Coffee Mix. Kay kung naka-DTX Coffee Mix ka, for sure, nakakapi ka, naka-detox ka pa. Anyway, musa ibabay ko kaya itong oras limited gayo. No. Salamat sa itong mga consumers, sa itong mga pinalangga ng mga listeners. Asa man na ba itong pagsimya? Adto alang ang itong mga products sa pinakaduol ng butika sa inyong mga lugar. Dog hands sa lima na lang mo sa ibabay mga higala sing. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio Kalimti Ayaw. Nga maganda ang buhay pag naka-DTX Coffee Mix. Tara, mga pelata!
3: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:02.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
6: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uke Dragon Mel Galios.
7: Welcome, kumusta mga suking tiga paminaw. Welcome Visayas uga Mindanao. Welcome sa 50 ka minuto sa ato ang programa mga ka Dragon Fruit. So karong takna mga suking tiga paminaw, gina-welcome mo na mo mga ka Dragon Fruit no sa usa na pud ka edisyon sa ato ang programa karong takna. So lain na po na topic atong hisgutan, mga suking tigpaminaw. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon. Yes, Doc?
8: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. And of course, mga suking tigpaminaw, welcome ka Dragon Mill. Welcome usab ang mga suki na itong nagasunod kanunay ka Dragon Mill sa nakadaan na ilang mga suking simianan. Bisaya sa gamit na may adlaw niyang tanan diha. Halian na sabi niyo ko po si Galagalagad sa kanginan. From Sentence and GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay makalimot mga sokin tigpaminaw ha. Ang ato usab mga produkto napaka-epektibo nining ato usab mga kapsula. Mga kaisunan nato ang nakasulay na sa pagtumar sa atong mga kapsula, napaka-epektibo, garantisado ug barato nga mapalitin nyo sa nagadayang butika o pormasya Bisaya sa Gambinaw. Ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule pwede nyo ipagsabay sa nagadayang sakit o balitan buntag o hapon 1 hour after meal. Anay gala, pinakarindot kayo nga produkto. Dasok na siya nutrients, dasok na siya ingredients, dasok na food sa nagadayang classes vitamin C. Ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix, ha? Ay makalimot, Pilipino ang kinit siya mga sokin tigpaminaw. Kaping walang palpitasyon, nindot kayo ng classes kapi mga sokin tigpaminaw. Manuhatag ka na ito ang dugang kapiskays panglawas. Ang Dragon Herbal Coffee Mix, Pilipino with insulin plant. Mga kaigsuna na ito, ang ibawalan na sa pag-inom sa pampublikong kapi, kini ang kapi pinakamaayo, nindot kayo alang sa panglawas. Maka na higala, bag-usap na ito ang Herd Max Stream Coffee for Men. With all kinds of ginseng, ha? Ay mo kalimot mga sokin tikoy na kay kinsiya o sa pulisya ang muhatag na itong lugang kusok kabas o kaligon. Labing yun sa paglabing-labing nga ito usap sa imuhang misis. Ha? Anay gala para usap sa mga kalalakinan. Nga hinay na kayo ang performance, kanina ang pinakanindot kayo. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-hard max. Ha? Anay gala mga sokin tikoy na. Ang ito usap ng Dragon Massage Solid Tsubaki. God for varicose veins, rheumatism and arthritis. Kanisya makahatag po niya dugang nindot kayo sa panglawas. Doon na naman yung pamaol, matagabi, pwede ka magpamasahe, nanay, tatay. Pwede gamitan ninyo ang Dragon Massage Salon, pagpilian ninyo ang kahumot o ang kahalang. Nini, manutsuhot nga ito usap sa imong unod, nga ito sa imuhang ugat, mga sokin tigpaminaw. Ay magkalimot usap, mga ito usap, mga Dr. Punjisop. Dr. Punjisop, with nindot kayo niya ito doon ay mga problemas pamanit. Doon na kay minor skin disease, mga sokin tigpaminaw, up bun e, ringworm. O gaban pa mga sokin tigpaminaw, huwag na ilang katapat, Dr. Punjisop lamang. Ang angay ninyong i-apply sa inyo hang pamanit. Ang ato usab nga doktor, ang ato usab nga case skin low, power whitening sa mga sokin tigpaminaw. Dako po ni siyang tabang, gusto mo muhamis inyo hang aping, ang inyong panagway, entero kalawasan, gamitin ninyo og case skin low, power whitening soap. Sabon nga, nindot kayo yung resulta. Dragon soap, celebrity ka na mga sokin tigpaminaw. Like kutis, artista ang resulta. Pag ikaw, naka case skin low power whitening soap. Ay magkalimot mga sokin tigpaminaw, mapalit ninyo na atong mga produkto sa nagkaraing butika o pormasya Bisaya sa Gambinanaw. Pwede mong motek sa gala sa atong numero dogang kasayuran sa mamayang paglawas. 0950-4419-006. Mauna siya atong numero sa 0950-4419-006. Alang usap sa dogang kasayuran mga sokin tigpaminaw. Atong hatagag pagtagad ang ato usap mga panglawas. Ah, so, mga sokit tig pamilyao ay mo kalimot ha sa pag gamit sa mga linat ha, mga pagkaon nga naa sa lata mga sokit tig pamilyao. Ang mga pagkaon po nato nga ginaputos og plastic o ang mga ginaputos mga sokit tig alumino or foil, mao tingali ang labing ngilad nga paagi sa pagbutang sa hilo sa ato sa mga pagkaon o ang paghikog sa hinahina mga sokit tig pamilyao. So malapan ni Dr. Bernard Jensen ha nga nakadawat og daghang mga pasidungog no mga taho dito sa Amerika mga sokin tipo na ang paggamit sa mga aluminum or foil. Ano kalimot ana ha kay mo na si hinungdan nga makatag natog dugang dili maayo nga resulta sa panglawas. Basta dragon imong tabaron adlaw-adlaw sigurado imong lawas baskugon.
7: Mag dragon fruit herbal capsule na matag adlaw palit na sa tanang butika duol sa inyong mga lugar Visayas ug Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Basta na ka-star, sikat!
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
3: Oras sa Star Radio, alas 8:08.
11: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon,
12: lama sa kagahapon.
11: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: kauban kanato sa itong Fog Live sa Ronnie Librado nga account samtang sa mga lamas kagahapon nga official Facebook page. Wala pa'y meeting baya. Hindi rin sila nakasintro, nakatutok sa itong account ang Ronnie Librado. Samtang live jud kita sa kanunay mga bay. Okay, sa itong sibianan ang 98.3 FM Star Radio tayasan mga bay. Okay, kagapagkatong mga nakachambag paminaw diya sinong mga radio ang inong ipaminaw karon yan ang atak na ninyong kagabihon mao ang mga lama sa kagahapon diha sa sibianan istasyonan radio station ang Star Radio tayasan. Sige, ato na basahon kininga mga greetings mga bay sa itong mga kaigsunan karon nga naminaw sa itong atulamanon ang mga lama sa kagahapon. Okay, dito maglangay Ariana. Ato na basahon silang tanan nga mga miting baya ninyong atak na ninyong kagabihon. Okay na diya, una pinakauna si Kalumba Nosef. Matupan niya, pa-shout-out idol from Tayasan. Napuli at namaptikon nga election officer itong lungsod sa Tayasan nga si Sir Mark Concepcion is a scientist. Okay, doon na si Pagtimbaya, mga bay, nga diya. Matupad to, di Sir Mark Concepcion is a scientist. Good evening, sir, bye, and God bless always. Salamat kayo sa mga kanunay nga mga support sa kalihukan sa Kumilek Tayasan, Negros Oriental, sir, bye. Why sa pa yan, Sir Mark? Kutol sa mayungo, Sir Mark, atong suportahan itong mga kalihukan diya sa itong Commission on Election, Sir Mark. Okay, kay Sir Mark Ron, busy gihapon sa papangandam kay ang itong mga buhatan sa Kumilek, Lukop, nasud sa Pilipinas nangandam gihapon mga bay samtang wala pagyoy balaod ba nga kana ba nga hingpit na nga nagpugong o nagdili sa barangay ug sangguni ang kabataan eleksyon mga bay og mga gandos. Okay, bitaw Sir Mark sa kay kana ba nga luyo sa tong kakapoy unya mauli ra sa kahago. Okay, hinoon wala pa man jud apan duha pa ni good mga bay maghandos kana ba nga adtor jud ni mabalan unya jud sa katapusan nga unsa jud isulti ni presidente Bongbong Marcos Jr. Tungod kay aprobado na sa Kongreso, aprobado na sa Senado. Kumana lang yun? Kang Presidente Marcos na lang yun nga. Final C. Sir Mark. Okay. Sige. Karunay yun. Karunay. Gani ang kapan po nga mga lungsod, Sir Mark. Pahigay po kayo sila o kanang mga voters education. Umaabot po tulang voters education mga bay. Sayo nga, nakalimot lang ko sa ito ilang kwan, kaya ilabang pizza. Mas una dres tayasan. Sige, dapay lain. Dapay lain mga pagtimbaya. Mga bay, maghandos. Okay ka ni Max Backyard. Okay, good evening, idol. Byron ni bay. Pa-shout out by watching from Belyasis, Pangasinan. Uy, maigang gabi diya sa Belyasis, Pangasinan. Nga naminaw, karuntak na nagkagabihon. Okay, matupat ni Max Backyard. Pa-shout out, kos. Ako ang pinalanggang Mrs. Mary Grace Lambuhon Arsenal from Iniban, Ayungon. Okay? Napun, naibalik ug lantaw si Ma'am Arabic nintag na nini nga kagabihon mga bay maghandos. Samtang doon na pala yung pagtimbaya. Nga, Dre, bago nga miabot sa itong kwan mga bay, sa itong text line, itong lantaon mga bay, okay na yung ilhang pagtimbaya dire kay mi kwan na ito. Mi tingog nga nga ito ang kwan mga bay. Kini ito ang text line. Okay, good evening, Baron Ibay. Great ko una ni mo, ni DJ Maria Bungangira, nga gwapa o glula iska. Nila ni Chumar Lebet, Amar Sultan, Carl Jan Nasarel, nila ni Lai Analen Tuanda, uban si hanga pamilya, ni Jan Carlo Dagudog, Amping Pamili, Kaliura Pamili, Torres Pamili, Kilat Pamili, og sa tanan na lang. Naminaw, request kog song isang linggong pag-ibig. Greetings coming from Alba Escarpe. Sa matuog, salamat sa pagbasa. Okay, salamat ha. Sa tanan-tanan ng timbaya karon, may gabigid ka natong tanan mga bay og mga kahandos. Sige, silbing sinugatan ka natong tanan. Ani akin ng manindot nga musika. Agikanta ni Los Loreto, Tubod sa Naughang Sapa.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: kagalit si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, namintilan ko sina sa GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makakanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500 mabalis sa mga butik. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix mabalis sa mga butik.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez. Nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas. Na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
6: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Oh yeah!
10: Let's get it on!
9: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
8: Hard Mama.
9: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag-Hard Mama. Extreme na.
11: Ako po si Asuncion Loera. Taga-Aits. Ito, Angel Bacanis Street, Cotabato City. Ang akong gigamit, halos tanan. Gikan sa sabon, kape, paplas, non-herbal capsule. Muna akong gimintin karon non-herbal capsule of UN. Og salamat sa Herbs Need Pharma og kay at early.
9: Dragon Fruit Plus 650 mg.
12: Biroy baroro, sinta. Kurok ba ni kanon karon extension? O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
9: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
13: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
15: Sa Pangi, Tandag City. Akong gigamit yung ganang Wonder Herbal Oil. Nindot kayo ba kay? Bisag si punong ko, akong ikuan sa tawin na simot-simoto na ako siya ba? Nga, mga sakit sa kalawasan makuha. Ngot-ngot sa tuhod, kuha gapon. Unang ganang ko sa Wonder Herbal Oil. Nindot kayo na sa kalawasan, nabi na kayo may pagkabugdaw-bugdaw, ang atong pamaol, di ka talagang trabaho, mamanyos.
14: Wonder Herbal Oil, mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
16: Kapoy na sa gigalimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
14: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
17: Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bay.
18: Atong oras mga bay, 25 minutos sa milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga takna. Gihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan. Dele ka ehe, arthritis, tasog uric acid, tasog syo kasargo. Adunay bukol-bukol o bagubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangustin product, nga gipakusgan kauban ang astasan tin organic seaweed. Mas taas og santon purity, 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og maayong panglawas. Tungod ang astasan, barato lang. Ang astasan, mapalit diri sa Tayasan sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy. Iya sa iyong mapalit kini sa Butika Gel og Lorraine Drugstore.
17: Mga lama sa kagahapon.
18: So, yung mga bayad na mga pagtimbaya dere atong hatag na pagtagad, nining atak na nining kagabihon mga bay. Okay, arita sa ibabaw mga bay. Naglantaw dere si Max Backyard. Okay, matapato ni Max Backyard. Pasiat out ko sa ako ang pinalanggang Mrs. Mary Grace Lambuhon Arsenal from Iniban Ayungon. Dayon, napod si Ma'am Arabic. Dayon, matapato. Salamat bay sa pag-notice your truly solid supporter, Adi Almeida from Bunga Tamaw, Tayasan. Napod yatong iyaan si Daibi Milibrado, naglantaw sab. Dayon si Maria Victoria Ochia Amor. Good evening, shout out. Watching from Basak, Compostela, Cebu. Pa-request Sir Himayang Nahunlak. Dayon, ni Boss Dindo Abrincilio. Matapato ni Boss Dindo Abrincilio Vlog. Maing gabi idol, Byron ni Bay. Coolman, shout out my love, Catherine Sorenio. Our dream, Gehaluma. Okay, dahil na pala, Andre. Request kong song, idol, kanang lubat na ba? Okay, sige, kana ni Boss Dindo Abrincilio Vlog. Boss, isla lang boss sakay. Gabi, natukar na to. Ang girequest na ni Ma'am Alma Scarpe, ang lubat na ba? Niya, napoy. Isla lang boss, ang laing kakanta kay Marabag magsunod na. kada gabi muna nga og mahimo ato nga request mo to karsunod semana na pod bossa. Okay, katukan kuan Ma'am Victoria, kuan himayang nahunlak. Dayon kari kang Ma'am Alma Escarpe, tapasan mo ni ka Ma'am Alma Escarpe, nga greetings. Good evening, Baroni Bay. Great ko una ni Did Nemo og ni Did Maria Bungira. Ang agwapa og ni Lola Iska, nila ni Jomar Lebet, Amar Sultan, Carl Chana, Cyril, nila ni Day Analen Tuanda, uban si hanga pamilya, Jan Carlo Dagodog, Amping Pamili, Kalyura Pamili, Torres Pamili, Kilat Pamili, og Satanan, nalang naminaw, request kong song, isang linggong pag-ibig. Greetings from Alma Escarpe, salamat sa pagbasa, nagikan sa matuog. Okay, aduna ka request, agikan, agi pangayo, himayang nahunlak, og ang isang linggong pag-ibig. At akin ha, inong ma-request ka nito, human sa pagbasa itong sugilanon, kaya itong hatagan pagtagan niya. Magkulat po ito sa alain nga, request ni Boss Dindo of Rinsilio Vlog diha sa Kang Abukay nining attack na nining kagabihon. Sige, di na tamaglangay kay medyo nalangin na ta atong hatagan og pagtagad kining sugilanon ni Ray. Uban sa ito ang tulumanon.
19: Mga lama sa kagahapon.
18: Dear
19: by Ronnie Bai.
18: Bai, maayong gabi kanimo og sa tanan nga mga suking tigpaminaw sa imong talagsaon og paborito sa kadaghanan nga tulumanon sa radyo ang
19: Mga Lama sa Kagahapon.
18: Ako di ay Siri, 47 anyos. Minyo, adunay lima ka mga anak. Og nagpuyo sa usa ka hilit nga dapit sa bukirang bahin dinhi sa Tayasan. Bayron ni Bay, dili ko kabalo asa ko magsugod. Kay nga akong isulti karon murag yano ra tan-awon. Apan sa matagabiing muabot, murag kog adunay bato nga akong gidalas sa akong dughan. Ako og ang akong asawa nga si Merian, hapit na duha ka dekada nga nag-uban. Wala mi magsugod sa daghang butang. Wala mi kwarta. Walay nindot nga balay o usahay gani ang among panihapon kay unsay anaa sa uma maura na. Apan malipayon mi, nagsugod ang among istorya sa usa ka pista sa among barangay. Ako, sige lang og tan-aw sa mga nanayaw. Samtang si Marian, nga kaniadto pa, lang nakapahimo na og dakong kasamok sa akong kasing-kasing. Yan na akong amigo Re. Ayaw sigog tanaw, basin higog maka. Mitubag ko, ulahin na kayo. Nahigog ba naman ko? Mautubay rin ni Bay, pagkahuman sa mga pag-ila-ila, wala magdugay, nahimo kaming managuyab. Ug sa kadugayan, naminyo giyod kami. Sa sinugdanan sa mga kaminyoon, lisod kayo. Gamay ra among kita. Ako, mag-uuma, si Merian, mag-atiman sa mga bata o usahay, mangitag sideline. Apan bisan sa kapos, dili gyud ko makalimot sa iya nga pahiyom. Basta makauli ko gikan sa uma, kapoy kaayo akong lawas. Apan basta ako makita si Merian nga naghulat sa pultahan, mawala ang kakapoy. Mao kana ang among kalipay. Hangtod nga nadugangan ang among nga mga anak, usa, duha, tulo, hangtod nahimo silang lima. Og dito na nagsugod ang among kabalaka. Yan ako kang Merian, mayo na nga magplano ta. Dili na lalim ang pagkadako sa mga anak. Miuyon siya. Nagsugod mi og family planning. Nangita mi og paagi nga dili na madugangan ang among mga anak. Kay gusto namo nga matag-us sa kanila, makatilaw sa kinabuhi nga dili pirming kulang. Bay, dili tungod kay dili namo gusto ang mga anak. Gusto namo sila. Gihigugma namo sila. Apa nakatunmi nga ang gugma usahay dili lamang kay paghatag og kinabuhi. Gugma usab ang paghunahuna. Kung unsaon nimo pagatiman sa kinabuhi nga imo gihatag. Apan human sa among desisyon, nakasinati si Merian og mga pagbag-o sa iyang lawas. Sige siyang labad sa ulo. Dali ka po yun og usahay dili makatulog. Ako siyang dadon sa health center. Kunya mingon siya kanako, Re, basin tugod ragyod ni sa kakapoy. Ako mo tubag, pahuway lang, ako lang sa ang bahala.
20: Kapalwa, wala di ay nako masabting nga mas bugat ba di ang iyang gidalakay sa akong nakita. Usahay sa among kahintang, makadungog siya sa mga pulong gikan sa ubang tao nga murag makapadugang sa iyang kahadlok. Ano namingon nga basin silot? Ano namingon nga basin tugod sa among nga desisyon? O ganun ay gani, mingon nga basin na igo siya sa dautang butang tugod kay doon ay silingan nga iyang nasukan. Bayro ni Bay, isip ba na, napiktuhan ko. Kahit kung ang tao nga imong gihigugma, magsigi og kasakit, bisag unsaon nimo og pakusog, mabot gyud ang panahon nga mangutana ka, unsaon nako pagtabang niya. Hangtod nga usa ka gabi, nakita nako si Marian nga naghilak. Dili tungod sa kasakit sa iyang ulo, kundi tungod kay nahadlok siya. Ningon siya ka nako, pre, basin sayop akong himo. Milingkod ko siyang tupad. Akong gikuptan iyang kamot og bingon. Dilite ka basulon, Marian. Og dilite ka pasagdan. Dito ko nakaunaw na bay nga usahay sa kinabuhi. Sayon ra kayo ta mutuo sa mga sulti sa uban tungod kay desperado ta nga makakita og tubag. Apan tingali ang tubag dili makita sa kahadlok. Tingali, kinahanglan nato kini nga pangitaon sa hustong lugar, sa doktor, sa health worker o sa tambag aron ay kasaligan nga basihan. Mao nga akong gihangyo si Marian nga magpakonsulta pag-usab sa health professional aron masayran gyud unsa ang hinungdan sa iyang gibati. Kaya dili ko gusto nga akong asawa magpuyo sa kahadlok. Dili ko gusto nga mataglabad sa iyang ulo iyang hunahunaon nga silot na kini. Og labaw sa tanan, dili ko gusto nga ang among nga mga anak mutubo nga nagtan-aw silang inahan nga nag-antos samtang kami naghulat lamang sa milagro. Bayro ni Bay karon, wala paghihapon namo makuha ang tanang tuwag. Apan usa ka butang ang akong nasabtan, dili tanang sakit silon o dili usab tanang problema tungod sa daotang buhat sa silingan. Usahay ang tao, kinahanglan lamang nga paminawon, tabangan og dadon sa hustong tao nga makatabang kaniya. Bayro ni Bay, ako sir, usa ka bana nga dili hingpit, usa ka mahan nga daghan og kakulang. Apan usa ka tawo nga gusto lamang nga makita nga malipayon og himsog ang iyang pamilya. Mao nga Bayro ni Bay, palihog tambagi ko. Asa may dapat magsugod aron masabtan namo ang kahimtang ni Marian. Og unsaon nako siya pagdasig nga dili mahadlok og dili magpadalas sa mga sulti sa uban. Sa dili pa nimo ihatag imong tambag, Bayro ni Bay, palikon na og tugtog sa awit nga naguluhan, maghintay ka lamang. Kay usahay sa dihang kapoy nakaayo ang kasing-kasing, ang pinakakinahanglan nato dili daghang pulong, kundi usa ka tingog nga maingon nga ayaw kahadlok. Aduna pay ugma. Kanimo matinahuron, Bayro ni Bay, Ray.
21: Mga lama sa kagahapon.

0: Savon Beauty Soap ni Ana ang pinaka skin friendly organically blended IU Savon Beauty Soap wala no mi maingon kung dili mauna jud ang pampagwapa na dili isug sa panit makahumok ug makahamis ang IU Savon tinuod ni
1: puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
3: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
5: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
4: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
5: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako yung ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre isa ka bulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, tistingin nyo o inumog Astasan. Kaya inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
8: Ako si Annalyn Bulado, taga Gunan City, Negros Oriental, 40 years old. O daghangking salamat at si Annalyn na nakadungo ko sa imong programa. Kay diha na ko nakuha ang Nans product. O salamat yun ko nga nag-inom sa Nans coffee. Kaya naayo yun ang ako ang gimulo nga dili ko katarong o tulog magabi eh. Kaya sige na kong pangihi. Kaya pag nakainom ko sa Nans coffee, normal na yun ang ako ang pag pangihi o normal na akong pagkatulog. O ang Remind capsule, wala pa akong katumar. Lagot si po at si Alin, kaya ganang dati kong malimot. O pagulbo na lang yung bisag ako ra usa kay. Kasi kung balik-balik sa kong agi, duklo na lang ganin ako akong ulo. So katulog na kainom ko sa Remind capsule ni normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot. O muna, daghan dyan kayong salamat at si Alin sa imong Nance Prada. Kaya wala pang imong Nance Prada. Siguro ang doon karon ang akong ipamati, wala po nawala. Baong daghan dyan kayong salamat at si Alin sa imong Nance Prada.
9: Testimonya sa Who Wonder Cardio Care.
10: Kasi this is Alicina Bautista, taga Upper Puting Bato, Kalumpang, General Santo City. 9 years na niya akong stroke. Niya, kaya talong mo na cardio care para sa na-stroke. Muna, nanikamot ko palit pangayos sa mga anak para makapalit ko.
11: So, unsa may ikasol din mo sa uban na nai?
10: Nanikamot lang dyan makapalit na sila mga Prada kay ko ako kaday lang Prada pa. So, super talaga.
9: Wonder Cardio Care. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang hustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A o malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata o pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula o adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
13: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos.
14: PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
15: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
16: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
17: White Nights Dumaguete Pension House
16: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
17: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
16: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
17: White Knights Dumaguete Pension House.
18: Mga penata!
19: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din na mga ingredients.
20: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
18: Mga penata!
20: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: mga lama sa kagahapon.
1: By Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 51 minutos ng bilabay sa alas 8 mga bay. Kinimong atak na, gihatod ka na to sa mas gipakusgan ug mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay aniana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede gyud ka mga makatumar. O ayaw hulata nga imong lawas mubigay. Panalipdag yun sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan ngang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis o ban pa nga mga balatian. Kanan tanan, tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulu o lula, pag tumer kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata, sa alkasi protektado ka na sa pamanit amis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud ni coffee? Ani ana? Gipela-ila ang pinakaepektibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Cup Mix with Insulin. Sa duna high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tilawid sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dose ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Cup Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa Tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbaya dere atong hatag na pagtagad nining takna nining kagabihon mga bay. Okay, naglantaw diha na si Cebuana Vlog Valenzuela. Okay, matupato niya may doon gabi eh. Sige, magabi na nimo si Cebuana Vlogs Valenzuela Embalsado. Napo diha si Idol Efren Ulas Seman. Okay, napo na po naglantaw po si Idol Christopher Lumikay Gumanad. Iyon sab, ay naglantaw rin si Idol Junior Bandico Sorinio. Mayong gabi sad, nimo bay Ronnie bay. Okay, doon na pailain rin si babaw ang naglantaw mga bay o maghando. Sige, mato ba to? Ni si J. Kalumba. Mayong gabi nimo dira Idol. Ilabi na sa tibok puwersa sa Star Radio Tayasan. Shout out ko sa kuang pamili dira sa Ilaya Tayasan, RP Kalumba from Tanglad Tayasan Idol. Okay, doon na pailain rin naglantaw atong hatapagtagad. Naglantaw yapon si Boss Dendo Abrin Sili Vlog. Uniatang eh, ayang gipangay nga kanta. Karon titiod ang Wonderful Tonight. Kay sunod na sa gipangayo nga kanta ni Ma'am Alice Carby ang isang linggong pag-ibig. Sige, doon na mga pagtawag. Atong hatapagtagad kining tawag mga bay. Adita maglangay. Kaya din ha. Hello, mga bay.
3: Hello,
2: DJ. Yes, ma'am. Ang gabi, ma'am.
3: Katani lang po ang detectment na habi.
2: Sige, ma'am. Si Ma'am Jen. Niya, Ma'am Jen. Doon na naimit. Kwan mo, Ma'am Jen? Doon na naimit. Tawag ni Ma'am Jen?
3: Hindi, si Cherry Lab na niya.
2: Okay, si Cherry Lab na. Okay. Okay, si Cherry Lab na. Okay, Cherry Lab. O sabi akong tawag ni mo, Dai or Ma'am?
3: DJ.
2: O sabi akong tawag ni mo, Dai or Ma'am? Ang kinipalong man ang aking pangutana na si Ma'am Cherry Lab. Di, naglibog siya. Ako si pangutana, asa may, ako si magkitawag niya? Si Ma'am or si Dai Cherry Lab? Sige, marag, naglibog si Ma'am Cherry Lab. Ma'am Dai Cherry Lab! Sige, pasensya ma'am, yung magkipalong ma'am. Nga, sige, kay kwan siya din, nangayo, dera, balik si Ma'am Dai Cherry Lab. Sige, Ma'am Dai Cherry Lab, gabi eh.
3: Very
2: good. Sige, ma'am. Sige, ikuan, ma'am. Iyon air mo nga numero, ma'am.
3: Sige.
2: Iyon numero, iyon air.
3: Sige na ko madungi mong tingong.
2: Ma'am, Cherry Lab, Inday, imong numero, iyon air sa kahanginan, ma'am. Iyon air, parang nga madunggas ng kaigsunan, parang nga makakuan sila o tiksmit na ni mo, ma'am. Makik-tiksmit sila ni mo, ma'am.
3: Sige. Kumunin akong number.
2: Sige.
3: 0930-40-89-329 Osborne 0930-40-89-329.
2: Sige, ma'am. Cherry Lab. Nakay, greetings, ma'am.
3: Mag-greet ako din sa akong cousin pero pag nag-plug sa akong number sa BE.
2: Nga si Ma'am Jane.
3: Mm,
2: sige, salamat, ma'am.
3: Salamat, BG.
2: Okay, salamat. Salamat si Ma'am Cherry Lab to mga bay baghandos nga may on-air siyang numero para nga nangita yun siya o mahimo nga text-meet mga bay o maghandos. Okay? Doon na pagtimbaya mga bay. Naglanta itong higala si Bay Ruel Albino Torres at umabtikon nga Municipal Link na itong lungsod sa Tayasan sa Porpes. Okay, good ebs, bay. Okay, magabida ni mo Bay Ruel. Huwag na po, naglanta po si Ma'am Mylene Bakel. Okay, madumato ni Ma'am Mylene Bakel. Maayong gabi, bay. Shout out Rako ni Mama Pat nga always giyod na minaw. Thank you, bay. Okay, salamat din mo Ma'am Mylene Bakel nga always na minaw si Ma'am Pat ni nangatak na ni kagabi. Tungkol sa muna ha, magkabila ni Bay Ruel Albino Torres o ni Ma'am Mylene Bakel. Okay, una tamo pa rin sanahan mga bay. Leng musika alang kaninyo agipangayon ni Ma'am Alma Escarpe, kanta nga naguluhan isang linggong pag-ibig.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong paglawas. O ganoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no mm-hmm. sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
3: Tama.
2: Especially karon dok sa mabugnong panahon dok Alan, no, nagsiging ulan-ulan outside.
3: Maaw.
2: Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlawa ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
3: Tama.
2: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
2: Yes.
3: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
2: Yes dok.
3: Mayong adlaw usab diha nimo.
2: Ano, yes diba? Dok.
3: Ano higala mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients sa ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kape nga mao makahatag og humpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki nato nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Meal nga usa da inisya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin D to ka Dragon Meal mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kaayo makontento sa ilahang partner mao kana igala nga istudihan mga sokin tigpaminaw mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga muhatag og active or pagpagahi no muhatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagan pagtagad mga sokin tigpaminaw atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw no atong hatagan og insakto nga pamaagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante ngon naman mo namatikdan ato gid mo daw adayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gud mo mga soking tigpaminaw og ekspertong mga doktor mo kana igala mga pinalangga kung tigpaminaw ha tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay kalimot gamit mo sa ato ang lamiang kape ang ato ang bagong produkto ang Hard Max Extreme mga soking tigpaminaw nga classes kape nga may muhatag kaninyo og dugang kusog kaligon labi na gyud kay sa imuhang partner no kay Mr. o kay Mrs. mga sokin tigpaminaw muhatagan og insaktong solusyon.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, unsa ang ginseng naa sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men Doc. So, ang Korean ginseng, na ilan usab ni nga Panax ginseng nga nag-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So, based sa study, mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc, usa ni siya ka-potensyal nga na ay role sa pagtambal sa erectile dysfunction. Kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So, ang ginseng, mga suking tingpaminaw, usa ni siya ka-traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pamangka mga suking tigpaminaw ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men para sa ato ang ako mapakita na nato doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha ug sa atong mga partner ang atong love doc kay sa kaning atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
3: Tama.
2: Dili ka i-disappoint ani mga suking tingpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hard Max Extreme na mga suking tingpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hard Max. So, ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, uga Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: mga lama sa kagahapon. By Ronnie Bay.
1: Ato kura sa mga bay. 12 minutos ng milabay sa las 9. Mga bay, kinang mga tag, nagyatod ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga kamigos, paminaw. Abil na sa Amigos Mega Promo. Kapi na, kapsula pa, adunay dagkong premyo ngayon nga madaugan. Tigumalamang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O gano'n na higayon nga makadaog sa cash prices o bukas. Para sa Amigos Coffee, mawakin yung chansa nga madaugan. 10 mil kapesos, 5 mil kapesos, 3 mil kapesos o 2 mil kapesos. Para sa Amigos Capsule, mudaog kamo sa 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayong panghilis o resistensya. Himsog o mas matanong panit pinagis sa collagen. Stay healthy, stay active when amazing prices. Bosa sa painong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon. Tawagi or teksi kamang numero. Nga mao ang 0975-503-3857. Sa Amigos, be healthy, be a winner. Sa Amigos Capsule, Amigos Coffee, kini sila, madungog dress sa Star Radio Tayasan, ang ilang programa, matag alas 6, hangtod sa alas 6, imidyantak na sa gabi eh. Lunes hangtod sa Sabado, Barikoy Angel Blaise Chiasson. Kay ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa tanan ng mga pharmacy, sa mga kalungsuran o dakbayan, diya sa lalawigan sa Sugbo, o diari sa probinsya sa Negros Oriental, labaw sa tanan, diari sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Say mga bay, adunay pagtimbaya dere atong hatag na pagtagad, nining attack na nining kagabi on. Okay, matubaton ni Ma'am Maripas Castillo Gutib. Maayong gabi idya ka ni mo bay. Okay, magabi ni mo Ma'am Maripas atong silingan diya sa barangay Matog. Okay, dito maglangay. Laing musika alang ka ninyo, gikanta ni Jesus Saragusa, Bakit Pa.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na, ngayon din, si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Camviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya. Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni dito car o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay. Great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
5: Where every guest feels at home.
4: Visit us today.
6: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
7: Oh yeah!
8: Let's get it on.
9: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana. Makapadasi.
10: Hard Max.
9: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag-Hard Max. Extreme na.
12: Happy birthday!
13: Uy, thank you. Unsa man ni?
12: Gift nako nimo. Pagkabalo man gud nako nga naa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
13: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
12: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
13: Tambal nga sabon?
12: Oo, ayaw pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
13: Hala uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
12: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
13: Para sabon eh, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Ako si Aloha Mickey, nakatuyo sa San Nicolas. napas-tapas kapis. Pawala pa ko nakagamit o Sorbicare. Dili normal akong dugo. Para sakit akong puson. Magto, nag-try ko palit sa butika. Nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma.
15: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
16: White Nights Dumaguete Pension House
15: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
16: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
15: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
16: White Knights Dumaguete Pension House.
17: Dragon Fruit Plus.
18: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kanang kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa, sumalag, madili mo kapuyon.
17: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
19: Akoy! Naunsa magalo? Jesus! Kiling akong tuhod ay permente nalang magsinakit.
20: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
19: Usama!
20: Kaniyo?
19: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix.
20: Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, ilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
19: Mauba, be, mainom ko gamay gusko, bebe.
20: Asa magalo?
19: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
21: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
22: Man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nanong mag-antos man nga pwedeng gid mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: Lama sa Kagahapon by Ronnie Bay.
1: At ang oras mga bay, 30 minutos ng ilabay sa alas 9, mga bay, kina mga takna, gihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mawis ka natural, itay viral o katay bakterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso, mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX, Capimex with Ampalayalabs Tiacids and Sugared Sugarcane Extract Powder. DTX, Capimex, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sa mga bay, doon ay greetings today atong hatag na pagtagad gikan ni Ma'am Mens Pausto Abueba. Good evening, bye Ronnie bye. Sorry, dili ko ka bio sa mga live. Wala ko ilod, sir. Pero, namin na radyo me, always sa imuhang programa. Mga lama sa kagahapon. Salamat, sir, sa pagbasa. God bless na atong tanan. Okay, salamat din mo, Ma'am Mindy Pausto. Atong silingan din sa Barangay Kabulutan, nga always kanunay, naminaw sa itong atalamanon, ang mga lama sa kagahapon. Sige, laing musika alang kininyo. Naguluhan kini og If I Never Sing Another Song, ikanta ni Matt Monroe.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
2: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Ako na si Almira Tibarangan, nagpuyo sa Lagsang, Kalitay City, Cebu. Kaya akong sakit kay hyperthyroidism at sakitor. Ibugay na niya mga buka sa tuig. Listen ko kay Rabi ang sakit sa hyperthyroidism. Sa programa ni Ate Arlene, siya nang nag-susbot o glan, pag-UAID. Bawa ko ni Palit akong mama niya. Kasi singer, kaniayo ang akong sakit in town. Mana, nagingin sa ang buro. Salamat sa ayo.
8: Nabay special na okasyon? Nabakay tao na gusto ni mo mamalipay sa EMS Flower Shop. EMS Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: kagahapon.
1: Ay, Ronnie Bay.
2: Agarang bay, bugnaw kayo ang kagabhion unsaman. Gipanuhot mo o wala? Kung gipanuhot, kinanglan mo na haplasan mga bay ay inuha nga kalawasan. Kay kung panahoton giyod, magsakit niya doon kalawasan mga bay. Unya, gawas nga mo tumaratag tambal, sulay pong natural nga pamaagi. Pagpumasahe po mga bay, gamita og Siva Essential Oil. Tungod kay kining Siva Essential Oil, hinimo kini mga bay sa Virgin Coconut Oil. Niagawas niya na, doon na pa'y peppermint oil, turmeric extract, malugay leaf extract, og doon na kini mga sagol, nga kini mga sagula mga bay, anti-fungal kini, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant o typical antibiotic, tulad doon na kini lauric acid nga hinimo sa BCO. Busa, ihaplas lang kini ang Siva Essential Oil diha sa piktado nga parte sa mong lawas dahil ubanan o masahe. Labi na yun ang masahe ni Mrs. Nindot kayo mga bay kay ang masahe ni Mrs. mga bay kana ba nga makawala o balatian. Ano ba na? Kani nga masahe sa inahan o masahe sa asawa? Ay naghikap yun. Mawala yun yung mga pamaol sa kalawasan. Ilabi na yun kung imong ihaplas diya sa imong lawas ang Siva Essential Oil. Tungod kay kining Siva Essential Oil, di yun ka maulaw. Bisan o hiluton kag maadlaw. Samtang musulod kag opisina, kay humot kini. Unya gaw sa kahumot, epektibo pag yun. Unya, ang Siva Essential Oil. Mapalit kini diri sa taya sa mga bahay sa pharmacy, sa Curie Pharmacy. Diya sa Barangay Bago, kung mapalit kini sa Panimalay, ni Handos 38 Buyag, Silabiaw, Karinal. Diha sa Sugbo, anak ka ni palita ang Siva Essential Oil sa Bet Sarasa Restore in front of New Malabuyog, People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: Sige mga bay, adita maglangay ha kay nalangay na ta sa doon panag-uban sa mga lama sa kagahapon. Kaya itong oras mga bay, 50 minutos ng milabay sa alas 9. Ito maglangay, atong tabagan, akin ni Siri, sihang sugilanon.
0: By Ronnie By, Paliog, Tambagiko.